0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Balik ang oras na, Pilipinas, alas 8:05. Mamaya na ano yung aga kay Sir Robles Cuminan Family, kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, Ma'am Feli Balbidona Falco, good morning. Ma'am Grace GV, mayong hapon sa ito na. Ma'am Erlina Gabayron, good morning. Ma'am Chona Aldea, mayong aga. Ara mo si Ma'am Chona, kagapon, kaupod mo na ito, no? Ang aton niya nga, listener, good. Ma'am Carla, nga siya gini ang nag-report sa akon sang topic. Ma'am Chona, i-report mo karon kay atong topic 2/3 vote sa Senado. Ma'am Alicia Garcilan, mayong aga. Kay Tita Mary! Oh, mayong aga, Tita Mary. O kay Tito Bibi, Tito Bibs. Nga tani, maupod, limited lang tani, nakita again ka in person mo. Grabe si Tita Mary. Kadakugid siyang iyang smile, kadakugid siya iyang yuhom. No? Daw masuriyahan, na ipakami tani, sudan, galing kayo kakahoy, anay, ipakami nga duha mong. Kasadyagin ng celebration, praise God, may Sharon pa ba? Nag-una ko bilakat, kasyaron pa ko. Nakasyaron kay nagtulog naman si Inday. Di kabudlay lang, makanta ko tanong di microphone, balutin mo ako lang. Wagi ko nakasyaron kagapon ba? Ilang nga, dosun na nga. Dala na ta laptop kag cellphone. Oh, bala ko muna laptop kag cellphone. Lapad ka tapirwer kag silupin nga puno. Siling dito to Mary. Thank you again sa mga programmers kag mga beautiful staff. Kay Miss Rose, kay Miss Ruth, Miss Leia, kay Kagawad Bunard, and to all nga araw ato dito. See you next year. God willing. Sa taga-auto, nami ilagaw da sila kung tag-Salandia. O, oh, ito na, no? Lagaw to dito. Ma'am Elena de la Cruz, may aga. Ma'am Carol Vidal, good morning. So, alin na kita, ma'am, yan. Sa itong kambahan, sa itong tingog publiko, suryahan na ang 2/3 votes, mga biyanan. Because this current Senate controversy is really a constitutional interpretation dispute. Ha? Kung ano gid ba lang vote silingon sang 2/3 of all the members of the Senate. Ha? Ano gid ba lang vote silingon sini, especially in the impeachment trial ni VP Sara, mga biyanan. So, the important point, mga biyanan, is that wala ginliwat sang Senado. Araya, important point, okay? Listen to this. Balance explanation ni Karun, mga biyanan. Kay kabudlay ko nandito mag-balance. Balance explanation, mga biyanan. Okay? The important point, ang Senado, wala nila ginliwat ang constitutional fraction from 2/3 to something else. Still, 2/3 gihapon, mga kabiyanan. Okay? 2/3 gihapon. So, ano ba't silingon sini? No? Ang dispute, mga kabiyanan, is over kung ang denominator, ano gid ang denominator? No? When calculating the 2/3. Okay? So again, pero sa kinambal ko kagina, may ARA original interpretation. The Escudero interpretation of 2/3. Okay? So the original interpretation, mga kabiyanan, ang 2/3 of 24 is 16. Okay? The Senate President pro tempore, kag impeachment court presiding officer nga si Chief Escudero, ang iya original nga ruling way back in July that the Constitution required 16 votes tungod kay ang Senado may ara 24 members. So 24, ang 2/3 ng 24 is 16. Okay? Kay ang constitutional language, mga kabiyanan, nga ginambal sa aton nga constitution, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Okay? So wala sin conviction nga matabo kon wala kalambot 16 ang maghambal. Yes. Oh. Amo na siya. So, ining ruling ni Chief Escudero sang July, essentially, gintratar ang all the members, ang interpretation ni Chief Escudero on that July ruling, mga kabiyanan, all the members as all 24 senators regardless kung makaparticipate man sila kun hindi, kun makapamati man sila kun hindi. So, 24 ang 2/3 is equals 16. So, this is the straightforward, mga kamyanan, nga mathematical interpretation. No? Kag sa ilang latest nga decision sa Senado sa Wednesday, na nag-disagree magyapon si Escudero. In fact, no? May pila ka abstentions, 13 ang naghambal yes, nga liwaton ang ruling, may hambal isa no. Okay? Kag si Chief Escudero ang naghambal no. Okay? And after voting against changing his ruling, na siling ni Chief Escudero in English sila eh, mo nang budlay no kun in hindi ka Chief in English. Pero siling niya isa-isa hundan ni. Siling niya quote unquote, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. Siling ni Chief in a sense, na biska naghambal ko no, biska hindi ko gusto sining ruling, pero kaya mo nang gidesisyonan sa korte, impeachment court sila, isa korte sila. So tungod kamo nang gidesisyonan si sining korte, ati ipatuman ta niya. And so amo to natabo sang Wednesday, mga biyanan. So ang bag-ong Senate interpretation, ining ginambal, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ang bag-o subong nga interpretation sa Senate, especially sa hearing, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, 2/3 of those legally and factually able to participate. Hindi participate. Participate. Okay? 2/3 of those legally and factually able to participate. So, 2 days ago, September 23, mga binan, ang impeachment court nagbutar. Okay? 13-1. 13 ang naghambal nga i-overturn ang fixed 16 interpretation ni Chief Escudero. Isa ang naghambal no. So, bali, 14 lang ang nagbutar. Ang iba wala nagintra. Siling ni, in fact, may sabda na ipato sila permiro ni Alan Peter Cayetano. Siling ni Alan Peter Cayetano, ti kung maamon ni matabo, hindi kami magintra. No. Galing kay, no, nakuha siyang majority from the minority si sino ba? Drum roll. Sino? Si Mark Villar. Tunay mo na sila 13, mga biyanan, no? Ang new majority, 14, dala si Chief Escudero. Galing, pag abot sa ruling, abot lang kung makabutar si Chief Escudero, as the presiding officer. I don't know kung makabutar ni siya. Kaya siya presiding officer eh. Siguro si Win Gatchalian, pwede siya kabutar kay nagapungko laman na sa tusutubang. But I believe ang presiding officer hindi makabutar eh. So, butang naton, si 13, sila kabilog. Isa ang nagambal, no? Ang iba wala nag-intra sa pagbutar. So, the new interpretation sa Senado naghambal that all members for purposes of this particular impeachment proceedings, both silingon, mga senador who are legally and factually capable of participating. Legally and factually. Kaya man, mga kabiyanan, may mga senador nga hindi mga makaparticipate tuga sa mga circumstances sa ilatag sa mga kabuhi. Number one, may mga ginpang priso. May mga nagapanago. And in the definition, mga kabiyanan, isa ilabag o nga ruling, may mga senators who cannot participate tungkol sa circumstances such as detention, suspension, being beyond the Senate's coercive processes, unknown whereabouts, physical or medical capacity, mga kamyanan. So, therefore, mga kamyanan, ang Senado, nag-abot sila sa ilang desisyon sa denominator nga 20 rather than 24. So 20 na ang ilang denominator, okay ba? Sino ang wala man? Jingo Estrada, priso. Marcolita, priso. Bato, Panago. Oh, doon si Legarda, absent kay medical something. Nang sakit siya. Okay? So, minus 4, 20 na lang sila. Oh. So, the two-thirds of 20, mga biyanan, is 13.3. 3. Oh, ang muna sa 20. Kag hindi ka man makakita nga one-third nga senador. So, round up nila into 14. So, ang bagong ruling subong, mga benan, ang two-thirds requirement is 14 votes. Oh. So, amuna na subong ang lagson sang majority, agod nga ma-impeach nila si Vice President Sara Duterte. And currently, daw kukululbaan mga kabiyanan, daw may thrill. Kay man, they currently have 13 votes, mga kabiyanan. Basis ang ilang abutasyon sang Wednesday. Isa na lang. Nakuha na nila si Mark Villar. Ambot lang kung mag-upod. Kung mag-upod si Camille Villar, mga kabiyanan, tapos ang storya. Pero lawig pa ni, kay ikapila pa lang ni adlaw 90 days ni ang impeachment Sila pa lang, 20 something days pa lang siling siyang ilang schedule, mga kabiyanan. So, amo ni ang bagong ruling nga nag-exclude sa mga senators who are legally restrained or otherwise incapable of participating. Kay man, ang ilang argumento, mga kabiyanan, ang ilang argumento, di paano kabutar ang iba niya nga mga senador? Kay wala sila ka-intra sang proceedings, wala sila ka-pamati sang hearing, wala sila kabalo sa mga ebidensya, wala nila na binag-binag kung ano kay, wala sila di, absent sila. Amo nang ilang mga binan. But here's where the interesting constitutional debate begins, mga binan. Kay may duha ka fundamentally different ways sa pagbasa sang the same constitutional phrase. So ano ni? Istoryahan to ni karon sa pagbalik natong sa kurang bahay sa atong ating publiko. Balik natin ni, pabalik pang oras na Pilipinas.
0: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: presyo sa pagkaon, kag kadasig sa oras, kag halos tanan nagatrabaho. Rason nga mas ginapili naton ang fast food. Kay wala labot nga mas bulubarato ini, mas dasig pa ini i-preparar. Kun ipaanggid sa slow food, nga mahal na, dugay pa i-preparar. Pero mas healthy choice gihapon ang pagpili naton sang slow food. Kaangay na lang kay Jufel Relos, President sang Lapu-Lapu's Floating Cottage Association sa Sagay City, Negros Occidental, nga isa ka dedicated community leader kag central advocate for sustainable ecotourism. Nagdako siya sa isa ka manugpangisda nga pamilya kag ginsuportahan niya ang iya kaugalingon para makatapos sa vocational education kag nagpabilin subo nga isa ka hands-on leader sa local conservation movement. Isa siya ka certified guide nga nakakumpleto sang intensive training, kalakip ang 7-day paddling course, agud magserbisyo o kun amligan pagid sang maayo ang ecological interest sang amo nga lugar. Magluwas o kung sobra pa sa environmental work sine si Relos, champion man sa slow food principles bilang isa ka pamaagi sa pagpreserbar sang local culinary heritage. Siya ang nangintay-tay agud mapunan ang gap sa tunga sang environmental protection kag community livelihood pinaagi sa pag-oversee sang eco-tours kag sustainable tourism initiative sa Lapu-Lapu's local conservation area. Isa siya kaamay sang duha ka bata kag kasado sa isa ka manunudlo. Kag nagapabilin siya nga deeply rooted sa iya heritage ukon ginpanubli bisan sa iya personal nga kabuhi, padayon niya nga ginahatagan sang kabilihanan ukon ginatahod ang iya mga ginhalinan pinaagi sa pagpreparar sang traditional kinilaw para sa iya pamilya sa authentic fisherman's way. Para sa pasidungga ng huwaran, Ruth Chloe nga nagasiling, ang dungganon nga ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nabalik ang oras na Pilipinas mga biyanan. May nga kay Ma'am Annalie Hinojales Slim. Okay. So, interesado mga biyanan kay ang debate nagapadayo, no? tanan nga mga tao nga nagasunod sini, nagapadayo ng debate. Because fundamentally, mga biyanan, may duha ka nagkalain-lain nga paagi sa pagbasa sa the same constitutional phrase. Interpretation A says, interpretation number one, nagambal, all members means membership. Okay? Kag ini nga posisyon associated ini sang retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascunia. Nagambal si Ascunia sang nagligad gin patawag sila sa Senado. I mean, gin-invite sila sa Senado as friends of the court nga magambal sa ilang mga opinion, interpretation regarding sang constitution mga biyanan. Ha? So, interpretation 1 says all members means membership mga kabiyanan. Siling ni Ascunia, as long as they are members of the Senate. Wala pa man sila nakakas, wala pa man sila nadula, wala pa sila napatay, wala pa sila nabalda, wala pa sila na ara sila, member sila as senador. Kung mamangkot ka sa Pilipinas kung sino mga senador, dala sila. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator in computing the threshold of 2/3 because all means all, quote-unquote, Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascunia, mga biyanan. So, ang reasoning ni Ascunia, literal, medyo. So, kung may ara 24 senators, nanti may ara 24 membership. Therefore, ang 2/3 ng Senate, pariyo na isang interpretation actually ni Escudero, is 16. Kung kisa absent man na, kisa detained man na, masakit man na, suspended man na, or otherwise unable to participate sa ilang mga hearing, does not automatically erase his or her membership in the Senate. Amo ni ngambal, amo ni ang interpretation ni Ascunia, mga menan. And there's, ini nga interpretation, may ara siya, major attraction, that is predictability. Kaya wala man nag-move ang denominator eh. So 24 senators today means 16 votes. So 24 senators tomorrow means 16 votes. You don't have to determine who is participating every time. No. Amo ni ang isa ka interpretation mga biyanan. Siyang ginambal siyang atong constitution. But the former Chief Justice nga si Hilario Davide mga biyanan, ang interpretation lain naman. Ha? Although wala siya nakakadto sang pag-invite sa ila friends of the court. But then nagpadala siya mga biyanan sa iyang statement, no? Si former Chief Justice Hilario Davide Jr., ang iyagin kuha kag iyagin approach ang functional approach mga biyanan. Nagambal siya. By the way, si Hilario Davide, one of the framers sa 1978 constitution na ito, Philippine Constitution, mga biyanan. 1987 Philippine Constitution. Okay, 1987 mga biyanan. Okay. So, balik ta. 1987. Isa na isa sa mga framers, mga biyanan. Okay? So, siling ni former Chief Justice Hilario Davide Jr., former, okay, kay hindi na sila inusubong eh. Siling niya, quote-unquote, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote. Ano man ang ambal niya? Ha? Not the 24 in the present Senate. Okay? So, siling niya, qualified to vote, mga kabiyanan. So, this is fundamentally different, mga kabiyanan. Kaya ang pamangkot, hindi kung pila kabilog ang nag-exist. Ang pamangkot dire, kung pila ka senators ang actually legally qualified to participate sa sininga particular decision. Sa 16 nga ini. Now, sa idalam sa sininga reasoning, sa idalam sa sininga rason, mga kabiyanan, someone who legally cannot participate shouldn't effectively be counted as a vote against conviction. Kaya mo itong gin-raise ni Alad Peter Cayetano sa July, mga benan. So, kung 16 ang ruling, di may ruling, di ba? Si Presiding Officer Chisis Cadero. So, kung 16, te ano, okay lang ni sa inyo. Because ang hindi mag-attend, it will be counted as against eh. No? It will be counted as a no. So, kung apat hindi mag-attend, apat na gadaan ng no. So, pila, 20 na lang ang, so may apat na gadaan nga no. So, something like that. So, amo ni ang iyang ginambal ni Chief Justice, retired Chief Justice Hilario Davide. Now, another former Chief Justice, mga kabiyanan, nga si Artemio Panganiban, he went even farther. Nga man. Kaya gin-emphasize ni former Chief Justice Artemio Panganiban nga ang constitutional interpretation, siling niya,

Kag mayra siya isa ka particular nga important nga practical observation. Siling ni Panganiban, fairness in judgment can be rendered by 2/3 of those present. So ang iyang argument is essentially, suppose only 15 senators are legally capable of participating. Kung ang constitution nagambal 16 votes, regardless of circumstances. So kung 15 lang kabilog ang senator nga mabilinti, ano matabo sina? Ang conviction, it becomes mathematically impossible. Kaya 15 lang kabilog eh. Example ba, napatay ang iban, kaya nadagdagan sila sang kumita, ang halin sang Pluto. Pagguha lang si Senado, amo pagdagdag sang kumita. Patay sila tanan, 15 lang kabilog buhi. So paano nakaroon kay 15 na lang kabilog? So hindi na makonvict kay 16 gi dapat. Amo ni ang argumento ni Panganiban. So this creates a strange situation where the constitution says 2/3. Okay? 2/3 mga binan. But the actual system in could require more than 2/3 of people actually capable of voting. So isa ni sa mga mabaskog na argumento behind the Senate's new interpretation, mga kabiyanan. Palayunon ito ni sa Lunes, mga kabiyanan, kaya daw kalaba pa sini. Grabe pang debatihay sini. Dapat natin inchindiyon, gid, kung nga nag-abot sila sa kamuling desisyon. I don't know, kung para sa imo, insakto ni nga desisyon ay han sa Senado. Will this be ini Balayhan maging president ni Balayhan for the next impeachment nga matabo? Nga amo ni matabo sa next kung sino pagdi impeach, impeach si Kapitana Julie B. By the way, ang gina-impeach siya mga ano lang president, vice president, chief justice mga. Si kung magpresidente na si Kapitana Julie, President Julie. Julie Aquino ay dalain. Ano ay han matabo? But anyway, padayon nun tani sa Lunes mga biyanan. Istorya ito pagid ni. Kay daw hindi pagin ko maributay kung hindi na ito ni ma-explain, ma-intindihan na yun. Okay? Basta na ito ni Anay mga biyanan. Anay! Kag padayon nun tani nga topic ko sa Lunes. Antes naman na milit, mga muyot, Anay. May naman langit nun. Diyos sa muna balaan. Nag-adayo, nag-apasalamat ngayon mga biyanan. Ginoo sa siningaga. Salamat Ginoo sa iyo katutom. Salamat Ginoo sa iyo pagpakamayo. Kag salamat Lord kay ikaw ginag-upod sa amon. Salamat Ginoo sa amon mga listeners. Kaya dahil ginag-upod sa amon. And Lord, we pray for our Senate. We pray for our government Ginoo. Nakabay Ginoo ining mga desisyon nga himuon nila. Not for themselves lang gid. Kundi para Ginoo sa pungsod Pilipinas, para Ginoo sang ikaayo Ginoo sa amon nga pungsod. Lord, buligi Ginoo na among gobyerno, buligi Ginoo among Senado. Tagay sila kadlok sa imo Ginoo. Kagabay Ginoo nga sa sining adlaw, ikaw gid may maestag sa naman mga kabuhi. Tanang Ginoo ginapon og salamat in Jesus name. Amen. Maabyan na lang sa aton nga studio. Kaupo na si partner Julie Panay sa aton nga control. So once again, ini ang inyong abyan sa kanginan. Jigs ni Lilian nga nagisling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio YVS. Hanggang sa muli. See you next week. And bye-bye.

0: Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku! Talo na naman ako sa Madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Sumasay ang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanay.
6: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa serbisyong Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa serbisyong OFW.
7: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Serbisyong OFW!
10: Happy Friday mga kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening dyan sa inyong mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFW at kasama ng kanilang mga pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong likod, Chito Mendoza. Halina, samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang po sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
11: Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
10: Dito nga po sa mag-abroad ay bibiro, nais natin maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pag-decision natin kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating mga ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy niyo pong iniingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at ang spiritual na kalusugan. Sa pagkakataon pong ito, isang marine engineer ang makakausap natin para bigyan tayo ng picture kung ano ang maaring makita at maranasan sa barko at mabigyan din tayo ng magandang payo. Doon, lalo na doon sa mga nangangarap na magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at tayo napaulakan kahit medyo kararating niya lang para magbakasyon galing sa barko at medyo busy siya sa kanyang pamilya. Siya po ay isang third year sa mga oil chem tankers at nag-start siya ng kanyang pagbabarko as a engine cadet noong year 2017 sa mga inter-island vessel. at nag-join sa International Vessel as a oiler noong 2022 at na-promote siya ng third year position sa year ng year 2025. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na magagawa, si Engineer Ciara Camille Valdez. Good morning, Ciara.
12: Good morning, sir. Thank you po for having me as a guest for this segment as OFW Servicio. Good morning po sa lahat, lalo na sa mga OFWs at sa mga nakikinig sa FEBC Radio 702-DAZS.
10: Thank you. Thank you, Ciara. Kumusta ka naman ngayon? At ikaw, kababa mo lang ng barko. Medyo nandiyan ka pa sa adjustment ng mga environment sa dito sa Pilipinas.
12: Kaya nga, sir, I'm doing very well po. Yes, kakababa ko lang po last Friday. Dumating po ako dito noong Friday night. Excited po ako ma-share yung life namin sa barko, saka yung pag-work namin as a seafarer and OFW.
10: Thank you. Okay, so para sa kalaman ng mga tagapakinig natin, lalo na sa mga nangangarap na maging marino, paano mo ba naisipan itong profession na pagiging sea woman? Ano ang mga motivational factor mo o bakit mo talaga ito pinursong itong karir na ito?
12: Opo, as we all know po, yung percentage ng female seafarer is napakaliit lang po, and I'm proudly say na isa po ako sa kanila, lalo na sa engine department. So yes, ang naging motivation ko po para i-pursue itong career ko as a seafarer is my family, para ma-help ko po sila in better life and makagain po ako ng more knowledge and experience para din po ma-secure ko yung future ko.
10: Ito ba talagang pangarap mo, Ciara?
12: Yung una ko po kasing course is engineering. So wala po akong naisip na major. Then nagka-chance po ako na maging aware dito sa seafarer industry. So na-choose ko yung marine engineering kasi mas okay po siya. And sa transition ng job, if you don't want to work on vessels, you can work po sa land. Mas maraming opportunities.
10: Okay, totoo naman yun. So at least marami kang ma-experience at marami kang exposure. So pwede sa ibang bansa, sa barko, at pwede ka rin dito sa land-based dahil demand din ng mga may experience na sea woman na experience talaga para sa opisina, dahil mas alam nila kung ano nangyayari sa barko at mas madali sila makipag-deal sa mga...
12: Yes, sir. Yung operation po sa barko is mas aware po yung mga nasa maritime industry. Kaya correct, mas okay pong mag-work sila sa mga offices.
10: Yes, tama. Ano naman na naging paraan mo para makahanap ka ng company?
12: As we all know po, nag-start po ako sa domestic shipping company. So, yung Chelsea Shipping. Because nung nag-graduate po ako yung year na yon, mas ina-entertain po nila yung mga male applicants. So mga female applicants, konti lang po yung mga natatanggap. As in, wala po akong sponsorship. So I made this plan na habang nag-apply for international shipping, nag-enter po ako ng domestic shipping. So while nag-prepare po ako for myself to enter this industry, at the same time, kino-complete ko na rin yung mga certificates, trainings, and as well as nakakagin ako ng experiences na magiging advantage pag-enter ko ng international shipping. Mm-hmm. Yun po yung mga preparation na ginawa ko.
10: Oh, tama nga. At least naisip mo na agad na pa, instead of waiting for long time sa mga international shipping, at least nag-try ka muna sa mga trial vessel, at least nag-start na agad yung
12: sea service natin, sir. Nag-start na siya kasi while waiting, kasi hindi naman ka totally ma-accept ka agad. Naghahanap talaga sila ng experiences mo. So advantage talaga, lalo na galing kami sa tanker kahit domestic to. So na-accept agad kami sa international shipping because of our experiences. And yung domestic shipping na napasukan ko is naka-align yung mga certificates and trainings nila sa international guidelines. Kaya mas naging okay yung process.
10: Oo nga. Napakaganda nung yung start ng ano ng pag ng iyong career. Even though na nag-interrail lang ka muna. Excuse me. Pero napakagandang experience noon at saka maganda yung plano mo na na-prepare yung sarili mo for international vessel. So ang payon din natin sa mga do sa mga graduate ng marine engineering or sa marine transportation at wala kayong mga company or wala kayong sponsor na company, pwede kayong yung start ni Ciara ay pwede niyong gayahin. Pwede kayong mag-start muna sa Inter Island. Then, lalo na kung makakakuha kayo ng tanker vessels sa Inter Island, napakalaking advantage noon dahil demand ng tanker crew. So, then after that, yung nga maganda rin ang payo natin doon na pagkatapos nila mag-Inter Island, after one year, pwede ka nang qualified ka na para kumuha ng board exam para sa fourth engineer or sa third.
12: Fourth or third engineer.
10: So, then pa, kung meron kang license kasi, mas malaki ang advantage or malaki ang chance mo na matanggap sa mga mining agency dahil meron ka ng license. So,
12: yes, sir.
10: Magandang papayo yun at magandang experience yung dinaanan ni Ciara para doon sa mga... Kasi marami talagang nakakalungkot na maraming graduate na hindi agad sila makasakay. Hindi lang nila siguro nakikita yung opportunity or kind of magandang sistema na sumakay mula sila sa Inter Island while waiting for an international vessel.
12: Yes, sir. Kumbaga, stepping stone kung tinatawag kapag galing ka talaga ng domestic shipping. Nagamit talaga namin yan, sir.
10: Yung sa unang pagsakay mo ng barko, ano yung naging first impression mo, Ciara?
12: Sir, nung sumakay ako ng unang barko, sir, ang naging impression ko talaga lalo na nasa domestic shipping ako. As well as nung nag-international shipping din naman ako, sir. Ano talaga, completely different world talaga yung masasabi mo. Walang halong biro. Kasi vessel, so floating metal, dito kayo, yun yung working environment natin. So isolated tayo doon. So hindi ka lang mag-a-adjust sa working environment mo, pati sa mga kasama mo. Kasi iba-ibang nationality yung makakasama mo. So kailangan mong alamin yung mga traditions, cultures nila just to show respect kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Ganun po yung mas okay na pakikisama kapag nagbarko ka.
10: Tama. Tama. So kailangan talaga natin matuto pag-aralan o yung mag-observe kung ano yung mga klase ng attitude nila. Mas maganda rin, pwede ka rin magbasa. Ano ba yung...
12: Oh, sir, kasi iba-iba kayo ng culture eh. Halimbawa sa atin, mga Pinoy, okay yung ganitong ginagawa mo. Pero sa ibang nationality like African, mga Norwegian, iba sa kanila eh. Hindi nila ma-accept yun. So kailangan meron ka rin insights kung ano yung beliefs nila sa cultures nila para wala kayong miscommunication na nangyayari kapag meron kayong trabahong ginagawa. Just show respect kung anong meron sila sa country nila. Yun yung mas okay na gawin para ma-avoid talaga yung mga miscommunications.
10: Hindi ka naman na-intimidate dahil yung unang sampang mo sa international, solo. Sa inter-island ba, solo ka rin babae?
12: Bali, dalawa kami, sir. Meron yung vessel namin na guidelines na per vessel is dalawang babae.
10: Tama.
12: Mm-hmm. Okay, normal naman, sir, na tignan ka nila as huli babae, as weak person, pero nasa yun na yun kung paano mapapakita sa kanila na you need to strive more para mapakita mo na I deserve this, kaya ko to, kung kaya nila, kaya ko rin naman talaga to. Hindi lang naman sa brain, sir, eh. Yung technical knowledge, lahat naman, meron lahat yan. Lahat ng estudyante, lalo na kung galing ka ng cadetship, lahat tayo may technical knowledge. Pero kung paano mo mag-commit ka sa work mo, yun yung importante para mas okay yung trabaho na gagawin nyo. Dapat committed ka talaga. Hindi lang basta may knowledge ka, saka yung experience advantage talaga yun, sir.
10: Totoo yun. Napakalaga talaga. Kailangan talaga tayong yung willingness natin na matuto at yung sabi nga ni Ciara, yung kailangan alamin mo yung galing ng mga kasama mo at the same time magaling tayo makisama sa ating mga kapwa para maganda ang treatment natin. Sabi nga nila kung anong yung tiranim, yun din ang iyong anihin. So, pakikitungo natin sa ating kapwa. So, maganda rin ang pakikitungo sa atin. Kahit ibang nationality, respect tayo. Pero nung nandito ka na sa international vessel na sulok ang babae, ano naman ang naging, anong pakiramdam mo, Ciara?
12: Mostly nga, sir, solo akong babae, lalo na sa engine department. Sometimes sa whole crew, dalawa kami, other department, pero mostly talaga mag-isa ako sa engine department. So, other nationality. Okay naman, sir, kasi stereotyping lang din naman sa ngayon na yung mga nagtatrabaho sa barko is hindi marunong makisama. Knowledgeable na yung mga tao ngayon, sir. May respect na sila, may mga guides na tayo, may mga complaint forms na tayo, alam na nila yan. Hindi na sila gagawa ng mga mali kasi alam natin kung ano yung rules, guidelines ng bawat company. Kaya okay naman, sir. Okay lahat.
10: Sa totoo lang, napakaganda na ngayon. Kumpara mo nung araw, wala pang mga rules o mga regulation o policy ng company na binibigyan ng protection yung mga female seafarers.
12: Yes,
10: so,
12: sir.
10: Ngayon may marami na, pati na nga yung bullying.
12: Yes, sir.
10: Harassment. So, kaya protected na rin ng protected ang mga female seafarers pagdating sa barko. Even though talaga naman na nare-require na ngayon ng company na dapat ay at least dalawang babae sa barko para medyo mas maganda ang
12: harmony ng barko. Pero hindi lang naman, sir, porket isang babae or dalawa nasa tao talaga yan.
10: Yes.
12: Kung paano sila mag-show ng respect. Kahit lalaki yan o babae, kung gusto nilang i-bully, talagang bubully nila yan. Pero kung paano ka makipag-show ng respect saka committed sa work mo, magiging all is well naman lahat yan, sir.
10: Tama. Napakaganda ng attitude na pinakikita mo sa barko. Kaya siguro wala kang nagiging problema pagdating sa mga barko. Even though na magsulo ka lang, at least yung kind of attitude mo, kaya mag-mix or humalo sa mga ibang
12: yes, sir.
10: Nationality at saka yung ibang gender. So, yun ang pinakamahalaga doon sa mga nangangarap na mga babae na maging si woman na talagang kailangan ng ganyang klase ng attitude. Positive at the same time yung magaling kang makisama at marunong magaling kang magdala para sa iyong sarili para
12: yes, sir.
10: Ito ka ng kasama mo sa barko. Ano naman yung mga palagay mo dahil na ngayon na matagal ka na sa pag-barko, ano yung mapagkakaiba ng palagay mo ng work ethics sa trabaho dito sa Pilipinas at kumpara mo sa pagkatrabaho sa barko?
12: Yes, sir. Hindi pa kasi ako nakapag-work sa land-based pero so far sa awareness ko, malaki yung pagkakaiba ng work ethics pag nagtatrabaho ka sa vessel. Unang-una, sir, matututunan natin dyan yung discipline. Kasi kapag nagtatrabaho ka sa barko, sir, tayo mga nagtatrabaho sa barko, sa kaalaman lang ng lahat. Hindi lang basta mag-meeting kayo, then do the work. Hindi
10: yes.
12: Ganun sa barko. Meron kaming mga preparations like permit to work, madami yan under cold work, hot work, or isolation kung may electrical kayong mga tatrabahuin. And especially now, mas ni-impose yung risk assessment. Bakit kailangan yon kapag kailangan talaga yon sa pagtrabaho sa barko? Diba? Makikita natin difference. Walang ganito sa land-based. Siguro na lang sa mga operational, meron yon. Pero sa offices, wala. So, yung risk assessment na sinasabi ko, para sa kaalaman ng lahat, yun yung mga possible hazards na kailangan namin i-avoid. Kasi moving vessel, so hindi namin alam yung mga force majeure na mangyayari na ito, possible hazard to, habang ginagawa namin to, ala, pwede itong mahulog dito, pwede tayo dito magkaroon ng accidents, ganun. So para ma-avoid yun, marami kaming papers before doing the work. Usually, magkoconsume ka ng time to do that, so the night before yung work namin, ginagawa na namin yun, sir, usually. Mm-hmm. Kasi magko-consume ka talaga ng 1 hour or half hour. So, mag-i-start ka na ng work after coffee break. So, ginagawa na yan namin night time. So, may adjustment talaga kami doon. Tapos sa work ethics, malaman mo pa dito yung sa teamwork. Kasi yung working environment namin is dangerous, sir.
10: Yes.
12: A working environment natin is dangerous. So, kapag dangerous yung work mo, kailangan mo na cooperation. So yung teamwork talagang dapat solid yan, dapat alam mo makipag-communicate sa mga tao mo. And lastly, mas natot sa'yo sa work ethics yung sa sacrifice. Kasi hindi lang, ito, 8 to 5 sa office jobs. So sometimes may OT, nagiging 8 to 6 kapag sa mga company ka nagtatrabaho sa land base. Pero dito sa pag nagtatrabaho ka sa barko, hindi ka lang 8 to 5. On-call ka lagi.
10: Tama.
12: On-call anytime, on-call ka. Workloads, sacrifice. So, papasok din yung workloads. Especially kapag busy yung ports na dadaungan namin. Same time, bunkering. Sa kaalaman ng lahat, bunkering sa barko is like refueling. Parang nagagasolina ka, ganon. So, matagal yung oras na gugugulin namin sa bunkering na nasa port kami. At the same time, nagre-receive kami ng store, spare parts. At the same time, kapag naka-stop yung vessel, ang engine department, isa sa mga busy department. Kasi yung mga machineries natin is naka-stop. So yun yung mga time na yung mga interval maintenance namin, dun namin gagawin. Isipin natin na yung workload sabay-sabay within only 1 or 2 days na nasa port. So kailangan mo talaga yung sacrifice. Pero other than that, we have this, we call it compensation rest. Hindi naman, bawal naman yung ma-meet natin yung fatigue sa work. So yung compensation rest, kahit mag-exceed ka ng konti, after that, you will have rest na long enough para makapag-work ka in the next day. Yun naman yung okay. So yun talaga yung pagkakaiba ng pagtatrabaho sa barko saka sa land base.
10: Tama. Napakaganda ng pagkakapaliwala mo. Napaka-detalyado.
12: Opo, so, sir. Kasi ano eh, nami-misinterpret ng iba. Kasi nasho-show lang natin na, oh, gumagala kami kapag may chance.
10: Tama.
12: Pero mostly, lalo na kapag officer ka na pala or engineer ka na, halos wala ka ng time mag-short leave kasi responsible ka na sa mga machineries nyo eh. So yung, no, pero nung ratings ka, oh, kasi ano lang ako, 8 to 5, 8 to 6, 8 to 7, after that day work, overtime, you can go ashore. Pero kapag engineer ka, kahit tulog, iniisip mo, ala, itong machinery ko, may maintenance pala ako nito bukas. So, kailangan mo i-prepare yung mga things mo, yung mga permits mo. Ganun yung nagiging way ng work namin sa barko. Para lang sa knowledge ng lahat, para di nila ma-misinterpret na parang easygoing job lang kami doon.
10: Oo, oh, tama. Dahil nakikita lang na yung mga picture nyo na nakapunta.
12: Oh, happy so, moments like that.
10: So, hindi na na-realize yung mga ginagawa, yung mga preparation na ginagawa
12: mo. Yes, sa sir.
10: Barko, ng mga engineers, napakadami nun. Lalo na sa port, napakaliit ng chance na makalabas ka actually dahil, lalo na sa mga engineers, dahil yun ang take advantage nila yung time support sa para makapag-do ng mga maintenance na hindi nila pwedeng gawin na sa gitna ng dagat.
12: Yes, kapag mga underway tayo sa barko, hindi tayo pwede magkaroon ng maintenance dahil yung mga machineries ginagamit po natin sila. Kaya yun talaga yung chance lang natin na magkaroon ng mga jobs.
10: Tama. So, medyo talaga malaki ang diferensya ng working sa barko at saka working sa lupa. At
12: yes,
10: talagang kailangan na disiplinado ka dahil solo flight ka doon, ikaw ang maglalaba,
12: lahat, sa'yo lahat, ikaw mag-prepare.
10: Ang maganda lang ay libre pa, yung may pagkain na nakarili. At ang advantage lang sa barko, ay di, hindi ka na magbabiyahe papuntang opisina dahil na yun na yung opisina nyo.
12: Yes, sir. So, yung working environment, doon na rin yung accommodation. Yun lang yung good side sa pagtatrabaho sa barko kahit na malaki yung difference niya sa land base. Yung sa foods and accommodation namin, sagot lahat ng company yan.
10: Yun ang mag-advantage pag nasa barko. Pero yung makikita natin talaga yung difference ng workload or work ethics is kaya medyo malaki ang diferensya para sa land-based. Dahil land-based, normally 8 hours. At saka yung mga preparation dito kasi yung mga trabaho dito, document yung pabalik-balik lang. Pero sa barko...
12: Nagiging routine lang siya.
10: Sa barko, pamisan, may mga changes at talagang nagbabago ang oras natin, ang ating trabaho, lalo na pag dumarating tayo sa port. So, yung routine ay biglang nababago dahil mga iba-ibang preparation ang ginagawa natin.
12: Uh-huh.
10: So, meron ko pa ng gustong pa mga preparation natin sa barko, ano pa yung mga ginagawa natin as compared to sa land base?
12: Sa land base, siguro medyo same siya na may mga audits sa
10: yes.
12: mga company. Yun siguro yung same. Tapos sa amin, sa atin nagtatrabaho sa barko, lalo na sa tanker, meron tayong tinatawag na SIR, Ship Inspection Report. So kailangan ipipay before 6 months. Usually, minsan 5 months lang sa isang kontrata mo. Kung 6 months ka, makakadalawa ka ng SIR. Kailangan mo talaga yung prepare kasi yun yung magre-result if seaworthy yung barko mo. Kung operational lahat. Kasi pwede kang i-hold at hindi ka bigyan ng certificate para magkaroon ng mga charters kapag hindi okay yung mga machineries mo. I'm talking about engine department as well as a deck department. Also, yung mga papers, documents, dapat hindi expired, all renewed, and ganun po. All safety.
10: So, yun.
12: Safety po talaga lahat.
10: Napakadami ng audit at kailangan lahat ng mga makinarya mo ay talagang in good order.
12: Yes.
10: Properly
12: good working condition talaga siya.
10: So, pero so yung iba medyo yung iba mga seaman medyo masama lo pag ino-audit or nag-inspection, pero hindi nila na-realize na advantage ay malaking tulong sa kanila to make sure na lahat ay nasa ayos at ang barko na sinasakin nila ay talagang safe sa pagdating sa operation.
12: Yes, sir.
10: Kaya yung mga inspection dapat magpasalamat tayo dahil doon natin nakikita kung ano yung at saka regular natin na check yung mga ating mga yung mga machinery natin, mga equipment natin kasi kailangan natin kasi lahat ng tanda natin, lahat excuse me. Lahat ng machinery, lahat ng equipment ay nilagay sa barko dahil kailangan ng barko 'yon. Kaya dapat magpasalamat tayo at meron tayong naman na tayo talagang na-obligate tayo na i-check natin lahat yung mga...
12: I-check lahat. Yes, sir.
10: Sigurado. Okay, magbe-break lang tayo, Ciara, saglit.
12: Okay, sir. Okay.
10: Maraming salamat sa Ciara sa iyong naibahagi na kung paano ang iyong naging proseso para sa pagkatrabaho sa barko. Sa pagkakataon pong ito ay mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik po ang serbisyong OFW. Makalipas lamang ang ilang paalala. Huwag po tayong bibitin.

0: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
1: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
0: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya ang gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
2: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Servisyong OFW.
4: Nagbabalik ang Servisyong OFW dito po sa 702 DCS Radio TV. Patuloy na tayong nagbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo magbigay ng mga tips at mga payo kung ano pa ang dapat nating ihanda sa lalo na sa mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging marino. So ituloy po muli natin ang mahalagang bagay mula sa istorya at buhay na at karanasan ni Terdiner Sierra sa pagdating sa mga experience sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit busy siya ngayon sa kanyang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Siya po ay third engineer sa mga oil camp tankers. At nag-start po siya ng sailing as a cadet noong year 2017 sa Inter Island. At nag-join siya ng international vessel as a oiler noong year 2022. At na-promote siya sa third engineer position noong year 2025. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Engineer Sierra Valdez. Sierra, tuloy natin ang ating mga kwentuhan
5: yes,
4: at marami tayong napupulot na mga bagay na nasasabi mo, na naikukwento mo para sa information or para sa guide doon sa ating mga nangangarap na maging marino. At malaking din tulong doon sa mga dating marino dahil yung mga ratings lalo na dahil na nakikita nila yung na-overview nila ano ba ang trabaho ng engineer sa barko. Okay, habang ikaw ay nasa barko, paano naman yung communication mo sa iyong pamilya?
5: Yung way of communication po namin sa barko, mostly yung mga principal, mga vessels namin is meron po silang mga satellite wifi, pero budgeted ito. So hindi lahat ng barko is unlimited wifi. May mga nasakyan na akong barko unlimited wifi, meron din naman mga 4 hours a day na unlimited, meron 1 gig a day. So, hindi kailangan expect ng lahat na yung bawat masasakyan nila is merong wifi. Lalo na sa oil tanker, mostly meron naman. Yun yung way of communication ng family ng mga seafarers is yung internet talaga.
4: Hindi naman nakaka-problem kung isa kasi may mga port kayo na medyo mahina signal. So,
5: yes, sir. Meron talagang ganun na instances, sir. So, ang ginagawa namin is bumibili kami ng SIM card or may mga eSIM kami na per country kapag doon nakadaong yung barko. Pero mostly kasi, sir, 1 or 2 days ang daong kapag oil chemic tanker. So, nagre-rely na lang din kami sa internet sa barko. Kasi kung maglo-load pa kami, magko-consume ka pa ng money within a month, pero 2 days mo lang naman siyang gagamitin. Enough naman yung 1 gig per day namin sa last contract.
4: Ah, okay. Mahirap naman yung really unlimited.
5: Yes, sir. Wala nang rest. Yun yung mga reason ng mga principal kung bakit hindi sila nag-a-allow ng unlimited internet sa barko. Kasi nagte-take advantage yung ibang crew. So, yung imbis na magpahinga sila, hindi naman masamang makipag-communicate sa family, pero nadi-disregard mo na yung rest hours mo. So, yung rest mo is imbis na matulog ka, nakikipag-communicate or naglalaro ka. So, yung next day na work mo is hindi ka na wala ka ng enough rest to do those things.
4: Tama, tama. So, pahing natin doon sa mga family ng mga OFW. Pag ano, pagsabihan din natin yung ating pagkapamilya na pag sobrang makipag social media. Dahil ilalagay natin sila sa peligro. Dahil yung safety, dahil pagka napuyat-puyat ang tao, medyo wala siya sa yung kanyang yung presensya, yung kanyang sa pagdating sa trabaho, medyo nandun yung risk. So dapat may enough na pahinga. At payo rin na natin doon sa mga nasa barko, talagang ilimit natin. Dahil huwag natin sacrifice yung pahinga natin. Dahil hindi natin alam kasi ang sa barko, anytime, pwede magkameron ng emergency.
5: Yes, especially on call tayo.
4: Tama.
5: So, kailangan laging ready ka to go down to troubleshoot kung ano man yung maging problem, especially when you have blackout like that.
4: Yes.
5: So, those scenarios, napakahirap ng workloads.
4: Dapat siguraduhin natin nakapahinga tayo ng tama. So, dapat kung meron tayo sabihin natin na okay, every day may 2 hours tayo maximum sa ating pag-communicate or sa social media. So, dapat may mga limit tayo dahil yung time ng ating rest ay napakalaga dahil sabi ko nga kanina na anytime pwede magkameron ng emergency. So, kung wala ka sa kondisyon, sa halip na makatulong ka, baka ikaw pang magdagdag doon sa load o sa problema sa emergency dahil baka madisgrasya tayo. So, kailangan talaga natin ng tamang rest. So, sa communication sa pamilya at lalo doon sa mga nakikinig na pamilya, pag minsan po, ang barko po ay medyo malayo sa signal. So, pag minsan, huwag po kayong mag-alala kung isang araw, dalawang araw o tatlong araw na hindi nakatawag sa inyo. Hindi po dahil ayaw makipag-usap, dahil yun lang po ay pag minsan medyo may problema sa communication.
5: Yes, sir.
4: Sino naman ang pagdating naman sa mga mabibigat na problema o trabaho mo sa barko, ano yung mga physical, emotional, or family or work-related, ano yung mga mabibigat na naranasan mo sa barko, Ciara?
5: Okay, sir. As per experience, pero I think mostly naman, hindi lang mga seafarers, pati mga OFW na nakikinig dito is na-experience to.
4: Yes.
5: Malayo tayo sa Pilipinas. This is not just example, it's based on my experience also. Yung mom ko, one time is na-diagnose ng sakit. So, you need this financial para ma-support yung hospital bills. Gusto mo siyang makasama, pero isa-sacrifice mo yung makasama siya para ma-sustain nyo yung hospital bills. Yung mga sacrifices, yun yung mga mabibigat na ma-experience natin pag nasa malayo tayo. Same din yun sa mga nagtatrabaho sa land, kahit sa land, sa ibang country, tapos yung family nila nasa Pilipinas. Yun siguro, sir, yung about sa family. About naman sa work, yung mabigat na naranasan is same din naman sa workloads pa rin na sabay-sabay yung trabaho, tapos halos wala ka ng pahinga para ma-fulfill mo lang yung duties mo. Kasi marami, lalo na kapag nasa port, sa na-discuss nga namin kanina, kapag nasa port, busy talaga. Pag underway, busy din naman, tapos less yung signal. Pero para ma-surpass mo yung mga emotional stress, basta stable lang saka strong yung spiritual life mo, masasurpass mo lahat yun. Yung perspective mo mag-iiba basta mag-believe ka lang sa kanya. Yun yung pinanghahawakan ko lagi kapag meron mga problem na dumarating sa akin kapag onboard ako. Yun yung masishare ko about doon.
4: Tama. Napakagandang payo para sa ating mga kapwa o OFW. At talagang totoo na talagang sa lahat ng mga, kahit nung mga ako'y nagbabarko, normally talagang sa Diyos ako na naka-rely.
5: Yes, sir.
4: Malayo tayo sa pamilya pero napakalapit natin sa Diyos. Iba eh, iba yung pakiramdam mo pag ikaw'y nasa barko, nasa sarili mong kabina ka at nagpe-pray ka, parang katabi mo lang siya, parang protected ka. Tsaka yung iba yung feeling mo na
5: ma-rest talaga yung soul mo.
4: Yes, totoo yun. Nakakatulog ka ng mahimbing at alam mo na safe ka. So, yun ang dapat natin laging maging Yung normal dapat natin ginagawa lagi ay maging malapit tayo sa Diyos. Pag malapit tayo sa Diyos, sigurado tayong protected kahit saan tayo magpunta. At talaga sa barko ay talagang napakadami ng trabaho. So may mga unexpected na trabaho. Sabi nga ni Ciara, talagang kailangan natin na ng proper preparation at talagang kailangan maging dedicated tayo sa trabaho natin dahil lang pagiging seawoman o seaman talagang sabi nga nila pag minsan may isang araw na wala kayong tulog. Kaya
5: yes, totoo yan.
4: Tanggapin yun, talagang wala tayong choice dahil wala namang ibang gagawa ng mga trabaho natin sa barko, lalo ng mga emergency na repairs. Naranasan mo na si Ara yung masira yung makina sa gitna ng dagat.
5: Yes sir, talaga kahit mainit yan, nakikita natin yung excess temperature, 300, 400 degrees, pero once na nag-malfunction yan, kailangan talaga namin baklasin yan in the middle of the sea. Ganun talaga yung life namin, lalo na sa engine department.
4: Totoo yun. Kaya dapat talagang yung katawan natin, yung physical natin, dapat laging malakas yan. Laging nasa kondisyon.
5: Yes, hindi lang yung mental being natin, dapat yung physical. So, additional din, kailangan yung routine natin sa exercise is continuous kasi katawan yung puhunan natin dito sa work natin.
4: Totoo yun. So, sa barko, lalo na yung mga pati nga sa pagkain, maging maingat tayo, dapat mga healthy yung ating kinakain dahil hirap even though na may gamot sa barko, pero wala rin man dyan silang doktor. Pwede naman one client na doktor, pero iba pa rin yung physically na nakikita ka ng doktor.
5: Kaya
4: dapat tayo laging iniingatan natin ang ating katawan dahil sa malayo tayo sa ospital. Pagdating sa iba pang mga aspect ng mga challenge sa mga challenge mo naman sa barko, sino ba yung mga nakatulong sa iyo sa mga journey mo doon sa mga panahon na may mga problema or mga experience, mga challenges na kailangan mo ma-sustain?
5: Kapag nasa barko ka, kapag may mga ganyan challenges, yung makakatulong pa rin sa iyo kayong buong department. So kailangan maging open ka kung ano yung problem kasi hindi ka lang naman mag-isa diyan eh. So team kayo. So kailangan mo lang i-lay yung mga plans mo na ganito, yung naging problema. So nagbe-brainstorming kayo kung ano yung mga possible na pwedeng gawin. Doon talaga yung mga challenges na kailangan mo i-attain.
4: Tama. Okay. So tama yung payo ni Ciara. Ang kauna-unahang makakatulong sa inyo yung taong malapit sa inyo, nasa malapit sa iyo. So kaya kung magandang relasyon niyo sa bawat isa sa barko, lahat ng mga challenges or lahat ng mga bagay na talagang problema, unless personal pa problem sa pamilya natin, nilalapit yun. Pero kung problema sa ating trabaho, lagi nandiyan naman na lagi naman open yung mga kasamahan natin yan kung maganda ang kasamahan niyo sa barko para yes. Magtulong-tulong. Yun ang tama si Ciara pagdating sa ganon. Kasi yung iba, tumatawag kung kanino-kanino. Bakit kailangan mo pa tumawag kung kanino-kanino pagdating sa mga problema?
5: Kasi nandito na sa harap natin yung problema. So kung tatawag ka kung kanino, i-visualize pa nila yan. So nandito na. So kayo-kayo lang din yung magtutulungan. Na you have the senior engineers that you can help.
4: Tama. So yun ang advantage ng magandang harmonious relationship sa barko. Yes, so at least maging open tayo. Dahil sabi nga pag ang maganda sa barko, parang lahat ng problema, lahat ng na-encounter niyo challenges ay parang nagiging madali dahil lahat kayo ay nagtutulong-tulong sa barko. Dating naman sa mga siguro mga personal problem, so sino naman ang yung normally kinakausap pagdating diyan?
5: Pag personal problems, family talaga yung una natin dapat kausapin diyan, hindi yung mga kung sino-sino lang, lalo na kung personal problems. Yan, iwan mo yan sa kwarto mo. Sa work mo, dapat work, lock in ka dapat work lang kasi makaka-distract yan sa work mo eh. So in personal problems, you need to communicate with your family well and just ask for provision if need.
4: Tama. Tama siya. Magandang payo mo, Ciara. na kung may mga personal problem ka, eh, mas maganda kasi sa pamilya mo. Kasi pag sa ibang tao,
5: hindi nila alam yung situation, hindi sila aware. So baka makagulo lang sila sa iniisip mo.
4: Oo, tsaka baka pumalit pa, tsaka yung mga hindi. So kung ano mangyari pa doon, sa halip na malesin, eh, baka lalong nakadagda. Pero siyempre may mga responsible press ka pa rin na pwede kang magtanong o malumalapit. Pero number one ay yung family mo dahil kilala ka nila. Alam nila kung yung kind of attitude mo pagdating sa mga pagharap sa mga problema. Doon mo sa mga challenges na naranasan mo, ano yung mga natutunan at paano yung mga naging adjustment mo para mapagtagumpayan lalo na sa mga major challenges mo sa barko?
5: Ah, okay. Yung mga challenges na na-experience at tinitreat ko yan as trials lang. Eh.
4: Yes.
5: Ay, hindi naman lang. Trials. Kasi kapag yung trials, yung nagiging outcome niya, nagiging experience mo siya. So, hindi ka lang meron brains. So, yung experience, nagiging advantage yan para, okay, na-encounter mo tong problem na to. Ah, ganito yung ginawa ko before. So, alam mo na yung magiging gagawin mo para maging okay yung mga problem or ma-encounter mong mga machineries or troubleshooting. So, experience is advantage para sa akin. So, yung challenges, ina-add ko yan sa experience ko. So, later on, magagamit mo talaga siya. Yun yung mapapayo ko sa mga ganong situations.
4: Napakaganda nung attitude mo, your working attitude, napakaganda. So, malayong-malayo mararating mo. At siyempre, malaking sa ngayon na nasa junior engineer position ka,
5: yes,
4: take advantage na magtanong na magtanong.
5: Yes, sir. Kasi, pero mostly naman tutulungan ka nila eh. Kasi kung hindi ka nila tutulungan, sila din yung mamamroblema. So, open naman. Lahat, halos lahat naman nakasama kong senior. Pero sa barko, huwag mong i-expect na tuturuan ka nila palagi. Kasi hindi to school. Hindi school sa barko.
4: Yes.
5: So, you need to strive more bago ka magtanong. Dapat ginawa mo na yung part mo. Kung wala ka na talagang wala ka na talagang makuhang result, dun ka lang mag-a-approach. Pero gawin mo pa rin yung part mo before ka mag-ask ng hand sa ibang tao. Yun yung mapapayo ko para wala silang babal ka. Nagtatanong ka pero hindi ka nagbasa ng manual. Ganon. So, start thinking about that.
4: Laging magbasa ng manual.
5: Yes.
4: Yun ang problema natin mga Pilipino. Tamad tayo magbasa ng manual.
5: Mm-hmm.
4: Eh, sabi ko nga, pagka bumili ka ng bagong cellphone at hindi mo binasa ang manual, so ang mangyayari, mahirapan kang i-operate yung cellphone at baka masira pa yung cellphone. Pero pag tayo nagbasa ng manual, ma-enjoy natin ang paggamit ng cellphone at saka ma-appreciate natin yung mga yung mga function ng cellphone at hindi yan basta masisira. So kung gusto nyong tumagal sa barko, para hindi tayo magbulilyaso, para hindi tayo masira, magbasa tayo ng manual. At masalamat tayo at may manual dahil yung manual ay guide natin para siguraduhin tama lagi yung ating gagawin. At kahit na pumalpak yung ginawa natin at ginamitan pa rin natin ng procedures na nakalagay sa manual, hindi pa rin tayo mabubulyaso dahil sinunod natin yung manual eh.
5: Susundin lang laging operators, manual. So hindi ka talaga maliligaw. Hayaan mo sila kung sasabihin nila na ilang taon ka na nagbabarko, inaawakan mo pa rin yung manual. Hayaan mo sila, basta gawin mo lang kahit lapag mo yan dyan, hayaan mo sila.
4: Tama.
5: Ganun lang dapat.
4: Yan ay guide. Parang Bible yan eh. Diba? Yung mga pagkantao ay laging nagbabasa ng Bible, guided siya. Kahit matanda na nga ako, nagbabasa pa rin ako ng Bible dahil may mga bagay na nalilimutan tayo, may bagay na hindi pa natin na-encounter, so at least tuloy-tuloy tayo. So kasi ang manual ng buhay natin ay ang Biblia, kaya nga sabi natin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, kaya maraming taong nahihirapan sa buhay, maraming nasisira ang buhay, dahil hindi binabasa yung manual ng kanyang buhay.
5: So kailangan natin ma-enlighten yung mind natin. So, just read.
4: Tama. So, ganun din tayo sa pagdating sa barko. May manual tayo. So, lahat ng manual, basahin natin. At siguradong guided ka at saka may competent ka na lahat ng gagawin mo ay talagang tama. Dahil yun ang nakalagay sa manual. So, ganun din, sabi ko nga, ganun din ang Bible. Pag lagi mo sinusunod yung nakalagay sa Bible, siguradong laging tama yung gagawin natin at makikita natin na magiging maayos ang buhay natin. Okay, para naman sa mga nais na magtrabaho sa barko, ano naman yung mga encouragement mo sa doon sa mga future seafarers at doon sa mga nagbabalak na sumakay or naghihintay na lang na makasakay ng barko?
5: Okay, yung mapapayo ko lang lalo na sa mga newly graduates, be prepared talaga, hindi lang yung mental mo, physically. Kailangan lalo na kung nasa, not just engine department, both departments, all departments, even galley departments, you need to be physically prepared, mentally, dapat aware ka, safety first lagi sa barko. Yun lang, saka maging committed ka sa work. Kapag committed ka sa work, yung mga hazards and all na makakadistract sa'yo, mawawala yan. Basta committed ka sa ginagawa mo. Yun lang yung mapapayo ko sa mga gustong maging seafarer or kahit naman sa lahat ng OFW in general.
4: Okay, tama. So, kailangan na lagi natin na, sabi nga ni Ciara, lagi natin tayo, yung preparation at yung attitude, yung working attitude na napakalaga sa barko. So doon sa mga nagbabalak na sumakay sa barko, so yun ang ihanda natin. Dahil sabi nga kanina sa kwento ni Ciara na talagang marami tayong ma-experience. Nandyan yung homesick, seasick. So marami tayong mga na-encounter na sa barko. Napakahirap na labanan pero ihanda natin ang ating sarili. Pero lahat yan ay kaya nating malampasan. Just imagine si Ciara is si babae pero nakayanan niya. So ibig sabihin kung sabi nga ni Ciara kung kaya kaya ng iba, kakayanin nila at saka lahat ng mga challenges ay naging positive ang tingin niya dahil yun ay makakatulong sa kanya para sa future na ma-encounter niya ulit yung mga challenges na yun eh madali niya nang ma-actional dahil na-experience na niya. So ganun yes. Nating maging pananaw sa buhay. Lagi natin tandaan, walang mahirap na bagay. Sabi nga ni Ciara, kung kaya nila, kaya din na natin, di ba? So, lagi natin tama yung ganyang attitude. Kung nakaya nilang gawin nyo, magagawa mo rin yon. It's just a matter of willingness at yung interest mo doon sa bagay na yon. Ano naman ang mga mensahe mong pabaon para sa mga seafarers at sa lahat ng OFW?
5: Okay, in general speaking, hindi lang sa mga aming seafarer, pati sa OFW. Alam naman natin na kapag nasa outside Philippines tayo, yung salary natin is competitive talaga. So we need to save. Yun lang yung mapapayo ko sa mga OFW na katulad natin. Kasi hindi naman din biro yung mag-work ka outside your own country. Saka maging discipline. Nado lang talaga tayo kung ano yung work natin.
4: Tama. Ipon tayo ng ipon dahil hindi natin alam kung makakasakay pa ulit tayo dahil na maraming mga possibilities or maraming mangyari na pangaling pagbaba mo ng barko, bigla kang disgrasya, nabangga ka dyan, nagkasakit ka dyan, hindi ka na makapasa sa medical. So, take advantage ng kinikita natin sa barko, sabi nga ni Ciara. Dahil hindi na basta-basta, hindi natin sigurado kung baka maya bigla tayo mapatigil sa pagbarko. So at least meron tayong nakasave. Dahil pagbabarko, sabi nga tayo nga ay contractual. So hindi ka, wala kang assurance. Wala pag, hindi ka tulad sa yun nga ang advantage ng sa Pilipinas na meron kang may matatanggap na mga benepisyo. Uh-huh. Pero sa barko, meron din naman kung mangyayari yun sa barko. Yung mga disgrasya. Pero pag sa lupa, wala na tayong coverage ng ating yung mga benepisyo na yon. So, dapat ipon tayo ng ipon dahil hindi natin alam kung kailan magtatagulan sa buhay natin. Diba? Hindi natin alam kung makamamaya nasira na pala yung pangalan natin, maghahanap ulit tayo ng ibang company, tapos matatagalan tayong sumakay, magiging ilang buwan ng bakasyon natin. So, dapat
5: prepared talaga tayo. Prepared
4: tayo. Sabi nga tayo ng tamang tao, sabi nga ng mga tamang payo sa mga tao mga nagtatrabaho, laging tandaan ng savings natin ay dapat laging more than 6 months na makakasurvive kung tayo mawawalan ng trabaho.
5: Magkaroon tayong safety net.
4: Yes. So yun ang magandang payo. Maraming salamat, Ciara, sa iyong mga naipayo sa ating mga kapwa OFW pa, meron ka pang karagdagang sasabihin?
5: Salamat po sa pag-imbita dito at na ibahagi yung mga experiences ko sa work ko at sa life. Yun lang.
4: Thank you. Maraming salamat sa 30 years siyara sa pagkwento mo ng iyong storya, sa mga challenges mo sa buhay, at nakita natin na ang patnubay ng Diyos para mapatibay ang iyong pananampalataya ay patuloy na at magpatuloy ang tagumpay mo sa iyong pagtatrabaho. Salamat sa mga na-share mo na naway maging karagdagan o kalaman para sa mga para maitaas natin ang antas ng mga kapwa nating mga marino. Dito kami sa DCS ay saludo sa iyo. Talagang nakita namin na talaga napakaganda ng future mo. At makakasigurado ang tagumpay sa buhay mo. Nawa ay marami ka pang ma-inspire na future seafarers at maging encouragement ka pa sa mga lahat ng OFW. Hanggang sa ulitin, Terenier Sierra, Camille Valdez.
5: Thanks, sir.
4: Panalangin po namin sa mga OFW na nasa iba't ibang panig na mundo at sa mga marino naglalayag sa pitong malalaking karagatan sa mundo na kayo po ay laging ligtas at mapayapa sa inyong trabaho. Lalo na ngayon ay maraming mga gulo sa ibang panig ng mga mundo. Maging maingat po at huwag po dating kalimutan magdasal na bigyan tayo proteksyon na ng Diyos sa kung saan man tayo magpunta. Dahil sa dami ng mga nangyayaring mga disgrasyas ngayon dahil sa mga gera. At ipanalangin din natin na matigil ng gera para bumalik na sa normal ang buhay natin mga marino. Lagi tayo magtiwala sa ating Amang Diyos na tayo kanyang iingatan at papatnubayan sa araw-araw. Lagi tayo magbao ng mahabang pasensya at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho. Laging tandaan, maging ilaw tayo sa ating mga kasamahan na mga nadidiliman sa ng buhay at maging asin tayo para mabigyan natin ng meaning o halaga ang kanilang mga buhay. At lagi tayong maging puno na namumunga ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Laging isipin natin na tayo'y ambassador ng ating

0: sa GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama po kasama pa rin po natin ang mga kaagapay natin dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po.
1: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: 10:04 at time, there is a DYVS Abyan. Good morning! Kag-welcome again sa Real Time with Leia. Friday na naman! Thank God it's Friday, Abyan. Kamusta ikaw sa Sining Adlaw? Ako yan, nag-kalipagig ko. Naka-celebrate kita kahapon sa atong prayer gathering and listeners fellowship in celebration sa atong 56th anniversary diri sa DYVS, no? Salamat gid sa tanan nga nag-attend. Salamat gid sa tanan nga nagpangamuyo. Salamat gid sa tanan nga nagsuporta sa atong anniversary celebration abyan sa My City Harvest Church, Lopez Mandalagan, Bacolod City. Salamat gid sa kay Pastor Chubby, Pastor Alma Palmares kag sa City Harvest Church, no? Sa pag support gid sa ato, no, for the venue. Kag of course, salamat man kay Tita Virgie Salgado, Sir Emmanuel Salgado sa inyo support. Kag subong man ginapasalamatan man naton ang tanan nga nag-attend kahapon. Iban taga Iloilo pa, no, sinang Georgia Castor. Maing aga gid sa inyo kag sa imo mga anak, no. Salamat gid sa inyo nga pag-attend kahapon kag sa tanan nga mga programmers, volunteers sa DYVS. Thank you so much, no, sa inyo pag upod. Upod naton kahapon, no, sa in attendance, no, ang mga abya naton. Salamat gid, no, kay nang tersanong Jonathan Sironyo. Maing aga gid sa inyo kay Sir Lawrence Lambatin, kay Sir Celestino Nifras ang DepEd, si Ma'am Karen Moscosa sang ALS, no, maing aga gid. Subong man si Pastor Rosel Sales, subong man si Pastor Jerry Paglumutan ang aton nga speaker, no, si Pastor Frank Tingson, Pastor Arnel Amualia, Pastor Rodrigo Niere, Pastor Ivan Mars Cabillete, Pastor Alan Castigador, Pastor Haniel Pendon. Kag subong man, ang una-una, gito kagapo, nag-abot si Nang Zulieta Torecampo. Nang Zulieta, salamat kid nga nagkita ay kita. Subong man si Ma'am Joy Agarado, Ma'am Lina Osente, si Abian Carla Pendon, of course, no. Salamat kid Abian Carla, no, sa mga music, no, kag pag-lead nimo sa worship, no. Si Ma'am Lucia Saberi or Suberi ni. Subong man si Ma'am Joy Uy, Pastor Jigs Hinilia, of course. Si Marian, hello gid sa inyo. Kag subong man, gapasalamat man kita kay Ma'am Joy, Pastor Ronnie Cayuben, kay Pastor J. Marlandas, kay nang Marilyn Estremadura, Ma'am Teresita Inguana, Mernie Julieza, subong man si Pastor Carlo Malata, Pastor Jesse Albistor, si Pastor Fredeline Panerio, salamat man kay Miss Chona Aldea, kay Lara Prayco, kay Abianaton na Lydia Nemenzo, salamat gid also kay Fernando Castor, kay Jefferson Castor or JP Castor, kay Kemuel Castor, Shara Malaga, subong man kay Ma'am Rhea Villanueva, Melrose Villanueva, Ma'am Grace Bautista, si Sir Jeremias Bautista, Rosemary Pido, Ma'am Mary Jane Cabrillos, Ma'am Mirna Tamayo, Pastor Jude Shembisera. Pastor Jude, salamat gid. Also, ginapasalamatan man natin si Sir Roy Rosario Kim Marfil, si Sir Alfred Tad-i, Ma'am Alexa Lovenia, subong man si Ma'am Joy Cabillete, Ma'am Loida Magbanua, salamat gid. Also, no, mga abya na to, no, nga nag pangamuyo, no, mga prayer warriors naton, salamat gid, no. I hope nga wala ko may nalipatan nga i-mention, no, nga in attendance kahapon, no, sa aton nga celebration. Salamat gid, no, sa kaayo sang Ginoo. He is faithful indeed, no. Kag hindi ginaton matungkad abyan ang kaayo sang Ginoo sa aton nga pagabuhi. Mayad nga aga sa tanan nga suki sang imo programa Real Time, Ma'am Leia. God bless everyone. Salamat Sir Ronnie Albore. Thank you also kay Sir Alberto Loreno sang Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Salamat kid sir. sinay Mercedes Nanet belated happy birthday na Mercedes Dungan gili imong birthday gahapon no, sa aton celebration. Sir RV Nanet may aga kag sa kaya sa nanay ni Nang Janice dira no nalipat ko Sir RV. Salamat gid no sa inyong pagpamati kag suporta sa DYVS kanami isang inyong lugar dira sa Guimaras. No, salamat gid. I hope nga ga-enjoy ka mo dira subong samtang nagapahangin-hangin dira sa dalom sang inyong mga kahoy sa inyong balay sa RV kag na Mercedes. Kag ginatamyaw ko man maing aga ang mga binaton sa Isabela, si Ma'am Amy Lupa, Sir Ben Dubria. Subong man, ginapasalamatan gid naton si Nong Fred. Sang SMO, Nong Fred, salamat gid sa imo support. Sa inyong Alice Melendez, si Ma'am Evelyn Tanhusay, good morning. Congratulations, no? Salamat gid sa pag-congratulate nyo online. Damo gid nag-atag sang ilang greetings no, online sa aton nga celebration kahapon. Salamat man sa maayong alawas nga ginatag sa Ginoo sa aton kag sa maayong panahon. Si Giovanni ginapasalamatan man ato no. Kag subong man ginapasalamatan ginaton kag ginatamyaw ang mga abyan naton nga nagapamati dira sa may Pontevedra. Salamat gid Tita Toto Gilaran. Tito Edward, subong man si Tita Julieta Hurilia. Tita Ninfa de la Torre, Tita Laila Kitko, salamat man Tita Jochebed Petogo, also kay Tita Loida, kag Tita Lorna Arabilo, kay Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, good morning. Also kay Tita Anita Talaman, Ma'am Glory Vallega, Tita Linda Attorney Rolando Parpa, salamat gid Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa, salamat. Ay kay nang Rusila Gayanilo, of course, nang Rusila, maing aga sa ima kay Sir Joel Gayanilo, subong man kay Miss Gisela, kag Pastor Jordan Ortega and family. Also, Pastor Daniel Salcedo, kag si Pastor Gideon Kahilig, Pastor Dan Acar, dira sa Iloilo. Salamat man, Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, mga members ang The Voice of Calvary Baptist Church dira sa Alegre Oton, Iloilo. Salamat, Gid. And of course, tanan nga mga listeners naton dira sa Panay, sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz. Pabalo ka mo kung okay ang signal dira sa inyong lugar sa may Gigantes Island. Maayong adlaw dira sa inyong tanan. Si Tita Nema Tituro di Elias, ginatamyaw man naton. Good morning, Gid, sa inyo. Tita Ninette Pataray. Salamat, Gid. Kag sa FEBC family, no? Kay sa pagpanguna ni Sir Luis Miguel Castillo, Sir Lucho. Salamat gid, Sir Joaquin Aliga, si Ate Ruth Dizon. Oh, salamat gid. Ang mga taga South Cotabato, ginatamyaw man dira nato no may station kita dito abiano sa South Cotabato on 1062 DXKI. So padayon kita sa pagbreak kay off air sila subong tungod sa technical problem kabay pa ma-restore ng ilang broadcast, on-air broadcast, kag nag-broadcast ang sila subong online. So, muna siya ton i-include sa prayer. Kag subong, nagasugod man ang Intentional Discipleship Making Conference dira sa SMX Convention Center, Bacolod City. Pwede gi kamo ka walk-in registration dira subong kay until tomorrow pa ini. Kag subong man, may bago kita nga host sa morning prayer every Saturday, si Pastor Joel Acosta. Pastor Joel, good morning! Subong man, bantayan mo man kada Domingo ang The Word Between Us upod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church, 7:30 to 7:45 in the morning. Also, kada Lunes, bantayan ang Life Improvement for Teens or Lift the Group with Abian Lea Bargazo at 5 p.m. Kag subong man, sa sininga November 5 to 7, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayon sang 3-day seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship. So, ang venue sa Millview Residences, Lopezaina Street, Bacolod City, please contact lang si Pastor John Hainga for more information sa iyang contact number 0918-344-6003 or sa email john_hainga@yahoo.com. Ang mga pastors and workers, ang VFFBC, mayara kamo sa 78th Pastors and Workers Institute, October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated, kag Doan Baptist Church. So, please contact lang for details kay Augie Lyson, 0918-450-0484. Padayon man kita sa pag-pray abiano sa mga OFWs natin, especially dito sa may Middle East, sa mga padayon nga conflict gyapon dito abyan. So please pray for protection sa aton nga mga overseas Filipino workers, kag at the same time ang mga mainit nga panahon, no, kay sa iban nga bahin sa Pilipinas, wala sang mga pag-ulan abyan. So nagakinang lansang ulan ang mga tanom, so please pray gid nga ma-address, no, ang epekto sang El Nino, no. Mag-conserve gi kita sang tubig abyan, mag-conserve kita sang kuryente, kay mahal man subong ang gasolina pagidabyan nga gamahal. So please ano lang anay, no, nang ma-austerity program kita, matipid kita abyan. Kung pwede malakat ang aton nga kaladtuan with your payong, lakat lang abyan, no, especially kun aga pang imo duty or imo transaction, kung lapit man lang imo kaduan, walking abyan, no, ang kinanglan aton, kag balon ka lang gid sang imong sang imong tubig, no, hydrate lang gid abyan imong towel or panyo, kag of course ang imong kalo or ang imong payong. Kag subong man abyan, stay healthy, kag ari pagidang aton tugang nga palangamuyuan si Ma'am Leia Solinap, Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilies Lofranco, Lucas Timbol, JP Castor, muna siyang mga nagamasakit naton nga mga abyan or pangamuyuan sila naton for strength, kag faith gid sa Ginoo, magsalig pagid sa Ginoo sa ilang pag-ayo abyan, kag subong man financial provision, peace of mind, kag strength man kagalipay sa yapon sa pag-atipan abyan, no, sa mga nag-atipan sila, no, sa mga pamilya nila. Kag kung may mga prayer request kapag idira, pwede kag gid maka-text diri sa 0998-842-2130. Kag include naton sa prayer man naton si Charlotte Gerald and Gerald Sanga or si Charlotte Abiano, kag si Gerald, no, kay mag-deliver na next month sa iyang second baby si Charlotte. Please pray for safe delivery abyan. Ginatamyo ko lang dira si ng Grace ng Josel Olivares, si Pastor Earl John, Ma'am Ellen, Baby J. M. Magallanes, Cheryl Anong Matuvida, Maying Agagid sa inyo, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Ma'am L.V. Salvador, Sir Chris Dacumos, Deding Mercado, good morning. Salamat kid sa inyo pag pamati diri sa DYVS. Mga biyan naton dira sa kabakungan, good morning gid sa inyo, Panyergo family. And please pray for comfort man sa Indino family, no, sa pagdaliwa ni Daryl Indino abyan. So please pray, no, sa ilang pamilya abyan. Kaya ginatamyo ko lang dira si Tita Suzette Posadas, good morning dira sa Lakalota, Pastor Rodrigo Nyeri. Salamat gid pastor, kag subong man ginapasalamatan gid naton ang mga abyan naton dira, no, nga nagapamati sa may San Carlos City, sa may Bayawan. I hope makadabot natin signal dira or naga-connect online. Please share nyo abyan sa inyong mga kilala, mga pamilya, ang aton nga broadcast ng DYVS. Dako kininga bulig, no, nga makakilala, no, sila sa Ginoo. Kag subong man, kung may mga feedback ikaw, namian ka, anong mga programa nga namian nimo or nanamian ka banbala, no, sa mga programa diri sa DYVS, share your feedback abyan. 0998-842-2130. Kag sa Lunes abyan may second part pang aton nga celebration online na galing niya. No, online and on air may special broadcast kita abyan alas 7 sa aga tubtub alas 2 sit sa udto. Please pray gid, no, sa aton nga mga host, sa aton nga pag-prepare kag mangin meaningful ang ining kag memorable ining celebration aton on air kag online, kag mangin stable ang aton signal. Ginatamay ako lang dirang aton nga mga guardia sa talok site naton, sinong Gas, sinong Francisco, si Sir Monton inyo, maing aga dira sa inyo. Kag si Miss Janice, Tita Norming Remotin, good morning. Hello man kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes ng Leia nung Jeremy Inday Sam Kabugwaso, ng Arlene nung Natnat Hilisanga, Toto Ethan kag Nathaniel Hilisanga. So bang man ginatamyaw ko, maayong agagid sa kay nang Bing nung Daryl Somper. Good morning sa inyo, Tita Girly Fernandez. Maayong agagid sa inyong atanan. Ang aton pag-isurian abyan, ang trending ni Blasubong ng mga panganan sa mga kabataan, ang squishy. So, umuna siya ang aton nga topic abiyan squishy craze. Naa mo na siyang i-share naton sa sining aga. It's now 10:19 of the naton subong si Cindy Tang for Moving Moments.
1: Let's go see Lady. I'm Cindy Tang with Moving Moments. And when I said that, my German Shepherd Hogan would race to the neighbor's house to play with a dog half his size. And they got along just fine. I wish people did that more often. Romans 12:18 says, as far as it depends on you, live at peace with everyone. But the Apostle Paul goes deeper in Romans 12:20 and 21. He says to bless those who hurt us and overcome evil with good. And that's not easy because we're responsible for our response, even when others are difficult. So today, pray for those who are hard to love. Extend an olive branch. And if you cannot reach their heart, God can. This story is featured in my devotional, Companions in Faith. You can order your copy today at movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No, you stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapangkampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Real talk.
0: Then 23 at the time diri sa DYBS nga pamati kao sa Gyapon sa Real Time with Leia. Kamusta ka dira abyan, Tita Virgie? I hope naka-walking ka dira, nakapamahaw. Enjoy lang dira Tita Virgie. God bless you. Kag sa Gyapon no ang aton man nga pagpanamyaw sa mga abyan naton dira sa Bacolod Bethany Church Royal Meadows. Good morning gid sa inyo. Pastor Franklin kag Mamelba Ibanez, salamat. Kag ginatamyaw ko man si Pastor Robert, Ma Melissa Sumugat. Good morning gid sa inyo. Aton man nga ginapasalamatan Pastor Joven De Locanog, Sir Billy Buenafe, Sir Billy Meng Aga, Ma'am Dolor, Pastor Domi Samen. Good morning Pastor Rolando Mananap. Mga abyan naton sa Caridad Fellowship Baptist Church. Good morning sa inyo ng Fernando ng Ami Mananap. Salamat gid. Also ginatamyaw man naton si Ma'am Eva Braca. Good morning. Mga abyan naton dira sa Tibsok Fellowship Baptist Church, Pastor Frankie, Ma'am Jaret Pastor. Maing aga gid sa inyo. Subong man si Chay Mila Kitko. Good morning Chay Elvira Ramos. Sinang Pearl Joy Medjavilla. Subong man si Nong Junjun Makimay. Si Ma'am Sana Kandulita dira sa Morsha. Ginatamyaw man naton sina Rejoicer Anthony Atienza, Pastor Ezekiel Guanzon no, sang Morsha Open Bible Christian Academy. Ang squishy craze abyan, no, di bala mga kabataan subong kalabanan no nagaka ano gini hook no gakalingaw sang hampang sang squishy abyan no kag ano bala ang squishy no nga hampanghanan, no, muna sang aton nga i-discuss sa sini nga aga abyan, no, ang squishy or squishies abyan. Kay may damdamo man sa klase, no, may gooey, foamy, gel-like textures, mga sensory toys ini abyan, pareho sang fidget spinners bala, kinetic sand and magnetic balls, mga ano ni sila sensory toys. Ang sang una nangin ano ni sila daw wala man ni mayo gina sa pakirabyan, no, pero subong ya ano na gid ang nangin sikat na gid ni popular na gid ni ang squishy toys abyan, kag damo na ni nga mga businesses of course ang nabuligan, kag of course ang mga ambal nila ya damo naman ko nung nga mga ginikanan ang nabudol sa mga kabataan katungod sa pamakal sang squishy. Kapin pang gina popularize ang TikTok, Instagram, din sa social media, no? So damo lang gid, no, sang mga nagakalingaw nga mga kabataan nagakahook sa sining hampanganan. Ikaw ya anong squishy story nimo sa imo mga bata abyan, no? May mga kabataan man dira subong nagapamati ayhan. Ano inyo mga storya? May mga negative mga kamubalangan na ano dira mga negative effect, no, sang squishy nga ginatawag. Pwede niyo gid ma-share dire, ah, no, ano ang mga benepisyo or mga disadvantage. Ma'am Glenda ka David, maing aga. Good morning Miss Leia, blessed 56th anniversary sa DYBS. Bisan wala ko ka-attend, blessed na blessed gid ko kay ga pamati ko, no. Salamat gid ma'am Ninette Pisaga. Praise God gid ma'am Ninette, no. Kag subong man ginapasalamatan manaton. Pastor Graydon Palma, good morning, sir. Mga yan aton dira sa ALS. Maing aga gid sa inyo, Sir Mark. Maing aga. Kag subong man gina greet man aton maing aga gid, no, ang mga abyan aton dira sa may Talisay kay nang Marivic Gomez, good morning. Nagsugod ini abyan as a harmless nga squeeze, no, nga squeeze lang. Pero sa diri sa Pilipinas, subong damo naman di, no, nga mga squishy ang pilian abyan. Kag ugaling amula na, no, may mga nabasahan kita abyan nga mga warning from the US Consumer Product Safety Commission nga kinanglan i-pay attention naton. Although damo man mga benefits abyan, no, ang ining sensory toy labi na gyud sa mga kabataan, syempre malingaw sila. Sa mga adult, bisan mga adult gani, no, nagaka ano man ni ginagamit man sa mga adult, siguro kon stress bala, no, may ara gani sa Senate gani nakadabot na ni kay si Senator Cheese Escudero tungod guro na stress man siya, no, may ara kita nga video nga nakita nga nagagamit sa sang squishy, no, nga pampakuha stress guro siya, eh, daw laba to siya nga yellow, no. Amo na abyan, no, kag damo kita nakita man, no, nga mga video tuod nga mga adult nga nagagamit sang squishy, no, pampakuha stress or somehow siguro naga ano ila focus, no, naga ano pagid ang ilang focus abyan, mas nagahatag sila attention, no, sa ilang obra, no. Ano ang nabalaan mo nga mga klase sang squishy, no, may nido style cubes, as kag ang slow rising food squishies, may mga strawberry banana na gaisubong ano ang dumpling gid, no, ang ako ni na blues ya, may mga hampanganan isa nga mo sini, no, kag kung kis na malingaw siya pero at the same time abya, no, syempre kuno la ka budget of course, no, budlay man abyan, pero damo kinanglan kung ginikanan ka, may, damo ka lang, be creative lang, damo ka lang sa pamaagi para nga hindi gid sila magka-addict abyan. Kay iban daw nakita ko daw gaka-addict ni abyan, no, sa squishy bala. Pero

good stewards ng money. Kay kung kis damo nakagali squishy or ang panganan mahibi ka gid mahibian mo gid ang isa ka bagay nga gusto gid mo gid makuha nga damo ka pa man dagali sa mga hampanganan, no? So mga things like that, no, mga reality. So nangin ano ni siya Abiano, damo ni sa mga market, subong online man or sa physical store, damo kita makita ang mga squishy. Pero wala man kita gahambal nga amo na Abiano ng malain ini. Amo tong kina ginabako lang in moderation lang of course, no? Kay kun nagaka ang bata naga tantrums na or naga hindi na nami attitude, so masiling kita nga hindi nami, you know, ang ina nga panganan. Na mention ko kagina ang warning from the US Consumer Product Safety Commission Abyan. Hindi manibot silingon nga tanan nga squishy Abyan dangerous, no, but it does make where the toy come from worth considering. So may ara gali sang ginatawag nga fake and counterfeit squishy toys nga nag-fail, no, to meet safety requirements. Kay tuod bala basta sikat gani gina-imitate. So kung gina may mga imitation sabyan iba na dira delikado kay ang material ano na ng ano bala delikado or substandard according sa US Consumer Product Safety Commission. Nga ang ibang produkto may contain water beads, no? Gels, liquids, powders, or other unknown fillings. Ang iba naman niya, excessive levels of lead, prohibited nga phthalates or other hazardous chemicals. Amo na siyang aton halungan, mga ginikanan, no? Sa mga ginahampangan sa mga bata. Kag isa pa, bisan tuod original ang panganan, ara pagidla kong kisa ang hygiene, i-consider man natong hygiene kay ginapasa-pasa sa lain-lain nga mga kamot. So ang puti na dabi nga squishy, dugi-dugay daw naga-colorful na ang iyang tsura, no? Di bala mga Abyan? So hindi na siya namin kag kun hindi aware ang bata nagbalik sa iyang panganan, higo na kag kung hindi man siya aware, no, kung magkaon siya, wala sa gapanghugas ang iya kamot. So, delikado man, mga Abyan. Kagang iban, ginabot na mayian na sila magbutang-butang sa ilaguya, no? So, hindi nyo i-anon taman na ang mga bata. Kaya siyempre, kaano na ganyan ang feeling na siya, di bala, partner Julie, nga ginadok soft, wala nga namin, gindi anon, ibutang-butang, nga daw uluna, na bala, mga daw pareho sa staff toy, bala nga ginabutang mo sa guya mo, no? Nang amo na ang gawrong feeling sa mga bata nga nami ang feeling nga kung makatapik sa ilaguya, no? So, delikado man ina, no? Abyan, no? Kay lain-lain nga kamot, higo na. Okay lang na siguro kung siya lang ang gauyat sina. Pero kung lain-lain nga kamot, so, i-consider man ina naton. Kag nakita man din naton, Abyan, ang bisan ang mga adult gani gaka hampang man sini, pero for adults ang purpose sini Abyan, di for ano lang gid, no, pareho sa mga bata nga mahampang lang gid, mga stress relievers man ini. Kay pwede man yang yes, stress reliever Abyan, pwede damo kapilian eh, may mga nilain nga kurte, color designs Abyan, nangin sought after na nga novelty items Abyan, kag trending sa social media, no, ang wala ko dibidala mo nga mga samples kay siguro kon ari ding hinablos ko damo na siya mga sample Abyan. So amo na, pero may nakita ko gani sa kay Senator Cheese Escudero do yellow nga laba to. Amo na siya gurong basta lain man ay ang nido, no, or ang butter. Ang butter ya kita ko na lain man agli klase ang butter. Ang nakita ko to siya do cheese na bala nga laba, partner Julie. Na amo to nakita ko siya, check niyo lang daw kay do na viral na online, no. Ang paggamit ni Senator Cheese ang squishy. Pero ang advantage ng sinaiabyan, muna ng stress reliever. May nakita pag ikaw na ganito od ng mga videos nga during sang niya obra, nag-squishies siya. So, dako man nga bulig.

So, sa una, siguro abiyan ikaw yung ano imo squishy. Di ba sa una ang ano na fidget na bala nga kung tumukon mo na sa tunga duga tiyog. Di ba mo na sa una ang aton ginakalingawan abiyan. No? Iba na ano naman niya ako niya nakita ko to ang hampanganan. Mas ang inablos ko ang ball na bala nga foam. Nan, pwede man na siya sa mga adult mo na ball no? Or sa mga tatay ganikis ang mga bula tuod no ano bi nga ang iya ka pickleball bi tigaman na iya no ang iya ka baseball tigaman ang iya ka tennis gani ano man tiga no pero ngita lang kamo da daw made of foam bala na daw ano na siya gawa or may ara gi dia mga balls nga intended no sa pag ano bala sang stress or pag practice ang muscles naton no pag exercise ang muscles rather so pwede kamo ka check in na online abyan or sa mga stores may dumpling gali amo ning sikat gali ang dumpling abyan ba oh, na may ginituod kumon ang dumpling ang gagmay na bala partner Julie no nami sa may ice cubes man may gummy bears no mga squishable ones abyan ti mga ano ni sila no mga hottest gini sila nga mga toys sa sininga 2026 kag of course no sa US ang popular gid nga brand ang Nido abyan ti mga original ni of course no kag samtang ang mga price and stores nga nagabaligya sini damo ning nagaproduce para wide available and accessible from a price perspective abyan ti ano gini siya no bakal gini siya abyan no kapin pa kun lain-lain man ang color ang packaging ti nami gini ya kay ang purpose nga stress reliever kag ma-entertain no ang nagakapyot sini o labi na gid ang mga kabataan kag amo na abyan iban pili ka man eh no kun depende man sa budget nimo no may barato man may ang iban adaw laban nga nabalaan ko nga squishy ng mga 100 or may ra mga below 100 pero laban ang standard to 100 plus iban gani ikadabot 500 no so depende man ah sa klase gagamo na abyan ang subong ang nagakatabo sa aton nga mga stress, mga digital fatigue, ti amo na siya nga nangin comfort ni nato no. Ang we find comfort and relaxation sa squishy nga ginatawag. Kag sa mga kun i-check naton bala ang mga distributors ni abyan, damo actually ang nagabinakal gid niya no halin pa ligan nga tuig. Ang producer gani isang Nido no Singapore Malaysia kag Brunei amo ni no nag dramatic ang shift ang iya pag describe no kag ano pagid ang nakita naton diri abyan no storya naman naton later ang downside no sang squishy nga ginatawag kag kun may era ka man dira squishy story pwede mo gid ma-share diri sa real time salamat gid Ma'am Merly Lumawag Ma'am Anneli Lim, blessed anniversary DYVS. Yes, pwede kita ka-greet, no? Kay ang greetings aton halin paligad kay of course, no, bilog nga bulan sang September gina dumdum gina naton abyan. Kag ang celebration naton kahapon September 24. Salamat kid liwat sa nag-attend kay nagsuporta. Kag of course sa Lunes abyan, please pray gid, no, nga mangin meaningful ng aton nga celebration on air kag online. I'll be right back, abyan. Stay tuned.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. You're listening sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYVS. Happy 56th anniversary sa imo abyan, no, sa aton tanan kay bahin kagid, no, sa aton nga broadcast ministry abyan diri sa DYVS sa FEBC. So ginaistoryahan diri naton abyan ang squishy craze. Oh, damo kita diri man sang mga or may mga nakita man kita diri abyan, no, nga mga hitabo, no, dito nila ba, no, sa US sa paggamit bala sang squishy abyan nga ang isa ka hitabo abyan, no, ang isa ka 10-year-old nga bata, ang babae nga si Katie Zerbs nga ang iya nga squishy ya nag ano, no, nasunog abyan sa iyang itsura or nag-explode, no, kag amo na na ano gid siya, nabuhi ni siya, eh abyan, of course gin emergency room lang siya kay ang nangitabo gin microwave niya for 30 seconds. So amo na siya gani sa mga ginikanan adira, no, parental guidance gid, no, sa mga kabataan kag amo pagid na, no, ang isa pagid ka ano na downside niya abyan nga kun ginapaanad gani nang bakal, no, ang bata sang squishy nga kamahal ang iban kag kun wala ikaw kwarta abyan or wala ka budget, so nagaanad ang bata kag nagairitable ini siya, no, kun di makuha gusto, so manami gid nga ipainsindihon sa ila, no, nga amo na, no, mga istoryahon sila nga wala pa budget subong, no, hindi lang pag kigan bala, no, nga taas ang tingog, paintindihon lang abyan, no, kag amo na gani nang mangin creative abyan, no, nga wala labot sa squishy damo pagid sa mga kalingawan ang mga kabataan, no, kag amo na sang natabo, no, kay Katie abyan, no, so ano mangin ano lang kita, no, sa mga ginikanan dira mag ano lang gid ibantayan, no, ang mga kabataan. Kagapin pa ang paggamit nila sang cellphone wala social media kung ano ang makita kisa nila dira nga hindi man applicable sa ila or hindi maayo, ginasunod nila. So, it's possible, gidabyan, no, nga may ginhalinan, may cause, gina nga ang ginhimo ya to ya, but it could be nga nakita ya, no, sa online abyan nga wala labot, gali nga makaptan mo sa makumukumo mo sa imo kamot, no, pwede man siya gali i-microwave bao ka delikado ginaiya abyan, pero may nakita man kita diri abyan nung amo na, no, nag amo to kagina tungod sang imitation, may mga nakita man ta nga mga instances abyan nga naga-explode, no, ang squishy, no, kay hindi original kag at the same time amo na, no, nang may mga chemicals na da nga delikado. So, i-check nyo gid maayo mga nanay kag tatay dira, no. Nga a, no, kadto kita liwat, no, nga a, ang mga squishy, ano ang mga advantage niya sini, no, sang squishy abyan. Naga-improve ining ang fine motor skills sa mga kabataan. May mga pagtuon nga sa paggamit bala sang squishy abyan nga maka-develop ini sang fine motor skills sa mga young children with results showing gradual improvement across 2 cycles indicating ang squishy toy play can support fine motor skill development in early childhood. Of course, kung sa mga gagmay ini nga mga kabataan, syempre ara gid ang supervision, no, sang adult or ginikanan. Ang soft, spongy and elastic nature sang squishy toy makabulig in improve fine motor skills which involve ang paggamit sang muscles, small muscles of children's fingers as well as ang hand-eye coordination. ang act itself abiyan amo ni ang pag squeeze no sang iningang panganan makabulig strengthen and improve a child's finger and hand movements even visually impaired students gani or amo na sa mga physically challenged yung mga students had a positive impact on improving fine motor skills through the use of squishy toys according ini sa isa ka pagtuon abyan ano pagid introduces anxiety in hospitalized preschoolers sa Indonesian research abyan involving 80 children age 3 to 6 years nga na-admit sa Rizani Paiton Probolinggo Hospital natalupangdan nga ang squishy toy play therapy nga gin-administer ini twice daily for 3 consecutive days nag-reduce ang average anxiety score from 2.54 before therapy to 1.56 afterward nga may ara gin-include pa diri ang Wilcoxon test nga nagapakita sang statistically significant effect. So, ini nga test, nag-check whether two pair data sets differ by testing the same group twice. So, talupang dan abyan nga nag-suggest sa findings nga squishy toy play therapy is a simple, accessible, and time-efficient intervention for hospitalized preschoolers providing both distraction and relaxation. Kag another pagid nga advantage abyan, it helps develop communication skills among children with autism, no? Findings from kay Ma'am Juan Komunikasi Anak Autisme ano ni siya no nga nga school no or communication skills of children with autism after playing with squishy toys nagapakita sang significant relationship between communication development before and after the children receive the squishy toy intervention. So typically ang mga kabataan with autism abyan may sensory processing differences na sila may they may be over responsive or easily overwhelmed sang gahod, touch or light or under responsive nagapangita sila sang strong input, not noticing touch or pain. So, ang sensory play, gahatag sang structured, predictable input and support self-regulation. Ang sensory play, abyan, may significant significantly may nag-improve sang fine motor skills. While sensory-rich manipulation, activities pareho sang squeezing, molding, and grasping, nag-vary man ang textures, can be therapeutic. So, in terms of communication, abyan, ang sensory play can open opportunities for social interaction during shared play. Kag last, nag-stimulate sang brain and creativity sang gagmay nga kabataan, no? So, during the first 6 years of life, ang brain sang bata nag-develop rapidly, creating new neural connections through sensory experiences, movement, emotions, kag exploration. So, sa mga pagtuon, nag-suggest nga activities involving different textures, shapes, sounds, scents, and movement makastimulate sang sensory cortex while also engaging brain regions associated with executive function, problem solving, and creativity. So, ang squishy toy, abyan, is a form of sensory play kay naghahatag ini sa mga kabataan sang hands-on tactile experience through its soft, flexible, and squeezable texture. So, amo lang gid na ang aton nga idumdumon sa mga adults sira mga ginikanan nga play with caution. Kung magamit ini sa thoughtfully abyan or with attention to safety and age appropriateness, ang squishy toys can be a simple, low-cost addition sa hampang no sang kabataan kag learning environment. As with any other toys abyan, halong or mangin cautious kita abyan sa mga counterfeit or fake squishy toys. Amo to kagina, pwede ni mag-explode or kun hindi mabantayan ang mga kabataan or ang ila chemical mismo, no? It could harm no sa health sang bata. Kay ang fake ones usually lack standard safety testing and may contain high levels of toxic chemicals or unknown substances that can be harmful to children if the substances were inhaled or ingested. Gagdugang pa may mga viral social media trends sa mga kabataan kag teens ato walang microwave or heat up gel filled squishy toys para humok pagit sila. So according sa US health experts, this can cause the toys to explode, spraying scalding hot gel that sticks like glue and causes severe burns. Abyan. So, ibantayan gid mayo ang mga kabataan sa paggamit sini. So mula na siya subong no ang aton nga ma-share abiyan sa sining nga aga no kabay pa may na learn ikaw kag somehow na remind no nga squishy is good but play with caution no sa mga labi na gid sa mga kabataan kag kun may mga ara kapag gidira mga gusto i-share nga mga nami nga topic abiyan pwede mo gid ma pwede magiging kami diri no ma-update no pwede ka diri maka-text at 09988422130 or pwede man sa email sa mailbox at tyvs@febc.ph. So again, sa Lunes may special broadcast kita abyan sa aton anniversary. Please pray kag 7 AM to 12 noon ina no. So wala lang kita na sa mga regular programs naton. Ano kita abiyan no mamati kita kag malantaw man kita kung may Facebook live man ina ang aton nga special broadcast. So salamat gid, happy weekend, magasunod na si Chester sa kapanimalay mo kag salamat gid kay nang Julie sa control kag sa aton mga guardia dira sa Taloksay. Madamo gid nga salamat kag thank you so much sa imong pagpamati kag pagsuporta sa gyapon diri sa DYVS and padayon lang gid no abiyano sa pag alagad sa Ginoo sa gyapon. Prepare our hearts ang aton nga kaugalingon sa weekend kay magasimba kita sa Sunday abiyan. So kabay pamangin matutom kita sa gyapon sa Ginoo. God bless you. This is Leia. Take care abiyan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Good morning, maayong aga sa liwat sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga pinalangga dira nga mga tatay sa puloy-an, hindi lamang sa mga amay no, even though sa mga nanay, mga kabataan nga nagapamati isubong sa aton, and though especially nga nagahanduman nga mangin amay sa ulihi, bisan single pa ikaw and you hope to become a good father, we invite you to listen diri sa aton nga segment kag episode sa may 1233 DYVS. Ining inyong abyan si Chester Elias kag ini ang kapanimalay. Aton subong iyang Friday edition, it's about legacy leaders building the next generation through intentional fathering or intentional fatherhood. Sa pila kasi mana mga abyan amuning aton naging istoryahan kung paano mangin isa ka epektibo nga amay base man sa mandate o kung sa sugo sang aton nga balaan nga kasulatan. So sa pila ka mga semana, we began talking about something that I believe is the very heart of fatherhood. We talked about how to win our child's heart. What does it take for a father to have his child's heart? Paano ba lang dapat nato himuon para madaog nato ng tagipusoon sa ato niya mga kabataan? And in the past weeks, we talked about the fact that a father is more than providing. Ang isa ka amay, wala lamang nagahatag sa panginahanglanon sa ato niya mga kabataan. And let me say this because once again, it's very important. Providing for your children is an expression of love, but provision alone does not create a relationship. Listen to this. Remember, no, aton initimanan. Ang paghatag naton sa mga panginahanglanon sa aton kabataan, nagapakita nga ginugugma naton sila o kung ginapalangga naton sila. Pero ang pag-provide, hindi amo ang not the only thing kag hindi ina siya ang nagacreate sang relationship. A father can pay the tuition, nagabayad kita tuition, naghatag kita pagkaon, nagabakal kita sang mga panapton sang aton kabataan, and we make sure nga may istaran silang panimalay o kun balay no aton mga kabataan. And as fathers, we work long hours, pila ka oras kita nagatrabaho kada adlaw so that may mga opportunities ang aton yung mga kabataan. Kag ini nga mga bagay manami ini, they are important, importante ini, but here's the question, ari ang pamangkot gid mga abyan sa aton nga nagadulot man sa akon tugipusoon bilang isa ka amay. Kilala bala kita sang aton kabataan? Nahibaloan bala sang aton kabataan ang aton tugipusoon? Kag ari pagid ang mabudlay nga pamangkot. Do we know their hearts? That's a very difficult question. Kay kung kaisa, kabalo kita sa panginahanglanon sa aton kabataan. We know that they need money, we know that they need education. Pero ang pamangkot, kilala mo balang imong anak? Kabalo ka bala kung ano ang ara sa iya tagipusoon? Because my friends, fellow fathers, there comes a point in every child's life when a father cannot simply command influence. Maabot gina isa punto nga ang impluwensya nga ginatawag naton, hindi naton pwede masugo sa aton kabataan. When they were young, samtang gamay pa sila, pwede naton sila suguon, we can tell them what to do. Suguon naton sila, bugtaw na da, hindi na paghikapa, kadto ka na sa eskwelahan, tulog na, obrahay mo homework, hindi magamit sang telepono, kung gagmay pa sila, pwede na iya. They always respond to our command. And hopefully they obey. However, samtang nagadalag ko ugali ang mga kabataan, they begin making their own decisions. But the relationship you built with them will still give your voice a place in their heart. What gives power to our influence is not only our authority. Hindi lamang gali, no? Nga puro sugo ang nag-impluensya sa kabataan. It's not enough when we only command. But what gives power, what gives authority to influence is our relationship with them. So sa sulod sang pila ka minuto mga abyan, less than an hour, aton pag-istoryahan ang ginatawag naton nga relasyon. Kay kabalo ako struggle in isang kadamo gid nga mga amay We understand, I understand, naintindihan ako ng panako, no, nga ang mga amay naton iya gabaka-baka ubra ang iban ato sa abroad, kag isa ini ka common gid nga problema sa sulod sang panimalay. Nga ang mga kabataan naton wala gid naka-establish sang manami nga relasyon sa ilang mga amay. Kalabanan iya, no, ang nanay lang. Close sa nanay, pero ang tatay gani iya daw medyo, I don't know, hindi na ako ma-explain. Though kisa ka lang gid iya, very rare nga ang mga kabataan may manami nga relasyon sa ilang nga amay. So amo ini ang aton nga pag-aistoryahan. Kung ikaw, young father, ay hani, not so young, pero luyag ni mo i-redeem ining gap sa inyong nga relasyon. Aton pag-aistoryahan dugay-dugay ining ginatawag naton nga building a relationship that lasts. Because fatherhood is not just about raising a child that becomes an adult. It's about building something that can survive adulthood, can survive disagreement, a relationship that can survive mistakes, can survive distance, and can survive teenage years. Something that can survive the day when your child no longer lives under your roof. Bisan wala na sila sa aton puloy-an, ang relasyon ara gihapon. Ang goal naton is to raise adults. Someday, our children will be adults. To raise them so that they will still respect us. They will listen to us, not because of our power, not because of our voice. Hindi tungod nga isog kita. Pero tungod nga nahibaluan nila ang aton tagipusoon. Kagkabalo sila nga ginahigugma naton sila. Our goal is raising children nga nagasalig sa aton na kinaadman. Children who will trust the wisdom of a father. So stay tuned, magabalik kita karon mga abyan pagkatapos ang segment o kon lifestyle segment ni Ma'am Bing Aledron. Stay tuned.
1: Hello, good morning everyone. Miss Bing Aledron here for Lifestyle. Kamusta ang aton iyang semana? Kamusta ang aton iyang bugtaw today? And of course, as I always say, whatever it is that God has prepared for us today, let us face it with courage and faith that our loving God will never leave us nor forsake us. Okay, so that being said, mga kapanimalay, I would like to share with you my life's journey basta nga September na, no? Namian ni Kuya Balayas ang September tungod kay this is already the start of the bear season, no? The merriest season of the year and I so like it na. But, on the other side, why man ko bala na namian sa September, inatungod kay this is the month that my hubby was taken home by the Lord. So, in other words, nag-waver ang akon iyang feeling daw hot and cold bala, no, mga kapanimalay. Sometimes it is good, sometimes it is not. Ang feeling ko na iyakong September. Inatungod kay di syempre, I miss my husband. September 18, 2020 to be exact, no? Ang muna siya nga ginkuha sang Ginoo. So, ang question, am I okay? Yes, akseptado ko na nga balo na kuya ah. Am I grieving? Oh yes, I am also grieving. Di posible bala na, no? Nga akseptado mo na pero nag-grieve ka. Ay ho ugid. And I can say it based from experience because joy and grief, mga kapanimalay, can sit side by side in the same heart, no? And let me talk to you today about grief. And kabay pa nga, somehow we can understand grief a little bit, no? It is not a topic that we like, but it is something that we all live well. And most of us, hindi bala, have experienced losing someone we love, no? Mga tao, or even aton mga pets, no? We loved deeply, and we were loved well. So, that is why we grieve, because our love has nowhere else to go, no? Waay na sang kalagtuan, waay na ang recipient sang aton iyang pagpalangga. Amo na nga masakit. Shado kasakit sometimes. And if you grieve, it does not mean that you are weak. It means that we have loved truly. Abi nyo, sang nadula ang akong husband. Siling sang libro, no, kahit siyempre gabasa-basa man kita, may ara 5 stages ang grief, which is commonly referred to as Kubler-Ross model. Kaya ang nag-author sini, si Elizabeth Kubler-Ross. Siya isa ka Swiss-American psychiatrist na pioneer sa near-death studies. Balaan nyo naman niguro ang Kubler-Ross model. Ah. Pero sige lang bala kay i-review tabala. Ang first nga reaction if you lose a loved one is denial. Kabalo ka mo sina, no? Siyempre, na-shock kita. Though, feeling taya, hindi tuod ang nagakatabo. Uay ka nagapati, kaya amuna siya ang aton. Iya nga daw protection bala para sa aton. Iya kaugalingon. Ang aton nga penesarya, ginaproteksyonan niya anay kita. No? So, amuna siya ang first ginaton nga reaction, denial. Ang second nga reaction, pwede nga reaction is anger. Nga sa akon din niya matabo yaha o do mo ginaya no do kontrahon mo pa si Lord do kontrahon mo yaya si doctor ang mga nurses no kon sino pada pati imo lawas kontra mo pati gani ang imo love nga ginbayaan niya ka kontra mo pa no sukmatan mo pa nga nagpromisa kagid bala sa akon that we will grow old together tinga nga naguna kaya nan may mga amo pa sina or ang masame nga ginahambal, uy, nga siya gidyan, no? One time, ginsabat na iya sang isa kalabotaw nga, tiisin o man gali, ako. Normal nga reaction, mga kapalimalay. Ang isa pagid ka reaction is bargaining. Nan, nagabargain kita sa aton iyang mind, no? Lord, ibalik bala siya anay kay masimba naging kuyaya adlaw-adlaw abaw ah, no? Or, Lord, magpakabuot naging ako, hindi lang ko anay pagkuhais ang pinalangga na. Or, tani masiling kaya nga, tani basi pwede nga amo na lang ni Lord or tani amo na lang ni Balaho ay ambot na lang damo sang tani-tani. Ang isa ka emotion nga mabudlay is depression. Waay gana maghulag, waay gana magkaon, hibi lang nga hibi, no? Kapoy lang kuno permi, kadalom gidyaya ang iya nga pagpangasubo. Waay nagagwa sa kwarto, baw nagapanarangka because this is where the loss really sinks in. And ang isa nga pinakaulihing nga emotion, mga kapanimalay, is acceptance. Hindi happy, hindi okay, kundi nga, hinbaton mo na nga, why na siya, no? Hindi nga okay na ko ah, kundi nga, sige, padayong kita sa pagpangabuhi, bisan nga, why na siya, tungod kay, ginbilin pa kita din rin ni Lord sa kalibutan. Nan, amo na siya. So, mga kapanimalay, ang akon experience bala, hindi nga daw hagdan ini ang Kubler-Ross model. Hindi ni siya yung hagdanan nga pasaka. Inabalang step 1, no? Inang shock, no? Step 2, inabalang tapos ka na denial, dumdumo, maagi kagidayon iya sa anger. Tapos mo anger ang step 3. Maagi kagidyaya dayon sa bargaining, no? Dasun ma-depress ka. Dasun amo na pag-accept mo. Hindi na siya bala amo ang akon iya nga experience, mga kapanimalay. Ang akon iya nga experience, daw balod ini. It comes in waves. Although, na ma-experience mo gid ini nga mga emotions pero hindi siya siling nga 1 2 3 4 5 no. Sometimes you feel good in the morning kay di akseptado mo na. Then sometime in the afternoon may isa ka kanta da nga paborito ninyo nga duha den gulpi lang ginsubuan kaya and the tears came and flood. So do amo na iyang akong experience bala nga for me ro syempre denial gidyaya no. And then after a while, daw, sana accept ko na, no? daw nagabalik kuya ya sa depression, doon mo na iya. So, example, be frustrated ka, kundi nagapangbinghal ka naman kay nag-indi maayo ang imo iya nga mood, no? It can happen in just one day, mga kapanimalay. Ang imo emotions would be like a roller coaster, no? So, ti valid man ina iya gihapon, ah. And it does not mean nga you will have to go through all these five emotions. Me, ako ya, I think I went from shock, no? I went from denial to acceptance. Then later na ang depression, no? Though after, na balang daw naka-plaster na ang tanan, na dito mo na dapat siya gan, nga, daw isa na lang ko diya, how, no, nan. So, daw ay kuya naka-remember nga nag-bargaining pa ko or I became angry. Daw, amo na iabala mga kapanibalay. Some experts now say that it is better to call them five experiences instead of five stages because you can feel them at different times. Ang hindi na siya stairs nga kung tapos ka na sa stage 5, graduate ka na. No. And grief, waay niya timeline, kagwaay niya deadline. So if you are grieving today, remember Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Our Lord is with us not only during happy times, but most especially during our times when we are so down and out. As I said earlier, grief and joy can sit side by side in the same heart. You can grieve and still laugh. You can cry and miss them and still thank God for today. Kung nagakalipay ka, hindi mo at sindanon nga ginbetray mo na ang imo iya nga palangga. Daw, gab-e bala nga may mga stars. Madulom, pero may kasana gihapon. Example, ari ay, nagapangapi ka sa aga, then nag-emote-emote ka kay ikaw na lang isa kag na mismo ang imo iya nga palalab. But, sang naghigop ko na sang imo nga kape kagin sawsaw ang imo iya nga pandesal, ah, nag-enjoy ka man. So, amo na siya bala mga kapanimalay, you may miss someone terribly, but kung kuliton kagani sang imo nga apo, makadlaw ka man todo na. So, both are very true and valid. Ay, pero may na yan nagkakatabo sa akon, mga kapanimalay. Na balang, one time, doon ko namin pasang yuhum-yuhum ko, tapos may dumduman ko, so naghibi ko, pero tambal ko nga, ops, hindi ginpagpadugayan, hibi bingha, no? Mga 5 minutes lang, 10 minutes lang, okay na na. Or sometimes gani, makapanarapo ka lang sa mata mo, ati, sige, padayon kita iyas ang pagpangabuhi. And then, mga kapanimalay, basi bala nga, you feel guilty na nagapangalipay ka? Oy, like masiling ka nga hala, nga ang nagakanta-kanta, kuya nga balo na kuya bala. Ay, di maayo gani nga nagakanta-kanta ka na. Again, hindi na iya betrayal. It is not being fake. It is being human and it is healing. It is not forgetting. It is honoring them by continue living. Now, let me share with you three things nga nagbulig diya sa akon to survive the 6 years of being a widow until now. First, of course, mga kapanimalay, prayer diya. Talk to God. He listens. Iula na balaya ang imo iyang kasing-kasing. Ang imo iyang heart bala. Anytime, maskin na ano oras na daya, why problema iya. Hindi mo ya pag i-battle sa sulod, no? Iula mo ya sa Ginoo. Because He knows your pain. Kabalogin siya ya. So, every time nga daw feeling mo, daw ka bugat, daw mabuka ang imong dughan, talk to God. Second, ang ginhimo ko, no? Nag-connect gid kuya ya sa akon iyang mga family and friends, no? Waay gid kuya ya nagbuhi. In fact, gindugangan ko pagigani ang akon iyang mga connection sa akon iyang mga friends, no? Inatungod kay gusto ko nga malingaw. So, hindi ta pag i-isolate ang aton iyang self, no? Ma-istorya kita sa ila. And they can be your prayer warriors too, no? Ang burden will be lighter kung gina-share naton ina siya with our trusted nga support group. So, go out with them. Mugi na iya ang importante bala nga nagapangalipay ka upod man sa imo iya nga pamilya, upod man sa imo iya nga mga friends. And thirdly, mga kapanimalay, live your life. God wants you to live because you still have a purpose. Nga angagin na pukaw niya kita kaginas ang aga. Tungod kay may purpose kita iya for today. So, kinahanglan tun-an ta kung ano na iya ang gusto ni Lord nga matabo sa aton. Read your Bible. No, tungod kay kung nagabasa ka sa imo iya nga Bible, sometimes you would hear nga nag-istorya si Lord sa imo. So, if you learn what's your purpose for the day, then continue to do the things that you love doing. Go mauling, watch a movie, no, dance. Dance as if no one is watching. Bala, hambal nila. Sing, no? Bisan da yayang sintonado, sige lang akanta kita ya, kahit di ko na namian, kita ya bala magkanta ya, no? Maskin nga hindi kita ya member sa choir, sige lang kanta kita ya kung feel natin. Or perhaps you would like to visit a park, you would like to visit a museum, ano gid bala ang gusto mo yayang himuon how na ubrahain na. Sometimes nag-hesitate kita tungod kay basi wai ka upod, no, or may ginhagad ka pero hindi sila mag-upod sa imo kay te may mga iban man sila iya nga appointment, no, why problema no, pwede ka man lang iya kakadto sa mall and sit down on the one side and do people watching na hindi bala, no. Ang importante, we have to get up, dress up, and show up. Remember, mga kapanimalay, ako, nagapati ko yan, nga hindi niya natin mag-get over ang grief, no? But, syempre, we can learn to live with it, no? Ara lang na sa yaya, tungod kay ti syempre, waay managatahaw ang aton iya nga pagpalangga, no? So, sige lang, grief is always there, and we can live with it. Okay? Until next week, mga kapanimalay, this is Miss Bing Aludron saying continue to smile because God loves you.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Nagabalik ang kapanimalay kag saliwat ini ang inyong abyan si Chester Elias, ang fellow father sa mga tatay dira nga nagapamati isubong. ang aton nga topiko sining adlaw bahin sang aton nga Friday segment, which is Legacy Leaders Building the Next Generation Through Intentional Fatherhood. Kag sa sining adlaw mga abyan ang aton nga topiko iya, we will focus on how to build a lasting relationship with our children. Ikabalo ako amugit ini ang problema naton kalabanan nga mga amay. Kag hindi na ialipod sa aton, no? Hindi naton ina ma-deny. Bisan diin kita magbalikid, isagid ina isang problema nga kalabanan sa aton nga amay, tungod nga busy kita sako kita sa pagpangita para sa kinahanglanon sa aton pamilya, we are most likely deprived of opportunity to establish or to build relationships with our children. In fact, the truth is, kadamo gani kuya kilala nga mga amay nga nag-obra sa gwa, pagbalik nila sa ilang nga balay daw na ilang ang ilang nga bata sa ila. In fact, may istorya pa ginagani nga gamay pa ang bata, nag-abroad na ang tatay, pagpuli sa ila balay, hambal sa ang bata, sinuna sa huyo, sakit-sakit, no? But now, for the fathers who are listening, it's an opportunity for us. Hindi pa late, no? It's not too late. Kung ara ka dira nagapamati, kag daw nabudlayan ka to connect with your children, hindi na iya pwede lang i-command naton sa ila o kung gamiton nato ng aton yung authority, nga hambalon silang sugoon, nga dapat close ka sa akon. Hindi pwede, no? Because we have to win our child's heart. Relationship is something that we cannot simply command. Kag first na kon nga luyag na kon i-share sa inyo, isa sa mga factor, isa sa mga dapat naton himuon bilang tatay is to remember that your child's world must become part of your world. Buot silingon, kung ano ang kalibutan sang inyong kabataan, dapat amuman ang inyong kalibutan. One of the simplest ways to build a lasting relationship with your child is also one of the easiest things for a busy father to neglect. Hapos lang ini, simple lang ini, to become part of our children's world or to let their world become part of ours. However, isa ini sa mga gina-neglect naton. Many fathers are not interested in the world of their children. In fact, kadamo nga mga amay, hindi ka intindi sila kabataan. Kung kaisa, mag-istoryahan ay ang mga amay, ang ilang mabatian mo, masami, batian mo, nagareklamo sila. Hambal nila, ay ambot, ano na nga mga hampang ng ginampang sa mga kabataan namon? Ay ambot, nano na nga mga TikTok-TikTok naman? Ay nano na nga mga ano naman? Wala pirmi ang reaksyon, no? And as if, wala kita idea. It's because wala naton ginapaningkamutan or we're not trying hard nga ma-relate sa ilang kalibutan or to embrace their world to be part of ours. Sometimes, we are just interested in their grades. Puro lang grades ang ginatanaw ta, ginapamangkot ta kung kamustang grade mo. Interesado lang ta kung may problema sila. We are simply interested when they have done something wrong. We are interested when they need money, pero kung kaisa, hindi kita interesado sa ila. Sometimes, we are not interested kung anong ilang hilig, ano ang ilang ginatanaw sa television, ano ang ilang mga website na ginakadtuan. Think about how relationships work. Hindi automatic, once again, ang relationship naton sa aton mga kabataan. In fact, kadamo ko sa mga ginikanan nga naghambal man, kasi nagahibi-hibi, ang pamangkot gid, nga hindi man na i-close ang bata ko sa akon, nga akalayo sang buot sang bata ko sa akon, gariklamo amuna, no? And always, our defense as parents, all-time defense, permi naton ginhambal nga, ginhimo naman akon ang tanan. Masami naton ginhambal nga, diin ko nagkulang, as if wala kita nakahibalo. Because those statements, once again, every time nga maghambal kita sina, nga wala man ko sang sala nga nahimo, wala man ko sang pagkukulang. Meaning, ina nga mga statements, hindi lang kita ma-offend, mga fellow fathers, kung kaisa nagapabutsag ina, nga kita in denial. We are denying. Wala naton ginaako nga may kakulangan kita. Pero you know what? Ang relationship gali mga abyan, for example, abi, no? Isa ka lalaki. Example lang iniya, ha? Kung may ginapangaluyagan ikaw, o kung ang babayi, may crush nga lalaki. Ang una gid naton dapat ginahimo, we want to know

Adlaw, ano ang mga problema? Because we don't build a relationship by constantly giving instructions. We build relationship first by knowing the person. And our children are the same. Kung luyag naton nga makapundar sa maayong relasyon sa aton nga kabataan, kilalaon naton sila. Hibaloon naton kung ano ang ilang nga mga interes. Hibaloon naton kung ano nga mga bagay ang makapakadlaw sa ila. Hindi lang kita saga reklamo, ay ang bata ko na hindi ko ginamaintindihan. Nga puro cellphone na lang na puro lang kita reklamo. It's because, in the first place, wala kita namangkot. Diba? We always complain, nga akong anak na, pero na lang naghahampang sa kung ano na nga mga panganan nga hindi ko maintindihan. Hindi ko kahangop sa musika sa akong nga mga anak. Amo na perimi, no? Reklamo na ton. I don't understand why she's like that. Well, fellow tatay, hindi lang kita ma-offend, masakit sa kamatuoran, but isa ina ka sintomas nga hindi naton kilala aton kabataan, no? Isa ina sa mga sintomas. Hindi naton kinahanglan nga magustuhan o kon maluyagan kung ano ang naluyagan sa aton kabataan. Hindi buot silingon nga kung palahampang aton kabataan dira sang online game nga kinanglan we also have to like those games. But we have to know what they like. Kinanglan, may idea lang kita. We know. We are aware what they're playing. We are aware their kind of music, their kind of fashion. That's a difference. Maybe sometimes, pareha sa ako, hindi ko kabalong basketball. No? Kami mga tatay, gidya nga, hindi man kabalong mag-basketball. Kagang ilang ang mga kabataan niya, ang anak niya, gusto mag-basketball. Hindi kinanglan nga tunan gina naton, ah? Hindi kita kinanglan nga maging expert. Pwede laman yung opda naton sila pungko, tanaw sa basketball game sa TV. Kung hindi kita kaintindi, let's be honest, mangkot-mangkot kita. Sino ang sagad dira nga player? Who's your favorite player? Kag nga ananamian ikaw sa iya? Ano ina nga position ang gina-play niya? And suddenly, later on, you'll find out nga wala lang gali kita nagatanaw basketball. We are slowly entering his world. Maybe your child loves music, namian sang musika, kag nakita nimo nga nag-practice ang instrumento, nga bisan ikaw ya abi hindi kaya musikero, pero ang bata mo nakita mo nagatukar-tukar sang kung ano dira, nagkita mo sa simbahan abi nagakapyot gitara, hindi kinanglan nga musikero ka man. You don't have to be a musician, pero pamangkot ka man, kinanglan nato na mangkot, no? Tupada nato nato nga bata, kaya doga tukar-tukar, kaano na nga kantang imo ginatukar? Nga budlay ina siya nga kanta, ano ang nami, isa na nga nanamian kasi nga kanta, we have to talk about what they like. Maybe your child likes gaming, habala kung kain ng gaming issue gini, no? Isa inisubong sa ginadala sa Senado, nga dapat kuno, habala sang iban nga nanay, or kon mga tatay dira, dapat iban, idumili ni mga gaming, kaya amunin nagaguba sa itong kabataan. You know, it's not gaming per se that nga nag-pollute sa aton kabataan. It's the unguided gaming. Samtang buot silingon, naghahampang sila sa mga online games nga wala asang nagagiya sa ila. So it's okay kung naghahampang ang mga kabataan. I'm not saying nga we allow them to play unlimited nga wala nasang boundaries. Dapat may ara boundaries. Boundaries must be established. But ang role nato ni mga ginikanan, we have to enter their world. Upda naton sila. Imbes ng balo naton, tatana, hindi na magampang. But we don't do that. We sit down beside our children. Tupada naton sila. Makuto naton sila. Dahil anong ginampang ninyo? Ano na siyang hampang? Abi, tudloy ko na abi. Bisa hindi ka kabalo, bisa hindi ka interesado. Patudlo lang bala. Importante, maintindihan ni mo. Kag at least makita ni mo kung may mga red flags dira, may baloan ni mo. Okay, you know what? Problema naton subong, labi na gid mga ginikanan nga nagdako sa simbahan, no? Amo man kusina sang sadtong pastor pa ako nga ang mga bagay nga hindi naton mahangpan do tama sa aton ka judgmental.
Grabe na yun, no? Ginadala na ito sa pulpito. Ay, nang game na yan, asang demonyo. Ay, nang game na yan, ano, lamalain na. Kaya kawagli mo koton kita. Kabalo ka kung ano nang game? Wala, gali kita kabalo. Why, pagali kita kaagi hampang. Bati-bati lang natun, no? Kung kaisa kinanglan natun, anay, ma-experiensyahan. Para magiyahan natun aton yung mga

0: kabataan. And so we sit down beside our children. We ask them, what exactly are you trying to accomplish with this game? Ano ang goal sining hampang? You know, sometimes instead of creating distance, what influences our children is our intentionality sa pag-connect sa ila. Kung makita nila nga nag-try kita, nag-effort kita nga mag-connect sa ila, kagamat-amat na intindihan naton kung anong ilang ginahimo, dira sila nagasugod sa pag-open up sa aton. Dira nagabukas ang ilang kasing-kasing, nga bisan wala kita nagapamangkot, nagasugid sila sa aton. And that builds relationship. Ang munang isa ka ebidensya, isa ka pruweba, o kung isa ka sinyales, nga amat-amat na ganami ang relasyon nimo sa imong anak, kung bisan hindi nimo pagpamangkuto ng imo nga anak, nagapalapit sa imo, pa, tanawa, bala ho, may bag-o naman ko din nga na-accomplish sa ako ni game ho, stage 2 na ko, stage 3 na ko, tanawa, bala. No? So, kanami kung amunang aton nga relasyon sa aton nga kabataan. We don't have, sometimes we don't have to talk. May iban gadya nga nabudlayan mag-istorya. I understand kung kaisa amo man ko na. May mga panahon nga labi na gid kung hindi ko na namian sang ginahimo sa akon nga sang ginhampangan o kung ginatanaw sa akon nga anak, no? Kung kaysa do hindi ko na mag dumaakig ka na gid kay lain ang henerasyon na akon, lain ang ila. Sometimes we don't need to talk. We don't need to comment. Just sit there. Pungko lang. Kag kung magkadlaw siya, bisan hindi kaladlawan para sa imo, sige lang, kadlaw lang. You know, may ara sa amon na subong eh. Ang mga memes bala, mga memes, no? Mga nagpamati nga may mga edad na, way gani, guro kita kaintindi ano ini mga memes, no? Mga kaladlawan. Lain niya ang kaladlawan subong nga henerasyon, sang sa kaladlawan naton sang una, ang aton sang una kaladlawan niya, Tito Vic and Joey na mo. Kag mga rinrequestas, ina mga ngi, mga expression, amon na. Mga kabataan subong niya, lain ang ilang humor. So kung kaisa, may mga ginatanaw sila sa Facebook ng mga litrato, dira, nga doon wala man sang kadlawan. Pero utoy-utoy sila kadlaw. For example, may batian lang sila sa nag-iisip, dira, 6-7, kibot ka, nagkadlaw ng mga bata, ikaw ay akig-akig kay, na anong kadlawan, dira? Kadlaw lang bala. Bisa hindi ka ka-relate. And by relating to them, by connecting with them, we are showing them that we are interested in their world. Hindi natun kinanglan idumili ang mga butang na hindi natun mahangpan. Hangpaan ay connect with them. And we can laugh together. But you know what? Sometimes relationships are built in the ordinary moment. Bisan sa aton lang iya nga pag-upod sa ila sa pagkadlaw. It builds relationship, no? Tanaw dira sang pelikula nga bisan hindi ka manamian pero nakita mo nga gautoy-utoy kadlaw ang bata. Mubo ka nami bala sina nga mga moments bisan wa kaladlawan, hindi pagsuyai, hindi pagambaling, uy lang gida kaladlawan, ug kinalakay mo kadlaw ya. Just join in laughing. These moments are something that build relationship. And here's another important principle. When you start to converse with your children, kung may opportunity na gani, no, nga makaistorya kita sa aton kabataan, let us not turn every conversation into correction. Ang problema gani, kung makaistorya na kita sa aton kabataan, kung kaisa, bow, ari na, i-correct na na ako ni, pero may naton gina, hindi na amo, amo ni dapat, hindi na amo, ano? You know, some children eventually learn something dangerous about us. Kung kaisa tungod sa aton nga pagka-teacher mentality, nga pirmi lang kita yung makorek, pirmi lang kita yung matudlo, pero wala kita yung gana mamati sa aton kabataan. Kung kaisa, abi nila, kung tawgon ko ni Papa, siguro may sala na naman ko, i-correct yun na naman ko. No? Kung kaisa, may amunang epekto sa aton mga kabataan. Magtawag ganito, aguya laras, Papa, ano naman yung balon niya sa akon man? Diin ka halin, mamangkot na ganito, kung nga asubong ka lang, nga ginimo mo na, oo, oh, may problema, may sala na naman ko. Feeling sa mga kabataan natin, it develops an idea or an atmosphere that every time we call them, kung tawagon natin sila, duga, kubakubada yung iladughan. And later on, they eventually learn to avoid us. Ginapalagihuan na lang kita nila. Not because that we don't love them, but sa ilang pagtanaw kung kaisa, ang aton yung presensya usually means pressure. Kabatsyag ka mo sina? O kung ayahan, why ka mo kabatsyag sina, no? Nga ang aton kabataan, kisa nga kung magsulod kita sa kwarto o kung magsulod kita sa balay, daw tensyonado daw yung tanan. Amo na nabatsyagan sa aton kabataan. Kay nga, kay mahilig kita pero may mag-correct. Pero wala kita nagapamati. Sometimes, simple thing. Create a conversation that have nothing to do with correction. Abi, pungko kita upod sa aton kabataan. Pamati lang kita, anay. Pamangkot lang kita. Pamangkot lang. Hindi kita, anay, dayon mag-correct sa ila. Well, we ask, kamusta imo adlaw? And bisan ang ilang ginasugid sa aton, hindi nato nanamian. We just listen. Mangkotan nato sa lati, ano, nasadyan ka sa inyong subject? O ano ang ginimo ninyo? Are you excited sa bago ni mga friends? Mangkot lang, hindi lang dahil mag-correct, hindi lang dahil magpakitang gilas na kabalo ka sa subject or whatever. No? Sometimes, we simply have to listen. We fathers, ang muna problema sa aton, di kita nga mga amay, we are very good at solving problems. Luyag naton permi magsulbar sang problema. Luyag naton permi solusyon. Pero kung kaisagali, mag-istorya aton yung mga kabataan, bisan ang gini-istorya nila sa aton, problema. Wala man gali sila nagapangayo solusyon. Luyag lang nila mag-istorya. For example, Abby, no? Isa man sa lesson man nga na-learn ako, sinilang man nga mga binulan, ako magpautwas gali ang ako niya anak sang problema sa eskwelahan, hindi kinanglan nga may solusyon gid ko dayon. Ang importante lang, nagapamati kita sa ila. And because of our time, because of our presence, because of our ears, nga nakita nila nga interesado ta sa ila nga mga ginaistorya sa aton, we ask follow-up questions, not necessarily nga naghatag kita solutions. Hindi kita din magpakitang gila sa kabalo kita kung paano solbaro ng ilang problema. Dugay-dugay, maumpawan na na sila. Kag mabatsyagan nilang, ala, masaligan na akon si papa, masaligan na akon si mama, nga sa ako yung problema, kay nagapamati gid sila. Kag, of course, sa mga tatay, mga nanay, isa gid ka suggestion, kung nag-istorya ang inyo nga bata sa inyo, nagapautos ang problema, tulo ka sa mata. Tulo ka sa mata, kagpamati. Bisan ano pa na kadugay ang istorya, pungga na ito, nanay, ato nga baba, hindi kita inin mag-comment, pamati lang gid. You know what? One thing that I've learned, no? One thing that I've learned sa akon man nga experience, may kami nga training sa ICTHUS, sa may Lacson, the Ministry of Listening. Isagali ini ka ministry man, hindi lamang sa mga kabataan, but we can learn something about this. Grabe gali ang ginatawag ng Ministry of Listening. Dako gani ang mabulig sini sang pagpamati. Sa aton yung puloyan, sa aton yung makaiglesyahanan, in fact, in many churches, no, Christian churches, traditional churches, do wala ni naton ganahimo. Mahilig kita sa pag-correct, mahilig kita magwali, mahilig kita sa pag-kondinar, mahilig kita sa paghusga, pero wala kita nagapamati, kag wala kita nagapamangkot. In fact, amo man ako niyang personal ganyang experiencehan, amo ni nga ang Ministry of Listening nagadulot gid sa akon. Kay you know what? Kadamo ako sang mga problema sa pila ka mga tinuig na akon bilang isa ka pastor, sadtong pastor pa ko. Pero wala gid nagabot sa punto, jutay lang gid no, mga amigo na ako niya mga pastor nga namangkot sa akon. Kamusta? Ano ang problema? Pero kadamo sang mga naga husga. No, sa aton experience yan, tama na, sa mga simbahan, in our workplaces, ang mga tao kadasig maghusga pero wala sang mga naga pamangkot. Amo gani, diri sa una sa DYVS, ginasugudan ko na taning ang kultura sa una, nga kung may problema ang isa, istoryahon anay, pamangkoton anay, nga ginahimo ni mo na, hindi dayon maghusga. Basi pa lang, may rason. No? Kay kung kaisa amo ni problema natin sa sulod sang balay, sa aton yung mga kabataan, labi na gid sa aton yung mga kabataan, pila ka mga amay, nga kung may sala ang bata, nagapamangkot anay. Hands up, be. Uuna ang paha, no? Sang sa pamangkot. tapos hanot, dira pa kita mamangkot. Nga, ginimo mo na. Ah, dala hanot dahil. Huwag pa ganit ka sabat. Magsabat ganit ang bata. No, guys, sabat. O ba, sakit-sakit ba? Sa uli, higali, sa nahibaloan na ito. Nga wala magali sala ang bata. Kag nahanot na natin, it's because we did not listen. It's because wala kita namangkot. We have to know them. We have to know their hearts. Mga bian malawig pa ini, no? So, mag-break kita, anay. Pilala mo lang segundo, mula niguro nga break, no? Mapahuway lang ko ano yung wakal. Stay tuned. Magabalik ang Kapanimalay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Nagabalik ang kapanimalay. Once again, nagkadasig sa aton yung break. Way, pagwan ikatulon laway, gani. Anyway, good morning sa aton nga mga listeners. Sagupod na aton dere. I know, no, nga doon medyo mabugatin ng aton yung mga topiko. So ako nagpangayo ako sa pasaylo, no, sa mga nagaka-offender. Wala kita sang tuyo. From the very first episode, yung klaro naton nga wala kita sang tuyo nga sakiton o kung masakit ang balatsyagon sa aton yung mga fellow, nga mga fathers dira. Pero isa ini sa mga ministry man na kongidya personally, may advocacy. Amunin ako niya pamaaging makabulig ko iya sa aton yung susyudad, no, sa pagbag-o sa aton yung pungsod, hindi niya in a political sense. Pero you know, one thing na makabag-o sa aton yung pungsod, makabag-o sa aton kalibutan, amo ang pagbag-o sa aton nga kultura sa sulod sa aton nga panimalay. Kag sino ang magasugod sa nga kultura? Kita nga mga amay. So ang balaton kaina, the ministry of listening is very important. If you want to win the trust of your children, kung luyag nimo nga mangin close ka mo, magpag-on ang relasyon nimo sa imo kabataan, simple thing, pamatii sila pirmi, pamangkuta sila, ask questions. Bisan kita gani, no, nga mga adults na, no, bisan sa akon experiencean ko na eh, nga ang mga tawo nga masaligan nakon, amo ang mga tawo nga nagapamangkot sa akon nga sitwasyon. Amuni sila ang mga tao nga ginaulaan na akon sang akon yung pagsalig. Labi na gid ko may problema ka nga dako, no? Wow, ining mga tao nga nagapamangkot, kamusta ka? These are the people that I've learned to, who I learned to trust. Amun sa aton yung mga kabataan, when you ask the question, kung ga pumurugso ang imong anak kaling sa eskwelahan, hindi na pagkakigi, inano ka mo ni imo yaman, pagabot sa balay, pamurugso, dobiras na ito imutsura, doon mo na dayo na ito yung reaksyon, no? Hindi na pamurugso, you know? Way takabalugali ya, ginbulin sa eskwelahan. Way takabalugali, ginsunlog. Way takabalugali, ginkumos ang classmate ang iyang assignment. Wala ta na mangkot. Mangkota, kamusta to? Dahil kamusta nga doon masubo ka ha? Anong natabo sa inyo eskwelahan? Diba? And when they start talking, when they start opening, when they start sharing their problems, and that is a very powerful moment when a relationship is being built. Dira nagasugod ang mapag-on nga relasyon. So mga abyan, it brings us to something very important. As parents, as fathers, bilang amay, labi na gin mga amay, of course, no, nag-emphasize na ako ng amay, it's because I'm a father. Another thing, it's because iniabin medyo natural niya sa mga nanay. Ang nanay ya do natural nga do ginasaligan sang ilang mga bata do maka-connect sila kay pares sila yang heart to heart mo. Pero ang mga tatay yung kaisa do ka tig-ah, no, do ka amo na yung imahen sa mga tatay. Pero you know what, isa pa gid sa importante gi katama, we have to make our children feel that we always keep our doors open. Hindi na literal ha, hindi na literal nga buksan naton na permi ang aton nga pertahan. Good morning, matamyaw kita anay ho, sa mga Corazon, Estelioso, Merly Lumawag, Alberto Norbing, Loreno. Oh, nami isang comment ni Sir Alberto Ambalnia. Sometimes we experience culture shock of today's generation. Tuod na gaka-culture shock kita sa subong henerasyon nga ah, kay wala kita nagapamangkot sa ila, no? Gakibot na lang kita. Pero ang manami isina para hindi kita ma-culture shock, sabayan naton aton kabataan. We enter into their world, hibaloon naton, hangpon naton nga amuni ang ila kultura, nga amuni ila nga pamayo, nga amuni ang ila sa buong iyang ginahimo, nga amuni ang trend sa internet. It always pays when we understand. Bisan di naton na namiyan, ang importante na itindihan naton, gagabalo kita kung paano naton ina i-deal. So that's, you know, personal experience na akon sa akon ni anak. One time, dalo na akon, imbitaho na akon, akon ni anak din, no? She's 14 years old. Bawa, nakibot ko rong iba, no? Kasi ang una, sang nadala na akon siya sa DYVS. Di gamay, pag ginakongkong ko pa, no? So, buong 14 na siya. Kag very crucial sa iya ning stage. So, buong kay teen, third year high school kung sa aton pa, or grade 9. Pero, hasta subong, believe it or not, close kami nga pamilya. We communicate openly. May aragid kami at tayo mag-istoryahanay kami. Why? Because as a father, ako bisan tatay ako, ginasabayan ako, tanan niya nga hilig. Ah, tanan niya ginatanaw, Barbie, ano padira, ginatanaw ko man. Anong ginampang niya? So, no, Roblox, wow, ginampang ko man sa una, kagsang gamay siya sa una, ginabudgetan ko pag gina siya, nga makabakal sang Roblox, na may bayad. Pero, gaintra ko, upod kami, dungan kami yahampang, guided. So, wala ako nagakasyak na sang iya ginahimo. Kaya kaintindi na ko sang mga gawi niya. Kaya ginaupdan to gid siya. Kung may paborito siya nga, shall I say, pelikula, gusto niya tanawon. Kinamangkot ko siya, din mo gusto tanawon sa balay lang o kung gusto ka magtanaw sa widescreen, sa SM Cinema o kung sa Ayala Cinema. Kung gusto niya sa Ayala Cinema, updan ko na siya. Bisan hindi ko namian sang pelikula. But later on, samtang nagatanaw ko, I learned to love it. Hasta subong ga-open na gid siya sa ako. Ikabalo siya nga mahangpan akon kung ano ang iya nga mga hilig. So, kanami isang amo ini. Of course, I'm not portraying myself as a perfect father. May mga weaknesses man ako, kag may mga pagkukulang man ako. But by God's grace, I'm trying my best man nga makakonect gid because relationship is always the key to influence. Masapo sa aton, sa pagtudlo sa aton kabataan, kung nakapundar kita sang maayong relasyon sa ila. Hindi na sila kinanglan balbalon, hindi na sila kinanglan syagitan, istorya na lang pagtulok mo sa ila mata, hilibio na dayon kung may sala nga nahimo. You know, another standard ang banal kong kaina, we always remain to be an open door. Pabatsyag nato sa aton kabataan nga hilway sila mag-express ang ila kaugalingon sa aton bisan pa ang ila ginahambal sa aton nagadisagree kita. Of course, hindi tanan kinanglan naton agrihan. For example, abi, lain niya ang prinsipyo sang politika sang aton mga kabataan. Example lang niya ha. Ikaw ya BBM, ang bata mo ya DDS. Wala ako nagambal nga muna. Example lang, no? Kay do amugi man ang duwa, gid nga duga kontranay, gid. Hindi kinanglan, hala mo kalalis ang bata mo. Total, hindi pa man na siya kabuto, guro. Pamatiil lang iya opinion, amat-amat lang ipaathag sa iya kung ano yung imuya, pa i-present mo man sa iya, pero hindi kinanglan nga maglabot sa punto ng bakulanay ka mga duwa kay kinanglan parius kung panguna-una, no? Wala ako nagambal kung anong sala, ano eksakto ha, base you take me wrong karon ha, nga ayala si Chester Glebe, BBM, ay si Chester DDS, wala ako nagambal nga amo na ha. Political, religious, but of course, except if these are biblical standards, sa kinanglan ginato na itudlo sa ila kung anong ginahambal sang Biblia. But we have to always be an open door. No? Pamatian natin kung anong ilang opinion, kag we have to acknowledge also nga it matters to us, even if sometimes it is difficult. That is powerful. That is very powerful. Kag sometimes ang nami pagidsini, that we listen to our children kung may ara sila sang maihambal nga batok sa aton. May mga butang kong kaisa, may mga bagay nga ang aton kabataan nagakorekt sa aton nga mga pamaagi, nga mga gawi. Kag kung kisa, hindi na ito na gusto, sakit-sakit na, makainsulto na akong kaisa. No? Labi na ganyan yung kaisa, may ara ako, nag-drive a kisa, tapos ma-parking ako sa isa ka-parking space nga wala ako kabalo, hindi gali pwede parkingan. Kagang balon ko sa ako ni anak, pa hindi, di pwede mag-parking. Una, ang kigan, kabalas ng bata mo. Kag kung kisa, maigo, walang ato niya pride. Kagi daw ikaw pa karon ng kabalo ang una aton sa bat o kon ang balo naton nga mas damo ka pa kaunon nga asin ba na mo nang mga linyada sa mga ginikanan, no? Pero you know what, we fathers should be humble. Bisan ano pa na kasakit ang kamatuoran, pamatian naton aton nga mga anak, basi pa lang may ma-learn kita sa ila, kag basi man lang eksakto sila. isama na sa mga learning points na ako sa doong pastor pa ako, no? Kagamo man na isa sa mga reasons man nga ambal na ako na hindi na ako mag-pastor because sometimes makitaan ako ng kultura that we pastors, we cannot be corrected. Gakaigo kita kung kaisa kung i-correct kita sa aton nga miyembro bisan kisa may puntuman, no? Labi na gitong kaisa nga nagawali kita, may ginakot kita ng mga illustrations ng fake news gali from the internet, kagiwali na ton. Kag may mag-approach sa aton, abing nga miyembro nga, pastor, hindi to bala tuod ang ginambal mo kagina, fake news to sa bala, tapos sa sunod nga domingo, walihan na to ng miyembro nga, akiga na to sa pulpito. Sometimes, kung ano kita sa pulpito, gin-bring up na ako na, becomes a reflection kung ano man kita sa atong sulod sang balay. Again, as a father, I'm learning. Luyag na akong i-correct ang mga sala na akong sa pag-treat sa akong kabataan. This is why gina-share man akong sa mga fellow nga mga tatay. Kung kaisa, we need to melt o kung swallow our pride. Kag we need to be willing to learn. Kung may matunan kita nga eksakto, pamatian naton anay, no? Kag kung kabalo ng aton niya mga anak sa ulihi, magasalig silang, ay okay, nagali kay papa, nga mangin honest ako. Bisan pasakit sa iya ang akon nga honesty. Kanami, no? Kanami, sang sa tagu-taguon na sang bata, nga hindi siya mangin honest, kag tanan nga luyag ni hambalon, kung sa batsyag niya, sa feeling niya, makasakit sa aton, pungga niyo na lang. Hindi na lang paghambalon, asta na lang nga maguba ang inyong relasyon. You know, my friends, we have to understand that we all make mistakes. Children make mistakes, teenagers make mistakes, adults make mistakes. And when they make mistakes, ang aton yung mga kabataan, ang pamangkot naton, kung may mahimo nga sala ang aton kabataan, diin sila madalagan. Diin sila manago. Mangita sila sang lain ng mga persona, mapalapit sila sa barkada. Will they find another person? Makadto sila sa kalibutan? Will they search answers somewhere else? Or maybe sa aton yung pag-training sa ila sa sulod sang balay, ang manami nga kung may ara sila sang mistakes nga mahimo, diin sila mapalapit sila sa aton kaysa ilang nga tagipusoon sa ilang nga paminsaron nahang panila nga bisan may sala ako, makapalapit ako sa akon amay, kagpamatian ako sa akon amay. Sounds familiar? Di ba amuna kita sa aton nga Ginoo? Nga bisan may sala kita, makapalapit kita sa Ginoo. Kag amunang ipabatsyag naton sa aton nga mga kabataan, hindi dayon kita magsarado sang aton nga pertahan kung may mga expectations kita nga hindi mafulfill, hindi ma-meet sang aton nga mga kabataan. Fellow fathers, that's the kind of relationship we are talking about. Not a relationship where the father is always right. Nga kung may sala ang mga kabataan, may mga i-express sila sa aton nga hindi nato naluyagan, sarad-andayon nato ng pertahan. Taga-andayon nato upang o kung gap ang aton nga relasyon sa ila. No, not that kind of relationship. A relationship where the child knows my father loves me enough to tell me the truth and he loves me enough that I can still come home, that the home is a safe space. My father is a safe place. And anyway, mga abyan, huwain na kita sang panahon pa, kanami patani, no? Kadamo pa kita sang pag-aistoryahan. Mag-updanay kita sa liwat sa sunod nga Biyernes. Pero antes kita magtakop, pamatian naton anay si Luisa Ampiel.
2: Ito po si Luisa Ampiel, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Patungo na si Apostol Pablo sa Roma. Matagal na niyang gustong makapunta rito para makasama ang mga alagad ng Diyos. Sa kasamaang palad ay patungo siya sa Roma bilang isang bilanggo. Hindi lamang iyan ang problema. Bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin hanggang sa kinailangang isampa ang barko sa isang maliit na pulo. Patuloy ang pangangalit ng bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Nawalan na sila ng pag-asang makaligtas pa. Maaaring ang iyong asawa ay mayroong kinalolokohang babae ngayon. Hindi mo nga makayanan ang iyong pinagdaraanan ay pinatawag ka pa ng school principal dahil bumaba ang grades ng iyong anak at malapit nang bumagsak. Lord, parang awa mo na. Tulungan mo ako sa mga bagyong pinagdaraanan ko, ang dasal mo. Narito ang ilimang spiritual tools na maaari mong gamitin sa panahon ng bagyo, ayon kay Noel Kirchner. Una, tumayo sa pangako ng Diyos. Hinding-hindi ka ilulubog ng salita ng Diyos, kaya ituring mo itong isang salbabida. Pangalawa, huwag magsawa sa pagdarasal. Labanan mo ang malakas na unos gamit ang madalas mong panalangin sa malakas na Panginoon. Ikatlo, bigyan mo ng papuri ang Diyos. Umawit ka ng praise songs at isabay sa huni ng hangin at buhos ng ulan. Ikaapat, huwag makalimot sa pagsamba. Tulad ng patuloy ng pagsasagwan, ipatuloy ang iyong fellowship para magkaroon ka ng encouragement. Panghuli, mayroong milagro ang Diyos para sa iyo. Darating ang isang tabla na maghahatid sa iyo sa dalampasigan. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabat.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Maayong ugto, yari ng ulo sa atin mga balita para sa sining oras adlaw sa Biyernes, Setyembre 25, tuig 2026 sa Balita Lokal, Bacolod G-App. Available na subong sa Google Play Store. Sa Balita National Pilipinas, nakighambal sa iban nga mga pungsod. Agod na sigurado nga may bastante nga supply sang langis. Presyo sang LPG magataas gihapon bisan nga ginsuspender ang excise tax. Pangulong Marcos Jr. nagalaom nga magadalom pa ang relasyon sang Pilipinas sa the Netherlands kag Switzerland. Sa Balita International, iban nga delegates sang UN naghalin antes ang speech ni Netanyahu. Unang adlaw sa pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa White House, ginakabig nga madinalag-on ini suno kay Trump. Kag karon yari na ang detalye sang aton mga balita.

0: Una kita sa balita lokal, opisyal na nga ginhimo sa nga Bacolod City Government ang ila sini Bacolod G-App nga sa diin available na for download sa Google Play Store nga nagahimo sa mga Android user nga dasig nga ma-access ang information and services halin sa local government. Ginakonbinser man sa city government ang local businesses nga magamit sa among app agud ipakita ang ilang mga produkto kag serbisyo agud maglabot sa damo nga mga pumuluyo kag mag-connect sa mga potential nga customers. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Martigo nga mahimo ma-feature o kun mapakita sa mga business establishment ang ilang mga produkto kag serbisyo pinaagi sang o kun pinaagi sa G-App nga wala sang charge. Ginsiling sini nga ang among application nagaserbi bilang digital platform para sa city government news and announcement, public advisories nga mga programa kag aktibidad sang syudad, government services, events, business related information kag employment opportunities. Ginpakilala ni Mayor Greg Gasataya ang G-App bilang kabahin sang digital governance initiative sang syudad durante sang iya unang State of the City Address Akonsoka sa tong Hulyo 8 sinigatoy 2026. Ginsining sang alkalde nga ang among app o kon application bilang tikang pakadto sa modernization sang public service kag pagdulong sang City Hall malapit sa mga pumuluyo.
1: Balita 12:33.
0: Katukta sa Balita Nasional, damo sa mga pungsod ang ginistorya sa Pilipinas agud masigurado nga may aras ang bastante nga supply sang langis ang pungsod. Ginsiling ni Department of Energy o kung na DOE Secretary Sharon Garin kalakip sa mga pungsod amo ang Russia kag Australia. Kabahin suno sa iya sang pagpursige o kung pagtinguha agud mapunan ang mahimo nga negatibo nga epekto bangod sa krisis sa langis. Dugang pa sini nga ang nakita nga malain nga senaryo hindi ang mataas nga presyo sa baylo kung magkulang ang supply sang langis sa pungsod. Pati ini nga magasabat ang mga pungsod sa ilang nga ginaayo.
1: Balita 12:33.
0: Nakatalana nga magtaas gihapon ang presyo sa mga cooking gas bisan nga nag-desisyon ang Malacañang nga suspenderon ang excise tax sa liquefied petroleum gas o kung LPG kag kerosene. Suno kay RNLT ang LPG Marketers Association nga bisan ginkakas ang excise tax sa liquefied petroleum gas o kung LPG. May ara gihapon sang pagtaas sang 4 pesos kada kilo kon ang una nga plano mangin 10 pesos ini kada kilo ang itaas. Ginsini-sini nga handa ang ila grupo nga utay-utayon o kung amat-amaton ang pagtaas sang presyo sang ila LPG. Madumduman nga ginrekomendar sang Department of Finance o kung DOF ang temporaryo o kon temporaryo nga suspenderon o kon suspension sang excise tax pero ang LPG kag kerosene lang kag indi diri kaupod ang diesel kag gasolina.
1: Balita 12:33.
0: Nagalaom si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ilabi pa nga magabaskog ang relasyon sang Pilipinas sa the Netherlands kag Switzerland matapos batunon ang credential sang ilang mga bag-ong ambassadors. Sa separado nga seremonya sa Malacañang, ginbato ni Marcos ang credentials ng the Dutch ambassador Roderick Wolfs kag Swiss ambassador Edgar Christoph Dower Okona Dowerig. Sa Netherlands, ginhatagan importansya ni Marcos ang oportunidad nga pabaskugon ang kooperasyon sa trade, investment, water management, transportation kag infrastructure magluwas sa madugay na nga people-to-people ties sang duha ka pungsod. Samtang ginsiling ni Marcos nga nagalaom siya nga ilabi pa nga mangin malapit ang Pilipinas kag Switzerland sa idalom sang termino ni Dorig. Ginhinamit naman sang Swiss Envoy ang madugay na nga political kag economic ties sang magtimbang pungsod kalakip ang pagbisita sa duanay ni Jose Rizal sa Switzerland.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, Naghalin ang kalabanan sa mga delegates nga nagtambong sa United Nations General Assembly sa New York. Antes pa man maghatag sa iya sinispeech si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bangod kadam-an sa mga pungsod ang naghalin o kon kadam-an sa mga pungsod nga naghalin indi pabor sa ginhimo nga giyera sang Israel kag US sa Iran. Wala naman nagpadala-dala si Netanyahu ginpadayon gihapon sini ang iya speech. Ginsiling niya nga dapat magpasalamat sila sa Israel bangod kun wala nila ginatake ang nuclear facilities sang Iran mahimo patay na sila tanan. Liwat sini nga ginpabugal nga ang pahayag ni US President Donald Trump nga ila madinalagon nga naguba ang Iranian military kag nuclear capabilities. Pila ka grupo ang kontra sang Israel kaangay sang Hamas, Hezbollah, Houthis, Iran, subong man ang mga grupo sa Iraq, Syria kag Palestine. Wala na sunod sa iya sila sang mabakod nga depensa kun masandigan kundi ang Amerika.
1: Balita 12:33.
0: Ginapabugal ni US President Donald Trump nga nangin madinalagon ang unang adlaw sang pag-meeting nila ni Chinese President Xi Jinping. Gin-tour ni Trump ang Chinese President sa sulod sang White House kung sa diin may ara pa sang military parade sa Rose Garden. Nagpatigayon sang bilateral meeting ang magtimbang bahin kung sa diin ila ginhambalan ang negosyo, artificial intelligence o kung AI, kag ang isyo na hanungod sa Taiwan nga ginako sang o kung ginaangkon sang China. Ginsiling pa sang US President nga ginapabugal niya ang relasyon sang Amerika kag China kag ginsigurado nga magapadayon ang pagbuligay sang duha ka pungsod. Madumduman nga may ara sang indi pagintsyandihanay ang US kag China bangod sa isyo sang pagbutang sang buhis sang Amerika sa iban nga produkto sang China.
1: Balita 12:33.
0: Kag amay itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33. Ini ang inyong manugbalita, Ruth Glaur. Para naman sa atin pahanumdom, Salmo. Kuna Salmo 100, mga bersikulo 5. Kay maayo ang Ginoo, ang iya gugma wala sing katapusan kag iya katutom nagapadayon sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Praise the Lord.
1: Ayan. Praise the Lord. Tama po yun. Talagang praise the Lord kasi mamunta naman tayo ng Friday.
0: Ay,
1: next week po ipapreron na. May gulay. O, di ba? Ang bilis ng mundo.
0: Iyon ang kainain, gulay. Iyon ang kasagutan sa problema sa katawan.
1: Tama po. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on a Friday morning. Dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM Radio, dito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po sa One Corporate Center dito sa Pasig. Kung kayo naman po ay mga nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po ng program, gamit din po ang transistor radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po yung program natin mula po sa DYVS sa Bacolod. Pero kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, syempre po, may internet kayo mula pari hanggang hulo, abay nakukuha niyo po ang ating programa. At hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So salamat po at patuloy kayo naka-tune in dito sa atin at patuloy na prayer namin, nagiging encouragement po kami sa inyo, di ba po? Sa inyo pong mga pang-araw-araw na buhay, encouragement yon. So mga kaibigan, dalangin namin, you go with us, join us for the next 30 minutes para po meron po kasama na po dito yung mga dagdag kaalaman, syempre po yung mga mensahe, ganun din po mga encouraging na mga insights para po sa ating strength, para po sa ating pagpapalakasan sa bawat isa. So hold on lang po kayo dyan ha, dalangin natin na kayo po ay magkaroon ng new insights as you learn with us. So, wag din pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga makabagong awitin at makabagong mga insight upang salita ng Diyos ay inyong marinig na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na sa inyo'y gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, nasa na tayo? Nasa second top na tayo ng top 10 discoveries ng Biblical Archaeology. Okay. Oh, ready na kayo? Ito naman. Ancient ivory inlays discovered in Jerusalem noong September of 2022. So ang mga archaeologists sa Jerusalem po ay nakahukay ng mga napakahalagang collections ng mga 1,500 ivory fragments mula daw po sa First Temple era. So ang mga artifacts ay nahukay sa Givati parking lot. Ngunit lalong nakita po sa liwanag noong ang mga material ay dumaan po sa tinatawag na wet sifting o yung salaan sa MX Jure National Park. Ang mga ivory fragments na ito ay naukit sa mga geometric shapes. Merong lotus flowers, rosettes, at maari daw pong inlay na nakadecorate sa isang wooden furnitures. So mga conservators po, na sila Orna Cohen at Ilan Naor ay masusing pinag-aralan at inassemble po yung daang-daang fragments na ito at pinaniniwala ang mga tira o remains ng isang 12 square na plaque o plaque na ang sukat ay 5x5 centimeters. So ang ivory inlays ay nahukay sa isang monumental building. Maari daw pong tahanan ng mga mayayamang Hudyo, elite o royalty na nasira daw po ng mga Babylonian noong 6th century BC. So ang ivory po ay laging kaugnay sa mga royalty at mayayaman at natatagal

0: natatagpuan sa iba't iba pang ancient cities tulad daw po ng Samaria at Nimrod. So ang discovery ng mga ivory fragments ay ebidensya sa biblical description sa katanyagan ng Jerusalem sa panahon ng Iron Age. So ang mga ivory na ito ay nag-i-illustrate po ng mga itsura ng ibang ivory inlaid furnitures na nabamanggit sa Bible. Tulad po dun sa trono ni Solomon na yari ng ivory. Dun po sa unang hari 10:18 at yung kama na may ivory inlaid na nabanggit sa Amos 6:8. Higit sa lahat po, ang discovery ay nag-highlight ng kahalagahan ng tinatawag nilang wet sifting. Isang proseso na ginagamit po ng mga antiquities, ng mga archaeologists, at ginawa po yun sa pag-implement sa kanilang mga excavations. So ang mga archaeologists po ay naglalarawan na ito daw po ay isang extraordinary discovery. Ang collections ng mga ivory plaques mula po sa First Temple period na nahukay kamakailan sa Jerusalem. Ang mga ito daw po ay kabilang sa konti na natagpuan at ang mga kaunahang nahukay sa syudad, 'di ba? Yung mga precious po 'yun sa kanila. So ang mga decorated ivory objects ang isa sa pinaka-rare na archaeological find. Sabi nga nung pong isa, I mean, to date, we only knew of decorated ivories from the capital of great kingdoms in the First Temple period, such as Nimrod, the capital of Assyria, or Samaria, the capital of the Israelite kingdom. Ito po ay ayon kay Professor Yuval Gadot ng Tel Aviv University Department of Archaeology and Near Eastern Cultures. At si Dr. Yifta Shalev ng IAA na sa kauna-unahang pagkakataon daw ay nakasama na ngayon ng Israel sa mga capitals na ito, di ba? So ang ivory ay isa sa pinakamahal na raw material sa ancient world at mas mahalaga pa daw po ito kaysa ginto ayon po sa Israel Antiquities. So ang mga plaques ay na-discover nga po sa ruin ng isang malapalasyong building na ginagamit sa Jerusalem sa panahon po ng katanyagan nito, mga 8th hanggang 7th century BCE. So ang mga microscopic testings na ginawa po ni Harel Shoshat, isa pong doctoral candidate ng University of Haifa's Archaeological Department, nag-confirm nga po na ang mga plaques ay inukit mula sa elephant tusk. So ano to, genuine talaga. Maliwanag po talaga sa Bible na na si Haring Solomon po may trono na yari sa ivory. Yun nga po, hinanap ko po yung 1 Kings 10:18 at 19. At ito po yung nakalagay. Nagpagawa rin siya ng isang malaking trono yari sa garing ng elepante na may balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono. At may patungan ng bisig sa dalawang tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito. Alam nyo, ito ay patunay ng yaman at katanyagan ng kaharian ng Israel sa panahong nila Haring Solomon at nila Haring David. No? Subalit malinaw din ang mababasa natin sa Amos. Sabi nga doon sa Amos 6:8. Kitang-kita natin. Sabi po doon sa Amos 6:8 na mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lungsod at ang lahat ng bagay na naroon. So, ang mga ivory fragments na ito po na natagpuan, patunay na nalupig ang Israel at sila ay nasakop ng Babylonia. Walang natira sa kanilang kayamanan at sa kanilang mga ipinagmamalaki. Ang mga katotohanan ito ay patunay na hindi natin dapat pagtiwalaan ang ating mga kayamanan o katanyagan. Kapag ito na ang magdudulot sa atin ng kayamangan o maglalayo sa atin mula sa Diyos, wawasakin ito at mawawala. Kaya nga mga kaagapay at kagabay, ano man ang mga kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay hindi po dapat ito pagyabang, ipagmalaki dahil ang lahat po ito ay mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Kailangan nating gamitin to para sa kanyang kaharian. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Kasi pag ang yaman na ang humarta, yun, ang lumagay sa iyong mata, kahit nga yung 25 centavos eh, lagay mo sa dalawang mata, hindi ka na makakakita. At dahil doon, itong mga mayayamang ito, binabaliwala talaga yung ibang mga tao. Yung mga mahihirap, silang wala. Eh ano ang kanilang ginagawa? Binabaliwala nila. Pero sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito, ang mga mahihirap, silang mga wala, ano ang ating katungkulan sa kanila? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Right? Una, maging mabuti tayo sa mga mahihirap. Awit 41:1. Mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Pangalawa, pakainin ang mga kapatid ni Jesus. Mateo 25:35-36. Ano po ang sabi? Dahil nang nagutom ako, pinakain ninyo ako. Nung nauhaw ako, pinainom ninyo ako. Nung ako'y naging dayo, pinatuloy ninyo ako. Nung wala na akong maisuot, dinamitan ninyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan ninyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw ninyo ako. Si Jesus ang nagsasalita. Pangatlo, pakainin ang mga nagugutom. Isaiah 58:7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang matirhan. Yaong mga taong halos hubad ay inyong paramitan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikda. Ika-apat, magbigay ng sagana sa mga nangangailangan. Efeso 4:28, yung mga magnanakaw, tigilin na ninyo yan. Imbes magnakaw, magtrabaho kayong mabuti para may hanap buhay kayo. At ano, makatulong kayo sa mahihirap. Panglima, magbigay ng matutulungang kamay o maging matulunging kamay sa mga mahihirap. Kawikaan 31:20, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang kanyang palad. Again, binigyan natin ang diin ang bukas na palad. Hindi natin ititikom kasi once na itinikom natin, sarili na natin ang ating iniintindi. Dato pag ito'y patuloy na bukas, ang Diyos ang maglalagay ng dadaloy na pagpapala para abutin ng iba na nangangailangan. Sapagkat mahal din sila ng Diyos, nais kang gamitin ng Diyos upang sila'y pagpalain. Diba anak?
0: Opo, Ama.
1: Amen.
0: Yan. Totoo yun, Dad. At yan dapat ang mission statement din natin. Tutulungan natin sila. Di ba po? At it wala naman pong, what is the right word? Ako po kasi, di ba, matagal po kami sa ComDev, Community Dev. So alam natin na meron mga tamang pamaraan sa pagtulong po sa mahihirap. Always remember, pagtutulong tayo sa kanila, ito po ay para matuto silang maging sustainable. Hindi sila maging dependent sa atin. Yun yung dapat rule number one. Pag tinulungan natin sila, parang dun sa natatandaan nyo po yung proverb ng mga Chinese. Sabi nila, don't give them fish. Teach them how to fish. Yun yung pinakamagandang pamamaraan para po hindi maging dependent ang mga tinutulungan natin.
1: Yeah, pero anak, kung yung tao ay gutom na gutom, aba, ibigyan mo muna ng, you know, ng fish. Pagkatapos, turuan mo siya para mag-fish.
0: Ayun na nga po, ibig ko sabihin.
1: Ayun.
0: Ganon. Kasi ho, kadalasan din, sorry to say, may mga tao po na pag ganon na nangyari at pinigyan mo, hihingi uli. So dapat, maging aware din tayo na tuturuan natin sila na magsikap. Bawal lang tamad sa kasalita ng Diyos, di ba po?
1: Kayo, huwag pakainin ang tamad.
0: Totoo po yun, huwag pakainin ang tamad. Kaya nga ho, di ba po kapansin-pansin, hindi sa ano nga. Pero napansin nyo, tuwing

0: Magpapasko. Ngayon, nung nagpasko, ang dami na naman po mga katutubo na bumaba, di ba po? Bumaba dito sa Maynila para malimos. Eh, isipin nyo, sino ang nagbaba sa kanila? Di ba? Sino ang nagdala sa kanila? So, ibig sabihin, may mga tao na nagmamanipulate sa kanila, tapos ibababa sila dito. Sa tingin nyo, magkano yung makukuha nila dun sa kanilang pinapalimos, pinapalimusan?
1: Kaunti lang.
0: Oh, di ba?
1: Kukunin na yung bus nila, yung kanilang mga ninakaw.
0: Ganun, we have to be more wise in dealing with that. Kaya ang best po niya, kung gusto niyo talagang tumulong sa mga mahihirap, halimbawa, andyan ang compassion. Kung gusto niyo tumulong sa mga bata, suportahan sila.
1: Kasi namamanage nila ng tama.
0: Opo, naayos nila yon. And in fairness sa compassion, ha, believe ako sa kanilang accountability. At ang kanilang work, in reality, church-based. So alam natin na pag sinuportahan natin ang mga bata sa kanila, alam din natin na
1: may
0: yun
1: pupuntahan.
0: Sila. Meron silang gospel, may kakarinig sila dahil integral ang compassion. At kung ang church nyo ay pumalpak sa inyong accountability, yari, mawawala yung proyekto. Ganun talaga, Dad. Kasi ang hindi na accountability.
1: At maraming nadidiscovering ganyan.
0: Opo.
1: Kaya makuminsan, yung merong binanggit doon na kung ano eh.
0: Opo.
1: Naging scam na tuloy eh.
0: Totoo po yun. Kaya po ang point ko, or kung halimbawa kagaya niyo, kami, tumutulong kami sa mga relatives namin, mga pamangkin namin, tinetrain namin sila, ini-employ namin sila sa Sushi Ken kasi alam namin na it could help them in the future. Ganun po, yung alam niyo yung may direction, hindi yung nakatunga nga lang sa atin, hihintay sa ating pamimigay. Hindi dapat ganun. Ituruan sila para maging sustainable.
1: Nga, anak, kasi napolitize na yung magandang katuruan.
0: Kaya
1: hindi na godly science ang nangyayari. You know, ungodly na. Bahala na ang Diyos sa kanila. Pagharap
0: kaya
1: nila
0: po
1: sa Panginoon, wala.
0: At saka po talaga, honestly, I mean, kagaya nun, ang pagtulong po sa mahihirap, hindi naman po dapat, I mean, role po yan ng church, tingnan yung mabuti. Role ng church. So tayo pong mga iglesia, tayo dapat yung umaabot sa pangangailangan. So sa mga churches na meron kayong feeding program, mga churches na meron kayong tutorial services, saludo po ako sa inyo. Pero ito lang lagi kong sasabihin, ha, kailangan hindi siya dependency. Dapat sustainability. Yun yung dapat na matututunan natin in the process.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag lagi silang nakatunga nga sa church sa kanilang mga pangangailangan, iba na pong usapan yon. So dapat tinetrain natin sila.
1: We need to be guided accordingly by the Word of God and by the Holy Spirit tama yung ginagawa natin.
0: Exactly. At saka maging aware din tayo sa ginagawa po din ng iba. Alam nyo, minsan kasi ang mga churches, akala nila alam na nila lahat. Hindi. Meron din tayo mga faith-based organizations na pwede nating pagtulungan. Kung gusto nyo pong tumulong sa mga visually impaired, edi tumulong sa resources for the blind. Diba? Ganun po yung gawin natin. Maging aware tayo sa mga ano ba mga iba pang mga faith-based organization na nakakatulong sa iba. Para din po natin, I mean, we could be partners with them. Di ba po? Yun yung gawin natin. FEBC is continuing the program kasi marami siyang partners. So, depende po yun talaga sa atin pong patuloy na pagtanong sa Panginoon, Lord, sana ko pwedeng maging partner. Anong ministry yung pwede ko pong gawin para lalo po tayong makatulong? Di ba po?
1: Patuloy na pag-abay sa organism,
0: opo,
1: which is the life of God, rather than organization.
0: Mag-pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Thank you, Lord. As a church, thank you, Father, kasi sa amin po sa church ng MCF, alam po namin, Panginoon, ang kanilang puso sa community dev. Salamat po. Salamat din po sa mga organizations tulad po ng Compassion, Food for the Hungry, at marami pang iba. Thank you din, Lord, sa mga faith-based organization tulad ng Resources for the Blind sa pangunguna po ni Ate Ami. Salamat po doon, Panginoon, sa pangunguna din nila Ate Lily bilang part ng board. Lord, marami sila, Panginoon.

0: Dalangin nga po namin maging aware kami sa mga katotohanan ito, mga mission organizations, faith-based organizations na pwede po kami makipag-partner para po sa building ng iyong kingdom. At Lord, sa amin pong mga kaibigan na today is their special day, birthday man o anniversary, Father, we pray for your blessing, Lord, upon them. At sa amin pong mga kaibigan na dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, sa karamdaman, ikaw po ang aming healer. Sa mga amin po, Panginoong, pangangailangan financially, ikaw po ang aming provider. Sa mga kaibigan namin, kaagapay at kagabay na nako-confuse, Panginoon, sa kung saang direction ng buhay, ikaw po ang aming waymaker. Lord, totoo yon, ikaw po ang lahat-lahat sa amin. So Lord, we just pray na ikaw po ang siyang kumatagpo sa mga kaibigan, kaagapay at kagabay sa anumang pangangailangan. At the same time din, Panginoon, may we learn to count our blessings and be thankful para po ngayong weekend as worship you, marami po kaming bagay na pwedeng ipasalamat sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po sa Kawikaan 31:20, matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Lord, salamat po sa inyong mga salita at sa gabay ng Espiritu. Alam namin, tama ang magagawa namin dahil ikaw ang gumagabay. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
0: So mga kaibigan, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam niyo po, there's nothing wrong in helping. Totoo po yan. Dapat po ginagawa po natin yan bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. No po, yun lang, like ko sinasabi, make sure it is for their sustainability and not for their dependency. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Rejivel Yena
0: at Aruel Mendoza po, kasama ang ating mga gabay barkada sa DZS Broadcast Engineering, sa DZS Radio TV, ganun din sa ProdTech, at yung ating mga kabarkada dyan sa Bukawi Transmitter. Kasama na rin po si Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi ng ganito, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Ay talaga po yan, totoo po yan. Kung kaya't pagpalain kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Ngaton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 gina nga habit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue na.
3: Salamat sa pagpamati sa Liwat aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Tinay su tiang bing yu, ang bang titaya si kalai, lang kang sangkam lai biak siong si pian hak sip gito, tau dian o lo, tet pun si pian si tati di gua mui di lai ta, lai su siong ich pun che, huan hok su siong, ying yong di lan e sing wak diong, chung e jia zue koka hong sing e lang.
8: C篇 第114篇 以色列出了埃及亚国家离开公义言的百姓那时犹大成了主的圣所以色列成了伊所治理的国度从海看见就喷刀约旦河也倒流大山踊跃像着江羊小山跳舞像着羊羔从海啊你为何喷刀约旦啊你为何倒流大山，你为何踊跃像着江羊？小山，你为何跳舞像着羊羔？大地啊，你因为看见主的面，就是雅各上帝的面，便要震动。伊予干石变作水池，予坚石变作泉源。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod suwang sa 1233 Radio DYVS sa launa 3:32 ang hapon sa itong mga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. Sumaayong hapon sa itong mga tagpalamatikag sa itong mga tagtumalan ang kag sa mga kapadayon ka suporta sa atong nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-agree, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa atong comment section kay akon inibas akon kagtamyawon. So today, we are going to talk about something exciting, something nga makapadala sa aton to a beautiful places. Something nga ga-introduce sa aton sa different cultures and something nga nagabulig sa communities earn a living. And of course, something good nga almost or many of us gina enjoy gid ini even if we don't always realize nga kita nagaparticipate dere. And yes, we are talking about tourism. When you hear the word tourism, what comes to your mind? Maybe a beach, hotel, airplane, bukid, or pictures, pagkaon, or going on a vacation with your family, or maybe Boracay, Palawan, Cebu, Iloilo, or perhaps there is aton mismong city, the Bacolod. So of course, today is September 25. We are only 2 days away from World Tourism Day, again observed every year on September 27th. And of course, ang amo ini naghatag sa opportunity to ask, ano gid bala ang tourism? Nga nagamatter ini? Paano bala ang tourism makabulig sa mga komunidad? And most importantly, para sa atin ng mga learners, how can technology and young learner help shape the future of tourism? So let's begin with something simple. What exactly is tourism? So ang tourism, naga-involve dere ang mga tao nga naga-travel, kaya naga-visit places outside sa ilang usual environment for purpose such as leisure, culture, recreation, education, business, and other experiences. But ang tourism, of course, isn't only about traveling. Think about everything nga katabo bala kung isa ka visitor nga kadto sa isa ka lugar. Kinanglanon nila transportation, kinanglanon nila nga magstay sa isa ka hotel or accommodation, kinanglanon nila magkaon sa mga restaurants, kailangan nila magbakal souvenir.

0: Abiyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Bakit ganoon, Dina? Mukhang labingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
3: Hindi totoo yan, Sara.
2: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
3: Sara, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
2: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
3: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: We have no allerdings of Rüstungsvollzug wie die Welt sie noch nicht gesehen hat.
3: And that consequently, this country is at war with Germany.
4: As conquer we must, as conquer we shall.
5: World War I, the war to end all wars. World peace is so elusive.
6: Will we ever know peace?
5: Bible prophecy in Isaiah chapter 2 says, the war to end all wars will come.
7: World peace is a future reality, someday.
6: Peace may not be universal right now, but
5: you can have your own personal peace with God.
7: He'll replace the worry and hostility in your life with peace.
6: So you can be at peace even when the world's not.
5: Someday, the world will find peace according to Isaiah chapter 2.
7: You can find it today.
6: Let there be peace on earth, and let God begin with you.
5: Some insight from inside our daily bread.
8: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
9: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.

Hanapin niyo po ang FEBCPH Stream app sa inyong Android. Hindi po ako sure kung available yan sa iOS, pero naka-install po yan sa aking Android phone. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tayo po ay tatalakay ng salita ng Diyos. Nito pong linggong ito ay tinatalakay natin ang tungkol po sa integrity. At nakita po natin yung importansya na talagang yung integrity na ito ay nagmumula sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat kung wala yung paghahari na iyon, ay makikita po ito sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya napakahalaga po na ating i-consider paano tayo mamumuhay sa kaparaan ng nakapagbibigay lugod sa Diyos. Whatever happens sa ating external ay resulta po ng nangyayari internally. Ano po? So kung ano po yung lagay ng ating puso, yan po ay magre-reflect sa kalagayan ng ating pakikitungo. Kaya ang starting point ng integrity ay yung pong relationship natin sa Panginoon. Hindi po pwedeng alisin yan. At yan nga po ang reality, kaya nga lagi nating binibigyang diin na ito pong ating ugnayan sa ating Panginoon ay napakahalaga para po sa ating pamumuhay sa lipunan. Eh, tingnan muna natin, let's try to look at society at tingnan po natin kung anong epekto kapag wala pong integrity. Isipin niyo po, pag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga salita, kapag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga pangako, kapag ang tao po ay nagsisinungaling, nagbibigay po ng maling testimonya o yung false testimony, o kaya naman po ay ang taong iyon ay umiimbento ng mga kwento tungkol sa ibang tao, paano po tayo mamumuhay ng maayos? Di po ba? Kahit po sabihin natin na maraming material na pagpapala, kahit sabihin natin na sagana tayo sa material na bagay, pero pag wala po talagang integrity ang ating society, ang ating mga relationships ay sadyang magdi-deteriorate. Kaya po, parte ng dinidevelop ng Panginoon sa atin ay yung pong ating karakter. Kasi nga, tandaan niyo po ito, ang blessing, sinasabi natin palagi, generally speaking, dalawang klase. Yung external, that's what we receive from God, externally. And then yung internal, that is what God develops in us. So, yung character po, dinidevelop ng Panginoon. At mahalaga yan dahil kahit meron kang pananalapi, pero walang tamang stewardship, which is part of character growth and development, hindi natin mamamanage ng tama yung pong biyaya ng pananalapi at iba pang mga resources, di po ba? Kahit sabihin mong meron tayong pamilya, biyaya ng Panginoon yan, kung wala sa atin ang pagiging honest at kung wala tayong integrity, yung relationship with the family will eventually deteriorate. Kaya minsan makikita mo ang mga frustrations, hindi naman umiikot lang sa material eh, di ho ba? Hindi naman sasabihin ng mga tao na kaya lang kami naghiwalay ay dahil sa wala kaming pera. Although may mga cases pong ganyan, pero most of the time, hindi po yung kawalan ng pera dahil walang biyayang dumarating, kundi yung mismanagement of money, misuse of money, abuse of resources, dishonesty, walang alignment pagdating sa values, ito po ay nagbubunga ng stress sa ating mga relationship. Now, if you look at society right now, yan din po makikita natin, especially if you're listening to current events, di po ba? Tayo ho'y napapagod na dahil ang ating bansa ay na-setback ng kung ilang dekada because of lack of integrity. Merong mga resources na supposed to be allocated for the benefit of the constituents. Pero pag walang integrity po ang leader, ano pong nangyayari? Makikita natin na nare-reallocate, nami-misuse, na-abuse, o kaya naman nananakaw completely ang mga bagay na ito. At ang masakla po doon, merong kasing kapalit eh. Di ba? Merong katapat, merong nawawala sa iba dahil po sa ilan na walang integridad. Kaya ho talagang nakakalungkot, pero hindi pa nga doon natatapos, di ho ba? May mga paglilitis na mga ginagawa, may mga susulpot na magbibigay ng testimonya dahil na konsensya, at mamayang babawiin ang testimonya dahil na konsensya na naman.

0: Para mang ganun-ganun lang ang tao, no? They can easily say that we want to share our testimony or what we know. Tetestigo kami. Pero kung paanong ganoon lang sumulpot, eh ganoon lang din mawawala. At magsasabing inaatras namin ang aming mga testimonya. Diba? So, yung nahirapan na dahil sa consequences ng kawalan ng integrity sa pagmanage ng funds, eh later on, lalo pang nalugmok because of the injustice that we see. At lahat po yan may kinalaman sa integrity. Palagi na lang walang may kasalanan, palagi na lang iba ang may kasalanan, palagi na lang hindi sila ang may kasalanan. So we suffer the consequence. Kaya napaka-importante po na talagang isipin natin, ang isang lipunan na walang integrity ang mga tao ay isang lipunang hindi mararanasan ang fullest extent ng blessing ng Panginoon. Tayo rin bilang mga individual ay hindi rin natin mararanasan yung biyaya na lubos ng ating Panginoon in the absence of integrity. Kasi ganun siya talaga kahalaga eh. Kaya nga kung papansinin niyo po, halimbawa sa personal na buhay, if you want to glorify God, sa palagay niyo ba yung kawalan ng integrity sa buhay ng isang tao ay pwede ba nating masabi na yan po ay kalugod-lugod sa Diyos? So how can we worship God successfully kung wala namang dinidevelop na integrity? Dahil ang ating pagsamba ay hindi lamang naman limitado sa ating mga pag-awit, sa ating mga sinasabi, sa ating pagdalo sa mga gawain. Parte po ng ating pagsamba is who we are and what we do, not only on Sundays but every single moment. Bawat sandali ng ating buhay, doon talaga yan sinusukat. Kaya napakahalaga po talaga na kung tayo po ay nagsasabing nais nating bigyan ng kaluguran ng Panginoon, isa ito sa mga bagay na kailangan nating i-develop. Now, gusto ko pong bigyang linaw, ano? Kasi minsan, may mga tao na sinasabi nila, eh paano pastor if we fail? Okay, sinasabi ng iba, oh, pa-Bible-Bible pa kayo. Tapos, eh hindi naman kayo nagbabago. O kaya, nagtatalakay pa tayo ng integrity, pero bakit hindi naman tayo sumusunod? So, minsan po, may mga times talaga, we will fail. But let me clarify something. Magkaiba ho yung pretending at saka yung persevering. Yung taong nagpe-pretend, nagpapanggap, wala hong kaplano-plano yan to become the person that he or she says that he is. Pero yung taong nagpe-persevere, although from time to time, merong failure, may shortcomings, pero nandoon po yung effort to become better, okay? To become the person that God wants him to be or God wants her to be. So yan po yung kaibahan noon. Kaya kung sakali po naririnig nyo yung ganong mga salita, do not be discouraged. But rather, take it to heart and then evaluate, validate. Tama ba yung sinasabi? Talaga bang ganun ako? Talaga bang masasabi ko na kulang ba talaga ako sa integridad? O kaya naman ay nagpapanggap lang ba ako? Or am I persevering? Napakahalagang mga katanungan, ano po? Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa isang mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. So, again, pag sinabi po nating integrity, meron pong ilang bagay na kailangan nating isettle sa ating buhay. Ang idea po kasi nito is you have an undivided heart. Kaya po kadalasan nagkakaroon tayo ng inconsistencies dahil yung loyalty natin is divided. Minsan po may loyalty tayo sa ilang mga taong alam nating sumusunod sa Panginoon, pero meron din tayong loyalty at malaking pagpapahalaga sa mga taong hindi tumatalima sa nais ng Panginoon. So may mga times na iipit tayo sa gitna. Ano po yun? Yung bang tipong nagiging komplikado ang buhay. Alam mo yung tama, hindi mo magawa. So you become inconsistent. Or you allow certain people to pressure you. Okay? To abandon what is right and choose what is wrong. Di ba? Kasi yung pressure nga eh. Kaya pag pinag-uusapan natin ng integrity, napakahalaga po, klarong-klaro sa atin. Kailangan may clarity of calling. Sino ba ang gusto nating luwalhatiin at ano ba talaga ang layunin ng ating buhay? Napakahalaga po yan sapagkat Imagine nyo po, no? Sabi ko nga, madalas kong dinidiscuss ito pag may mga Bible studies po ako. At minsan sinasabi ko nga, no? Isipin mo ang tao, no? Bibigyan ka ng what? 50, 60, 70, 80, 90 years sa ibabaw ng mundo. Tapos pagdating sa dulo, hihingi ka ng extension. Hindi ho masama ang humingi ng extension, ha? Pero kadalasan po, ang malungkot na side ng paghingi ng extension ay yung pong katotohanan na may mga pagkakataon po na may mga bagay tayong hindi natin siniseryoso na pwede namang seryosohin noon pa. Pwede namang gawin na sana noon pa. Pero ang nagiging problem po, we delay until dumating tayo sa point na kailangan pa natin ng extension. So ang reality po niyan, ang susi, hindi ho yung may confrontation ka sa kamatayan, saka ka palang mag-iisip ano yung tamang gagawin. Kailangan ngayon pa lang determine sino ba talaga ang gusto mong bigyan ng kaluguran. If you remember, si Jesus, nung kinaharap niya yung mga taong sumusunod, because at certain occasions in the Bible, nakita natin, sinusundan siya ng multitude. Kaya nga po, may feeding of the 4,000, excluding women and children. Feeding of the 5,000, again, excluding women and children. So, hindi lang po isang pagkakataon yun. These are two separate and different events. Pero mapapansin niyo po, sa dami ng mga taong sumusunod, palagi niyang sinasabi, if you want to be my follower, if you want to be my disciple, kung nais mong maging tagasunod, di ba? You must love me more. In fact, sa ibang translation po ang ginamit doon, you must hate your father, mother, wife, children, yes, even your own life. Ang ibig sabihin po ng hate doon, hindi yung magalit ka sa kanila. Baka sabihin ng ibang tao, nag-away kami ng misis ko, hate na hate ko siya. Kaya, ayan, makakasunod na ako. That's not what the Bible is talking about. Ang ibig sabihin po noon, if you look at the New Living Translation, ang sabi roon, you must hate by comparison. And that is a better interpretation of the passage. Ang ibig sabihin po, na talagang magiging matimbang ang Panginoon. Na dahil siya ang matimbang, siya ang ating susundin. Na dahil siya po ang matimbang, yung kalooban niya ang ating gagawin. Yun pong malaking hamon, mga kapatid. Kasi nga, pag hindi po maliwanag sa atin yung calling natin at kung sino ang luluwalhatiin natin, lagi tayong divided. In fact, ang magiging problem niyan, yung mga existing, yung mga pinayagan na natin in the past na mag-influence sa buhay natin, plus the future, ano po, complications. Magsasama-sama yan . Yung existing, dahil hindi maliwanag yung calling, may mga inalaw tayo sa buhay natin that creates complications. Ano yung future? Kung wala pong clarity of calling, gawa na naman tayo ng gawa ng mga commitments, influensya ng tao dito. We give people the power to control our lives, our schedule, our resources. And later on, kahit sa future, nagiging napakahirap pa rin ang obedience. So yung idea po ng integrity, although many times we use it to refer to certain actions, ang ibig sabihin niyan, iisa. Meron pong maliwanag na layunin at direksyon. At iyan po ay napakahalaga because when you have that, maliwanag na maliwanag sa iyo what to say yes to and what to say no to. Ano yung tatanggapin, ano yung tatanggihan. Okay? Klaro yun. Pero pag wala kang ganon, anything goes. Di po ba? Ah, masayang kasama. Sige, lika rito. Oy, gusto ko rin yung activity na yan. Sali ako dyan. Walang determining factor. Tapos later on, darating ang pagtawag ng Panginoon, you cannot say yes because you already created so many complications in your life. So, kailangan po may clarity because that is essential. Kaya yung idea ng integrity, yung hindi mo na pwedeng i-divide. Talagang merong solid na pundasyon, iisa lang ang layunin. So, dahil klarong-klaro po ito, napakadali nating makapag-decide if this is allowable, this is acceptable, this is not allowable, this is not acceptable. Merong clarity, di ba? Merong linya. If you remember, si Joshua from Joshua 24. Yung Joshua po was during the time na malapit na silang pumasok sa Promised Land, hindi ba? At sa leadership po ni Moses, nakarating sila sa wilderness, and then si Moses po hindi makakapasok sa promised land, so it was the time for Joshua to take over. At isa po sa mga binigyang diin ng Panginoon nung sila po ay papasok na doon, and even yung initial time na sila po ay naroon sa promised land, eh talagang kinonfront yung mga tao. Yung very popular na passage na sinabi po ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." It's a powerful confrontation. Kung babasahin niyo po yung mga surrounding verses doon, talagang hinarap ni Joshua, as according to the Lord's instructions, yung mga tao. At sinabi niya, "Choose today whom you will serve." Kasi all the while, yung mga iba may mga namana pang mga practices sa Egypt, dala-dala po nila yan. Yung iba naman, nakita yung pamamaraan ng mga tao dun sa loob ng promised land, kasi may mga occupants yun eh. So yung kultura noon, pamamaraan noon, mga Diyos-Diyosa noon, mga taong nakatira doon, nagkaroon po yan ng mga interaction and sharing of culture. And then later on, mga compromises. Kaya nga ang sabi ni Joshua, "Choose today whom you will serve." Bakit po? Yung kanyang pagpapasya na yon ay mahalaga sa maraming paraan. Una, kina-clarify, ano ba yung acceptable sa Panginoon? Kailangan maging malinaw eh. Kasi ang nagiging problem paminsan, instead of being totally devoted to God, we end up just accommodating God. Yung bang sa halip na buong-buo na nagpapasakop sa Panginoon, ang nangyayari paminsan, ina-accommodate na lang natin ang Diyos sa ating buhay. Anong ibig sabihin nun? Yung bang, okay, mahal kita Panginoon, pero marami akong mahal. Susundin kita Panginoon, pero marami akong kompromiso. What God wants is complete devotion. That's number one. Number two, yung decision na iyon draws the line. Meron pong linya na nililikha. This is acceptable, this is not. You draw the line. Merong klaro. We say no to this, we say yes to this. Di ho ba? So you draw the line. Kaya nga ho, pagka nawawala yung integrity, yung linya na yung kasi minsan hindi malinaw, di ba? Kaya minsan ang ginagawa ng tao sa halip na, ay masama ito, hindi, ja-justify pa eh. Minsan itatago pa eh, basta walang makakaalam, parang okay lang. Why? Because a line is not clearly drawn. So you draw the line. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede. What else? Yung pong confrontation na yon is also setting a direction for the next generation. Tandaan niyo po ito. Anumang mga kontrobersya na hindi po natin sinesettle sa kasalukuyan ay kontrobersyang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. So yung mga battles natin ngayon ay ipapamana po natin. Yung victories natin ngayon ay ipapamana rin natin sa kanila. So, we ask the question, ano po yung pinapamana natin? May mga unsettled pa ba sa buhay natin na baka hindi alam ng next generation? Kaya nga po, sabi ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." So, it was not just a decision for himself, hindi lang yan personal, but he was making a clear direction for the next generation. Kasi alam niya, mawawala na kami. Dapat yung next generation maliwanag yung direksyon. At hindi lang yung linaw ng direksyon. We must make sure, take note, that obedience will be easier for them. Totoo po yan. Kasi minsan, nagiging mas mahirap sumunod kasi ang daming komplikasyon eh. I remember several years ago, meron po ako nakausap na may mga bagay siyang gustong alisin sa kanyang buhay. Na sabi ko sa kanya, bakit hindi mo maalis-alis? Ang sabi niya kasi yung mga bagay na ito, although it's not pleasing to the Lord, pero nasa bahay pa namin, parte pa ng buhay namin, kasi may mga sentimental value, bigay lang sa amin, o kaya mahal yan, at hindi naman namin talaga na yan binibigyan ng importansya. So, ang sabi ko sa kanya, "Are you saying na kaya hindi mo yan maalis-alis dahil pinamana sa iyo?" Sabi niya, "Yes, Pastor." Alam mo, sabi ko sa kanya, "Alam mo, the same excuse gagamitin ng anak mo. Time will come. Kung ano yung dahilan mo ngayon, yun din ang idadahilan niya. Until one generation comes up and say, okay, this ends with me. This ends with me. Kung wala ho magsasabi niyan, every generation will have a reason to compromise, will have a reason not to fully obey or to fully commit to God. Somebody has to draw the line and say, this ends with me. I will make a stand. I will not pass on my struggles to the next generation. Napaka-powerful ano po. Kaya nga yun ang sinasabi ni Joshua, okay? Kung kayo ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, ba, saganang sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. At ang sinasabi niya, me and my household, I am making a decision not only for myself, but as a spiritual leader, I take on this responsibility and I am taking on this important responsibility, spiritual responsibility to lead my family. Napakalaking bagay po yan. And yan po ang kailangan natin. Many times we blame the media, we blame the government, we blame a lot of things. And kadalasan naman totoo rin, they are worth blaming. Pero hindi ho ba may responsibility rin tayo? Kailangan. We have to step up. Just like Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Drawing the line, clarifying what is acceptable and what is not, and giving direction not only for the present but also for the next generation so that later on, obedience will be made easier for them. Because we fought the battles here and now, later on, mas madali na po sa kanila. Of course, they will have their own battles, but it will be easier rather than us compromising and passing on the consequences and complications of our compromises to the next generation. So sana po naging pagpapala itong ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa, nasusubaybayan gamit po ang radyo. At pwede nyo hong balikan yung mga previous episodes gamit po ang iba't ibang mga Facebook pages ng iba't ibang mga stations po natin. It's available for, I think, maximum of 1 month. So pwede nyo pong balikan yan. So muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabatid.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan, feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best, ari ang programa Visions of Hope. Ginadulong sa inyo sang Christian Foundation for Persons with Disabilities kag sang sini nga istasyon 1233

0: Para sa inyong mga pamangkot at sugestyon, mahimo lamang nga makig-angot sa Christian Foundation for Persons with Disabilities, Care of Sanica's Residence, 1268 General Nacar Street, Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. You may call us at 434-8774 or check us on Facebook, facebook.com/CFPDInc or website cfpdinc.org. Our email is cfpdinc@gmail.com. Tugtog sa liwat!
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at naririnig niya ito, di ba?
2: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
2: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako, pero hanggang ngayon naghihirap ako sa sakit ko.
2: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagahatag kita katahuran, mga kauturan, sa hatag sa gidag isa sa sini nga hapon. Kag we thank the Lord for another opportunity nga makaobdanay kita sa kahanginan. Kag makaistoryahan na kita na hanungod sa mga importante nga mga butang na dapat na atong tagaan gidako nga konsiderasyon sa aton nga spiritual life, no? Kag nga ang katuyuan sang aton programa among ma kita maglapit kita sa Ginoo kag nga ma-enhance man ang aton mga pagpangalagad bilang mga alagad sang Ginoo, no? And speaking alagad sang Ginoo, hindi lamang inaatod sa mga Bible teachers naton or sa mga pastor, no? Hindi sa tagsag diya ka isang Kristohano, no? Kaya iti ang pagpangalagad mga utod hindi ni confined sa mga tawag naton sa mga clergy bala. Si pastor ang aton Bible woman, Bible teacher naton, kundi nga para gini sa tagsa kag isa. Kaya ang tagsa kag isa gintagaan sang Ginoo sang abilidad, sang gifting sa God nga we can serve the Lord faithfully, no? So good afternoon mga utod, ining inyo alagad si Brother Hill Gasataya. Kamusta kamo? No? Di sa sining hapon naman, may butang naman kita nga dapat naton istoryahan. Kag nga lagligad, we were talking about the life of Moses, no? Ang leadership ni Moses, ang problema nga nag-abot sa iya, kag paano yagin pakita ang iya nga maayong panimuot karakter, no? Sa pag-atubang sa mga challenges, okay? One of those amo ang yaman mismo mga utod, no? Si Miriam kag si Jethro,

in sa aspeto abis ang leadership kaginhimo niya, and it was a big help in the leadership of Moses. Okay, subong niya nga hapon mga utod, mag-istorya kita parte sa panimalay naman ang aton topiko subong nga hapon. Oo, kagang aton sinidiri nga ang aton bala nga panawag sang amon pastor sa una ang aton nga pahinalandigan. Dalom nga Ilunggo, no? Ang watching ganon sina ang aton bala nga basis na no? Ang scripture naton ari kita subong mga utod sa Deuteronomy chapter 6 na no? Siguro verses 1 to verse 8 lang. So, have your Bibles with you kay matuon kita sang pulong sang Ginoo kay katahom gid sini nga bahin sang kasulatan. Okay? Ti basahon ko lang ang few verses, no? Verse 1 nagasiling sa English. Now, these are the commandments, the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you that you might do them in the land whither you go to possess it. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy sons and thy sons' sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Okay. Instructions ang Ginoo sa Israel before sila nag labot sa promised land, no? So nga kung pag-intindi sini mga utod, this was given to Moses para nga i-relay niya sa mga katauhan sang Israel even before their arrival to promised land. Kag madamo diri sa mga considerations, pero isa sang nakita ko diri mga utod amo ang pagka-importante sang ginatawag bala nga paghanas ang aton mga kabataan sa dalanon sang aton Ginoo, no? Importante gid, no? So this afternoon I will be talking to you parents kay ti dirigid gin hatag sa aton nga ginikanan ang ginatawag responsibilidad, no, sa paghanas, pagtudlo gid sang aton mga anak. As we all know, sa subong mga tinion mga utod, ang aton mga kabataan, hindi tagin na itod manigar, no? Nga our children are facing some sort of sitwasyon bala mga utod nga ka-alarming na gid kayo, no? Isa sang butang nga nakita ko, ining verse bala sa 2 Timothy chapter 3, no? Nga nagasiling that in the later times, meaning we will experience this perilous time, no? Perilous time, meaning dangerous time. Men shall be lovers of their own selves, boasters, proud, covetous, no? Without natural affection. Ang sunod dira ang gasiling nga disobedient to parents. Time will come, our children will become disobedient to us as parents. Kaga, this is very alarming, no? And this is even happening right now. Our children are facing some sort of ng katalagman, dangers, no? May ginlista ko dire, do, tatlo, o duha man lang ni kapunto mga utod. Dangers facing our children. Number one, the threat of godless ideology. Ang atong kabataan, without, kung kisa doon, di lang ito nakabatyag, pero they are being threatened, no? Sang mga ideology, panguna-una, mga konsepto, nga wala na nag-aunor sa Ginoo. Promotion of perverted morality. Isa ina, mga utod, no? Makita naton subong nga ang mga abnormal nga panimuot. So ang una, ang mga buta nga ginatago-tago lang, no? Subong niya, panawag naton siya na, ladlad na. Ladlad na. They are coming out to the open kag ang kahuya bla, no? Ang kahuya, ula na.
ti pasensya hagid ta mga utod, pero

0: ug nagakatabo subong, no, mga laki naga bisti na sang iya babae, siling sang ibante cultural malang na, pero ti sa aton balay mga utod kasagwa gidyam lang lalaki ka tapos naga bistida kay mo ya ki ka kwan gid, no, ka something is really very wrong, no. If you were ano, kung nakabati kita sang natabo to in one isa sang eskwelahan, no, ang guard hindi pagpasudlo ng isa kalalaki kay tinagasok-sok gid sang iya sang babae nga gamit, no, pati ang pangloob ti naging isyo ina, no. Pero ti mga utod kakatabo na na kahit isang una things like that ginatago na isang una mo, no? Kaya subong niya openly, no? Bisan sa TV makita naton kada ugto ara ginada tae. So mga godless ideology na, because those practices kag ina nga gina panawag naton sina nga gina advocate na klase sang culture, kwan ina mo tod mo godless ideology na, because it does not recognize God. When God created you as a man, you should not behave like a woman. Or when God has created as a woman, hindi tiya maghimo nga daw lalaki kita, no? Oo, EO Norta ang design sang Ginoo sa aton. Muna ang isa at mga utod, gasiling ko nga, kung hindi gani nila mabaton, ang ila ko galingon, ti pabaton pa yan sa aton, no? Kag makita tabala mga utod nga halos ginapwersa kita, no? Nga batuno na lang ina, kay ti ara na mo, no? It does not mean that when it is popular and it is being practiced by many, it does not mean that it is morally acceptable. Diba, mga utod? So these are the kind of challenges we have right now as parent to our children. The threat of godless ideology. Why nagakilala sa Ginoo, no? Perverted ang value, ginapromote ang perverted morality. Okay? This, may naano gani kuya nga kabataan ginatagaan bala sa mga contraceptive, no? Ti ka hindi nagid insakto ti amo na mga utod nga kita nga mga ginikanan, especially sa mga Kristohanon nga ginikanan, kita pagpabayaan ang kabataan ta, i-check ta gina sila perme yung ila dala, kung pwede palang mabukad nato na para makita naton what is inside the bag. Okay, kiti mga utod, siya na inyo ko boss nga alagad, kapangalagad ko sa Ginoo sa simbahan, pero I would always check the bag of my ano, my only son. Kiti hindi ta kasalig mga utod, ari kita sa isa ka sitwasyon nga ang parenting bala mga utod siya dogid ka challenging, no? There is also another one, the practice of violence ng kultura bala nga mga kabataan ta naging mabangis, fierce, bangis. Di mo matulok, mangakig, manakit, wala respeto bisan pa sa may mga edad sa ila. Nakabalo man kita sa news nga nagkakalatabo sa eskwelahan, may mga, no, shooting incidents like that. So long time ago, wala ginaya na tabo mga utod, subong kakatabo ina. Bangod ina mga utod nga ang gahom blasang kaaway, te aragin man ga panghikot, no? Have you heard a news nga may nang bata to nga naga-skating balay ng skateboard sa sidewalk? Ginsaway siya. Pagsaway sa iyang, iyang amigo, gahambal pa to ang tao nga nagsaway. Ang amigo ya galiara sa likod, ginsumbag ya. Imbutangan niya ang yakamot sinang bare knuckle na, inang iron blanay, ning panawag na to na pichakurno. Sumbag ya tong nagsaway sa ila. Eh, tiwa isa kabalong ang ginsumbag ito, galit na samaran to. All we know, pagkwanang ang ginsumbag ito, galit pulis. Ginsumbag ito ang pulis, ginsaway sila. Ti sala pa sang pulis, kabalo ka mga atod. Ginpakasala ya pang pulis, kaya why ko ng pulis nagkwan? Ano ne, why bala sa gayon uniform? mga butang nga parehas yung nagkatabo. Ang shooting incident sa mga eskulahan nagkatabo na not only here in Philippines, but even some parts of the world. No, ang mga violence kakatabo. O ano pagid? Dangers facing our children. Bisyo, vices. Ang bata, sa elementary pa lang, nag-aso na ang baba. Di daw, hindi gina, no? Culturally, hindi na acceptable sa aton mo, no? Bisyo. May mga, hindi lamang sa teenagers, hindi lamang sa kabataan, ibisan pa sa mga adults, mga utot. Ang bisyo, amuni ang nagkawat sang itani, itawag lang kahamungayaan sa aton sulod panimalay. Gambling. Okay? Panahor. Sa unang panahor, makita mo, good. During our time sa una, makita mong kabataan gataksi. No? Sa unahan dito, sa hilit-hilit, may nagapatilik, may nagahampang baraha. Subong talagsa ka na lang na ito, kakita sa amuna. Iming panahor lang ang patilik, mga utod. Napatiyog bala ito ang korta, dumdum ko mo na. Nga daw may luhob-luhob na gawa ang duta, no? Kaginan, prepare ginang duta na kagpatiyogon ang kwarta, maglagtik ang duha ka kwarta na tayan na sila dason. Eh, subong dola na na, no? Duha na na, mga utod. Kaya ang technology nag-improve naman, so ang uso, subong yan, may mga online gambling blan eh, no? And I heard nga may isa ka ginikanan nga ginugbakal isang grocery niya ginpirde niya pa sa dira te amo nang gakatabo, no, kag ang gambling is even available sa mga kabataan. Another thing, have you observed the rise of suicidal cases? Damo bla mga kabataan nagahikog, no, hindi lamang sa kabataan, bisan pa sa adults. Okay, inang hindi ang ilang tawag bala sini ang stretch sang ila personality shadow gidya kahuyang nga bisan failure lang sa exam or wa isa gin bugnos ang iya girlfriend laina dason ang resulta na ti amo na siya mga utod, no, ti din ini nagahalin ang 2 Timothy chapter 3 amo to kin ang gin quote na kon, this know also that in the last days perilous time shall come, magaabot ang makatalagam, dangerous times. Men shall be lover of their own selves. Iti ila na lang kogalingon na ila ginahigugma. Covetous, mahamkunon. That's why grabe ang graft and corruption. Yung covetousness ni mga utod, synonymous ni siya sa greediness. Yung pagka-covetous, balay ng hindi balay mo, pahilabtan mo, kwaon mo. Amo man na sila sang greediness, nga agaabot, nga may mga pagpangawat, nga why is there stealing? Because of covetousness. Because of greediness. Ina nga balatsyagon mga utod, why na iga kabusog mo? Ang pagkamahamkunon, why na iga kabusog mga utod? Bisan, pila pa nang yatag mo. Amo na gani nga naghambal ang Book of Psalms bala, no? Ang tao, kuno ang mata sang tao, hindi mabusog. Amuna nga ang impyerno, ginpalapad yaman, kaginpasangkad yung iyang agawang para i-accommodate ang kubitos nga tao, kag ang greedy nga tao. So, amuni, ang characteristics ang subong ng mga tinion, mga utod, kubitos, boosters, bugalon, proud. Okay? Blasphemers. Magpos ka parte sa Diyos, may nagabas pa sa imo. Huh? Oo, blasphemers. Wala ba na ginatahod ang Ginoo? Kag amuni kay nangambal ko, disobedient to parents. Mga kabataan, hindi na magsunod sa ginikanan, unthankful, unholy, without natural affection. Ang akong pag-interpretar sini amuni ng perverted morality yung natawag, no? Nga ang hindi intsakto, himuon nga intsakto. Okay? No pagid, truth breaker, false accuser, incontinent, fierce, bangis, despisers of those that are good. So these are the dangers facing our children nowadays. Amo na ganito sa sining aton ginaistoryahan, may dako diri nga challenge naman sa aton nga mga ginikanan nga mga Kristohanon. Balik taliwat dito sa Deuteronomy chapter 6. kay si ang atong Ginoo, the great God Jehovah, has instructed Moses something nga i-relay niya sa mga ginikanan para sa kabataan. Meaning, ini nga instruction, naghalin ini sa Ginoo, ginhambal ya kay Moses with the commission nga Moses ihambal mo man sa mga ginikanan para ang ginikanan himuo nila ini sa ila kabataan. God here is preparing the nation or the tribe of Israel, no, before reaching the promised land. And what was this instruction from the Lord? Ang silindrio, verse 3, Deuteronomy chapter 6, verse 3. Hear therefore, O Israel, observe to do it, that it will be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of our fathers has promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one God, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine might. Amo gining una, gid no, nga Israel has been instructed nga higugmaon ta nila ang Ginoo sa bugos nila nga tagipusoon, bugos nga kalag, sa bugos nga kusog, because this is the greatest commandment, no? Kag verse 6 dire, and these words which I commanded this day shall be in thine heart. Now, verse 7, this refers now to our children. Thou shalt teach them diligently unto thy children. So, ining gugma sa Ginoo, itudlo tani sa aton kabataan. Diligently teach them unto thy children, and shall talk to them when thou sittest. Iistorya ina sa kabataan, mga butang parte sa Ginoo, kung nagapungko sila sa inyo balay. And when thou walkest by the way, kung updenay ka mo sa anak mo, nagalakat ka mo, iistorya gihapon ang mga butang parte sa Ginoo. And when thou liest down, maghigda ka mo upod sa kabataan. And when thou risest up, pagbugtaw naman, teach them things about the Lord. Nga agin hambal gid ini, no? Kay ngaan, kwan ini mga utod, no? The word of God should be communicated to our children. Ining verse 7 ni Deuteronomy chapter 6, communication itud mo. And this pose also a big challenge even for us, mga kami ang agapangalagad balatod sa pulpito. No. Ti kinanglan gidgili nga ang pulong sang Ginoo i-share ni sa kabataan. Hindi kita mag-assume mga utod just because ang atong kabataan nagdalalagko na sa simbahan. Di kita ya mag-assume nga okay na sila. Kinanglan may effort gidya nga halin sa aton bilang ginikanan sa pagtudlo sa ila sa mga butang parte sa Diyos. Hindi naton iniihatag ang responsibilidad sa aton mga teachers or sa aton mga Sunday school teachers. Okay? Aton ginaiauna gidbis ya responsibilidad to teach them about the things of God. This commandment and this instruction was given to the parents. Okay? Di, kung kisa bala kita sa kasimbahan, kung kisa ginatugyan, tanalang da sa aton Sunday school teacher. Di, maayo man na si Miss, maayo man na ang aton Sunday school teacher. Okay, good. Even in our church, no? I would give 5-star to our Sunday school teachers. Damo sila, even mga kabataan, mga young people, gatudlo, mga adults. Pero basically, mga utod, instruction should come from us. Kita yung ginikanan. Kita ya ang magatudlo una gidbi sa aton kabataan, kung nagalakat kita sa dalan, kung nagapungko kita, nagakaon kita dira sa aton pagtulog, tudloan naton sila sa pagbugtaw naman. Ang verse 8 pagino, and thou shalt bind them for a sign upon thine house, upon thine hand. Kay may mga pelak tiris ni sila sa una mo. Ang ila na kamot may bugkos na nga daw ano bala, nga clothing nga dira na sulat ang scripture, no, siguro Pentateuch na dira ang the first 5 books of the Old Testament, no. Ang aton balay butangan naton sang mga ano ni mga decors that speak something about God para makita na sang kabataan naton. Ti sa amon ya sa psychology panawag namon sini ya kwan mo conditioning of mind. Oo. Kag okay man na nga strategy mga utod nga tigamay pang bata nakita yun ang memory reverse da sa kalanaan ninyo da may world record dira nga nagahang dira ang scripture ti nagapabilin ina sa mind sang bata mga utod. Na balang tawag sa ano nga I think it's tabula rasa theory or Maslow ano no. The mind of a child kuno is like a wet cement. No? Any mark you leave there, when the cement is dry already, it will leave a permanent mark. Ang utok kuno sang bata na tondo para sang simento bla. No, kung bago pa lang na mix klar, basa pa, pwede mo na kuritan ang simento. Pero kung mag-dry na, hindi mo na makuha ang gingkurit mo to. Amo manatod ang aton nga challenge sa aton nga mga ginikanan. Kung ang bata naton ba, hubin pa, kag natudloan ta sa sang pulong sang Ginoo, dira ma-apply ang pulong sang Ginoo nga nagasiling, train up a child in the way he should go. When he is old, he will never depart from it. Correct gina siya mga utod ang word of God. No? So it poses a big challenge for us parents, no, to train our child in the ways of the Lord. Tiya mo na din ginhambal ni Moses sa mga ginikanan. Kaga nga aton nga pangamuyo nga sa sininga dinag-o naton ang instruction sang pulong sang Ginoo ya remain nga it is still very relevant to us nowadays. Kiti bag-o ta lang to blagin istoryahan ang mga dangers that are facing our children. So let us keep the word of God available to them. Kita giniya una, no? Aton kabataan di tagid pagpabayan, they need our presence and they need our time, no? Communicate to our children. Okay? Hindi na nga ti ang bata tandi ta pagtudloan kun ano na lang kinanglano niya idaho ta na lang dasun ang kwarta sa iya. Kulang ina mga utod. Of course, providing for the material needs of our children is also one of what is being expected from us as parents. Pero ti kulang na tod. Kung ang bata na itong tagaan talang pirmi kwarta, why ta sa ginatudloan mabudlay na itod. Ka ina nga sitwasyon mga utod ka ano sina kay because kung ang aton bata mag-mature na sila, hindi na nato na sila makontrol. Amo na siling bala nga bata, kumana siya, pero ang iya pinsar, iya ginaya. Tipro sang hubin pa siya, kag na-instill na bala, nagpermanente na ang pulong sang Ginoo sa iya. Tsakto gidason ang Biblia, he will not depart from it. Tingwaan tatod nga ang bata ta, bata pa, gapamati siya sa aton, tagaan tagid siya sang Diyos nun nga instruction. Okay? Tagaan tagid siya sang Diyos nun nga instruction, samtang bata pa. May ti sang unab lang mga amigo, magkag mga amiga naton mga kabataan sang mga pastors, no? And by that time ti single pang inyo ko boss nga lagad, may isa ako ka abyan anak sang manog pangabudlay, no? Tuod gid ni siya. Abi nyo anong siling siya? Sinyalin sang gamay kami, nadako kami sa simbahan. Pero siling niya, kung mamana na ko, hindi ko mamana siyang pastor. Mangkot ko siya nga aman. Sinya kay si yang amay ko, no, who is also a good pastor. Sinya nami, ginayang amay ko bilang alagad siyang Ginoo. Natipa niya ginayamayo ang simbahan, kagulagi ko na isaway sa iya. Although sinya pulupigado lang ang amon balay, ang amon puluyan, pues niya ang pagpangalagad niya sa Ginoo, kuana. Excellent. Pero siya, one thing is lacking. Yung ko ano, siling niya, he has no time for us. He has all his time for the members of the church. He has all time visiting those who are sick. He has all time to do advice for the young people. Mimo yan na tanan. Pero siling niya, bisan college na ko, never ko naka-experience nga. Bilog kami nga panimalay, nagbanding-banding man kami. He has all the time for the church, but he has no time for us as his family, as his children. Ito siya muna nga, kung mag, kung siya naman kuno mamana, hindi siya kuno, no? tuod gina bala mga utod, no? This is a sometimes na overlook ta ini mo, labi na gid sa aton nga mga pastor, no? Tanantang nga chimpo ato na sa youth camp, at tanantang nga chimpo ato na sa retreat sa mga young people, ara grabe kita mag-advise, pati ang mga amigo, kung mga amigas ang ato mga young people, gusto ta ma-meet up, para maano ta. Pero how about siya mismo gidyang atong kabataan? Na, no? So do nagsanag, no? Do yung tsaktuman mga utod? How about siya mismo gidyang atong kabataan? Na, so, that's why, masiling ko yung family first. Family first, no? Una hunta ang aton puluyan. Kaya amuning ginhambal sa Deuteronomy chapter 6. Tudluan ta ang aton kabataan. Una bis gidya ang aton mismo panimalay. I-provide ta ang spiritual needs sa aton puluyan. So I would say then that our children is our priority. They need our presence. They need our time. Let us keep the word available to them. No? Di na tayo maghulat sa aton mga Sunday school teacher. Di na tayo maghulat sa teacher naton sa secular school. Although some of our teachers sa secular school nagatinguha man nga ang kabataan madala sa Ginoo. Pero first of all mga utol, let us remember aton inayang responsibilidad. Bring them to church and teach them about Jesus. And lastly, mga utod, ang aton children, our children needs our PPP. Hindi na pungko, pamati, pauli, ah. Kundi our children needs our P, presence. Kadua nga P, prayer. Ikatatlo nga P, provision. Ah, so, PPP, presence, prayer, and provision. Kabay tod ini nga aton ginistoryahan, makadalaman sang pagpukaw sa aton nga mga Kristohanon nga mga ginikanan. Tagaan tagid chimpo. Let us pray for our children. Thank you very much mga utod. May the Lord bless us. Ining inyong kubos nga lagad. Si Brother Hilga Sataya, kit anay kita sa tagsa kag-isa natong kasimbahan sa sining nga Domingo. Madamo gid nga salamat.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po inyong kaibigan si Ruth Lalarama Dizon. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ating pong tunghayan ang sinasabi ng Matthew 6:19, "Do not lay up for yourselves treasures upon earth." Matthew 6:19.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos na buhay at kailanman nangako ka sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, kapag kami iyong pinagpapala, tulungan mo Panginoon na hindi kami maging mayabang, tulungan mo Panginoon na huwag kaming mahumaling dito sa kayamanan ng lupa na pansamantala lamang at hindi nagtatagal. Kundi tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at patuloy na bigyan papuri ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at magamit ang mga bagay na ito para sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, tulungan niyo po kami na tumingin lamang sa iyo for guidance and wisdom to help us steward the resources that you give us. Father, I pray for my brother and sister who's listening right now. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ano man po ang kanilang kasaganaan, tulungan mo Panginoon na ito ay aming ibigay at ipagkatiwala sa iyo. Pasailalim kami sa iyo, Panginoon, upang ano man ang aming estado, patuloy kaming makapagbigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruzel Ramadizon at nawa po patuloy po nating idalangin sa ating Panginoon, lumapit sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya po ang tunay nating kayamanan sa mundong ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Mayong aga sa aton nga mga kauturan sa kay Kristo, kag sa mga kaabyanan aton nga nagapadayon upod sining radio station DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kamusta ang aton adlaw? Kamusta ang aton pagbugtaw? Aton nakita kag mabatsyagan ang mabugnaw nga hangin sining kaagahon. Well, mga utod na grasya inagikan sa aton Ginoo. Ang inyo kaupod sa sining aga, Pastor Joel Acosta, si Pastor Joe, sa Morsia Hope, Fundamental Baptist Church, Gospel, and Zion, obdanay kita karon sa malipot nga tion, sa pagpamalandong, sang pulong sang Ginoo, kag sa pagpangabuyo. Sa aton program, Morning Prayer. Magabasa ko sang pulong sang Diyos in 1 Thessalonians 5:17, nagasiling pray, without ceasing. Ang Diyos magpakamaayo sa iya pulong aton ginbasa. Kamalo kita si San Pablo ini ang nagsulat sining 1 Thessalonians 5:17. Pero gatuo man kita mga hinigugma nga ang sinulatan ni San Pablo pulong ini sa Diyos. Isa ka pa lamang kutanon nga i-raise naton sa sininga aga naman kagatagan ta sa pagpamalandong sa aton kabuhi. Unagin, nga si San Pablo nagasilinggit, pray without ceasing. Kung lang taon naton mga hinigugma may mga kabangganan ini kag nami gid ma-apply naton sa aton life. Number one, it is the will of the Lord. Siling pa sang Bible, for this is the will of God. In 1 Thessalonians chapter 5, nagapakita diri bla mga kauturan nga kun ikaw nagapangamuyo sing walay langat, ginatuman mo ang kabubuton sang Dios. Sininga aga kung ikaw nagpangamuyo kagaina antes ka nagpamati sa sininga program, gintuman mo ang kabubuton sang Dios. Ikaduha, it pleases the Lord. Wala sang iban nga napahamuot mo kung ikaw pa dahil nga nagpangamuyo kundi ang aton Ginoo. So utod gagabihan pa dayon sa pagpangamuyo na please naton ang Dios sa aton kabuhi. Ikatatlo, isa ini ka evidence ang kabuhi sang matuod nga Kristohanon. Kabalo naman kita ang mga matutuod nga anak sang Dios, isa sang makita sa ila ang pagkamapinangabuyo. Anak kabala sang Dios, siningaga prove sa Ginoo nga nagapangamuyo. Ikapat, way ini nga makapakigistorya kita sa aton Ginoo, sa aton Creator. Odo ano ka nami, nga kung nagapangamuyo ka mga utod kagabian, ang Creator of heaven and earth, Creator of all men, Creator of everything, no? Ginaistorya mo, ginapakigiangot ikaw. Last, iniisa ka way nga diin ang aton mga lulat, masulbar sa aton Ginoo. So padayon sa pagpangamuyo, gani sa aton ang aplikasyon sa aton sa sininga aga inigugma, pray without ceasing. Ang Diyos magpakamaayo sa niya pulong aton ginbasa kag ginpamalandungan. Magakanto kita sa aton kapag pangamuyo sa sininga aga. Loving God, merciful Father, sininga aga nagapasalamat kami sa imo sa imo kaayo kagatutom sa amon kabuhi. Salamat sa imo pulong nga nagaangka sa amon, pray without ceasing. Father God, sa sininga aga, kabiliwat nagaupod sa pagpangamuyo, paagi sa sininga radio station DYVS. Salamat o Diyos ang imo kaayo kagatutong, ikaw ang ginapasalamatan, unagin sa imo kaayo sa 702 DZAS, agamay ng sambayanan, Manila. We praise you for your guidance, protection, sustenance, and wisdom na ginahatag mo Ginoo sa sining DZAS reporters and staff. Subuman Lord, nagadayo kami sa imo. Sa 106.9 DXGR FM Radio Gandingan Cotabato. We praise you, your name, Father God, for your wisdom and covering upon the DXGR staff during their special programming on the first ever BRMM Parliamentary Elections Day, Lord, na held on September 14, 2026, kay ikaw Ginoo nagtipig, nagbantay sa gihapon sa pihak na may mga reports pa of violence and shooting before and during the election. But thank you, Father, for keeping the staff safe throughout the election. We praise you for continually guiding and sustaining DXGR's initiatives and their continued fellowship with the Muslims to point them to our Savior, the Lord Jesus Christ. Amuman ang 97.5 DYFEFM, unang tugon, tugon ng pamayanan, Tacloban. We praise your name, Father God, for letting the building maintenance team locate the source of leak on the station's boardroom ceiling after repetitive application of waterproof sealant. Ang CARE 104.3 DYFM Legaspi Albay, salamat sa imo Ginoo nga pagkiya kag pagtuytoy, pagtipis sa ilaman nga mga kabuhi. Lord, nagapray man kami bisan pa sa mga prayer requests and fundraising projects ining mga Christian stations, especially 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Padayon kami nga nagapray for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fund Drive. Lord, ginapadayon namo ina ang ginaayo sa imo. Ang Up 987 DYFR FM, nagapangadayon kami Ginoo sa pagpamuyo kay ikaw gid sa gihapon, o Diyos, mag-provide, maghata Ginoo ang guidance sa sining station, especially sa mga contractors for the tower retrofitting project. O Diyos, ginatugyan namo ini sa imo. Ang 1116 DXES, your community radio sa Buanga, we pray for Father God sang imo abundant provision of the necessary funds to purchase a reliable station vehicle. Lord, ginatangamuyo namo ini kay ikaw mag-provide, ikaw mag-open sa mga doors through generous donors, partners, sponsors, and other opportunities to meet this important need. We pray that this vehicle will enhance the DXAS ministry outreach, news coverage, and community service efforts. Ang FEBC mobile apps, Father God, padayon kami nga nag-pray kay ikaw gid magpakamaayo sini. Increase the listeners nga sa gihapon Ginoo, more people pa nga mag-download sining mobile apps of 7 Auto DZES the new J, kagang app 987 and 98.7 DZFE FM. Nagapray man kami Ginoo sa mga events nga padayon Ginoo nagginahimo sang imo mga kanakan. Lord, we thank you sang imo Ginoo nga pagkiya, nagligan nga mga inadlaw sang naga-celebrate ning DYVS ang 56th anniversary nga ikaw Ginoo ang naghatag sini, ikaw ang amo na padunggan, ikaw Ginoo naghatag sang kadalagan sa sining radio. Ang amon pagdayon nga pangamuyo, gamit na pagin ining DYVS, tubtob sa imo pagbalik nga madamo pa sa mga kanag makabati sa kaluwasan. Nag-pray man kami sining 1116 DXES ang Buangas 58th anniversary celebration. We pray, Father God, for your wisdom, guidance, and favor upon the planning and implementation of all activities from the 58th anniversary of DXAS. Nagapray gid kami nga ikaw gid ang madayo kag mahimaya sa gihapon. Also, Father God, nagapray kami among the organizers, volunteers, partners, and participants, and for smooth coordination in every aspect of this celebration. Nagapray kami ang Up 987 DYFR FM Cebu's 51st anniversary celebration. We praise you, Father God, sang imo katutong, ang imo sustaining grace sa gihapon yara sa sininga radio station nimo. DYFR FM for almost 51 years, Lord, kaga nagaplan sila birthday plan for their daring anniversary celebration this October. Gapray gid kami for your wisdom, strength, guidance beyond them, Lord. May you also provide for their needs on this celebration. Ang D702DZES, Agapay ng Sambayanan, Manila. Ang amon pagkabuyo, imo protection, guidance over their field reporters in all their coverages. Nagapangabay kami, Ginoo, give them, Lord, good health, discernment, and knowledge to report and stand by the truth for God's glory. Ang 98.7 DZF Kida Master Stats, Manila. Lord, nagapangamuyo kami, Father God, ang imo nga guidance sa gihapon upon DZFE's small but committed team. We pray for their smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. Ang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago, Isabela. Nagapray kami, Ginoo, your provision, ang imo provision of this station, Ginoo. Ikaw gid magpahatag sini wisdom and strength upon their technical staff as well as for the diligence of their talents and broadcasters in editing and mixing programs. So buman, nagapray kami ang Care 104.3 DYFM, Legazpi Albay, ang Medical and Dental Mission, KBP Seminar, Volunteers Visitation, Bishop Rioben Abantes Visit, ginapray namon nga ikaw mag-upo sini, ang safety and protection on the ministry, the staff, partners, and their families amid the declaration of state of calamity in Albay due to rising number of dengue cases. Samon pangamuyo nga ikaw gid maghatag sa gihapon sa solusyon sa sini nga mga problema. Nagapray man kami sa gihapon sa among nation. Ikaw, Ginoo, ang magpakamaayo. Ilabi na, Ginoo, ginatugyan namon ang nanansay mo. Kay kung sa amon lang, ulagid kami sinsarang mahimo. Ginaklaim namon, O Diyos, may ara kami, Ginoo, kagamhanan, labi kaglabaw pa sa tanan. Amin amon prayer, i-bless liwat ining DYVS, the sweet voice of salvation. Ining isa naman katuig nga atubangon, Ginoo. Gabay pa nga ikaw gid magaupo sini. Amo ni ang amon prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. This is Pastor Joel Acosta, Sangor Show of Fundamental Baptist Church, Gospel and Zion, Nagasiling. God bless you all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

hanggang itong pagsimba. Sa sining adlaw abyan kag mga kulturan aton pag pamalandungan ang isa naman ka kamatuuran diri nga ginsulat ni Juan sa libro sang Bugna in the Book of Revelation. Ini nga tion sa sining kapitulo 4 amo na ni ang tion kun sa diin si Juan in the spirit gipasaka sang Dios ang ialawas ara pa sa sa isla ni sa Patmos. But in the spirit, it says there, the Lord took him up, yin pa saka siya. No? Siling sa mga kasulatan, diri sa Kapitulo 4, versikulo 1, si Juan nakakita sa pertahan, nagbukas dito sa langit, kag nakabati siya, na nagtingog, come up here and I will show you what must take place after this. Now, after this, ang ginpahayag ni sa Ginoo sa kay Juan ang kapitulo 1 dira sa Bugna, nanungod sa iya, who he is, kun sino si Jesus, and what he is, kag ano man siya, kag ginpakita sa kay Juan sa sinangation nga ang aton Ginoong Jesus Kristo, hindi siya nagpabilin nga ordinaryo nga tao, but in that chapter, ginpakita sa aton, siya isa ka Dios nga gamhanan. Kitawag siya gandira sa aton nga pagpamalandong sa nagligad nga he is the first and the last, he is the Alpha and the Omega. Amuni ang titulo nga ginagamit kay Jehovah sa Isaiah chapter 44 verse 6. Nga si Jehovah ang iya title dira, gintawag man siya nga ang una kag ang katapusan, the first and the last, or the first alphabet of sa Greek Alpha and Omega, the last letter sa Greek, which speaks of His eternality. Jesus is eternal, and He is Jehovah. He is the first and the last. Kag sa sinabi lang sining eksperyensya ni John, ipakita diri sang Ginoo kay Juan kung ano ang langit, the heavenly throne, kagula kita panahon sinit isa-isa on the ginapa, rugin pararawan diri sa aton nga ang langit na punaan sang matahong, padamo nga mga precious stones, ang kasanag, the lights, kag bisan pag inong may ginlarawan ang rainbow, ara dito, kag ginpakita man diri ni Juan ang mga presensya sang 24 elders, ang iniblang 24 ka mga tigulang, madamo diri ng mga Bible scholars sa gatuon, kamo nini ang mga ga-representar ini sang iglesia, the church, the fact na siling diri ginpasaka diri siya, come up here, so suno sa mga nagtuon sini, ang larawan sini ng 24 elders or were the ones na they were raptured. Sa muna yung aton ginatuuan nga ang Ginoo bag-o siya magtukod sa iya ginarian diri sa duta, siya magakari sa lapaap, the coming of Christ in the air, ginatawag natin the rapture of the church. Hindi ni siya ang ginatawag natin the revelation of Jesus Christ in heaven, that He would set up His kingdom here on earth, that He would step on the earth. Hindi pa niya muya. But this is the ginatawag natin the meeting of all the believers with Jesus Christ in the air. So, amuni ang dawagin larawan man sa aton sining kapitulo sa Bugna, chapter 4, verse 1. Kining 24 elders, amuni ang nag-represent sa church, may nag-ambal man sa isa ka huna-huna. This also represents the 12 tribes in the Old Testament, the 12 apostles in the New Testament, the mumani ila pangunahuna. These 24 elders represent the saints in the Old Testament and the saints in the New Testament. But again, they are there to represent the believers from the earth. Dito naman sila sa Himaya. And they were, it says there actually, they were given the white robes, kag crowns in their heads, siling dira, nagasiling
They were wearing crowns of gold on their heads. Kag ini pulong bala na crown. This is not the crown of a sovereign ruler or sa Griego ginatawag niya a diadem, a diadema. It's a diadem, the crown sa mga hari. But the crown mentioned here is Stephanos. Muni ang crown nga ginahatag sa mga nagadaobla sa mga games, mga paligsahan. So it speaks of this crowns nga ginahatag sa mga 24 elders because of their faithfulness sa Ginoo. So dili mga symbols, all these symbols would remind us of who God is, kag ano ang langit. Kag dili lang luya ko lang mag-focus aton sining chapter 4. Kaya the chapter 4 speaks of the worship of God, ang pagsimba sa Dios. Ang chapter 1, aton ipamlandungan sa nagligad, nagalarawan din ra sa kung sino ang aton Ginoong Jesus, kagang iablang kinaiya, kagagin establish ra niya right away his authority to tell us what will happen in the future kay sa Dios. In chapter 2 and chapter 3, ginlarawan nila ang mga churches, 7 churches during the time of the Apostle John. 7 speaks of perfection. Probably that is the perfect picture of the church during his time. May nagasiling man gani nga ini nga 7 churches is the picture of the history of the church from the beginning, from the day of Pentecost up to the present, amin aton church, the Laodicean church. Kung wala git diri man git yin patag sa aton in 7 churches, kundi ni sa dua, amin ayhan ang larawan during that time of John, or this is the history of the church from Pentecost to this present time. But amin ang gisilingan, yeah, we are this now, the Laodicean church, ang aton lang pag-alagad sa Dios. Hindi na mainit sa pag-alagad. Hindi makita gani mabugnaw nga makasatisfy. But we are lukewarm. Putsilingon, maligamgam. Hindi manamit. O hindi ni kumkapi ni. Hindi ni siya manamit nga imnon. Kay ta kwan lang, alang-alang. So ang ato niya nga pag-alagad sa Ginoo subong madamo nga mga Kristiyano maligamgam. Hindi saya mainit, hindi man mabugnaw. And then the picture there of the church, kay tama daw kita gidi. Kay daw magarano na ning iglesia. Kay hindi na sila kinanglan sang pagpakamaayo sang Dios, hindi na kinanglan ang Dios sa ila kabuhi. Kay they are already complacent na lang gid ang ilang mag-alagad sa Ginoo. But chapter 4, after that, sang 7 churches, ginlarawan right away in this chapter kung ano ang Ginoo na ginasimba dire. Ginlarawan right away the holiness of the throne of God, the heavenly throne, the beauty, the glory, ginpalarawan na dire sa aton, that God is really worthy of worship. Sa chapter 5, actually, there is another worship there, meaning the worship of the Lamb, ang pagsimba naman sang isa ka kordero, kordero sang Diyos, meaning pagsimba kay Jesus Christ. So in chapter 4 is the worship of the Creator, God the Creator. Chapter 5 is the worship of the Lamb. So we'll talk about this worship. Pag magsilingay kita sa worship, somebody who is worth, dada na galingin ang pulong worship. So una ang pulong worth and then ship. But one who is worthy of our worship. Nag-limagayin niya sa pulong sa Old Testament nga ang kaulugan sa you to bow down, to give homage. Ti amon ni diri ang aton Ginoo, ginlarawan siya sa sining dinalan. Kasya takos gid nga simbahon tungod siya nga pagkagamhanan. Kag diri sa sinibala nga pagsimba sa aton ginbasa bag-ugid lang. Kag
Yurigin silingdere ang 24 katigulang nagyaob sa tubangan sang nagalingkod sa trono, kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa katuigan kag katuigan. Nagapilak sila sang ila mga purong-purong sa tubangan sang trono nga nagaamba. So, larawan ini sang pagkadi ma-worthy. Hindi sila takos sa pag-baton sa mga padya nga ginhatag sang Diyos sa ila. Kay siling nila ini tungod sa Diyos. Ibalik nila ini nga pagdayaw sa Ginoo sa verse 11, takos ka Ginoo nga Diyos namon sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom. So siya niya ang gindayaw diri tungod sa ilang mga inimuan kag ila ini gani yagin pahamtang ang ilang mga korona sa tiilan sang Ginoo kay ini tanan gali ang aton nga mga katutom aton nga pag-alagad sa Ginoo ni tanan tungod lamang sang iya bugay because of his grace iya ni tanan kita ginpaambit ya lamang sini kag diri bala nag-emphasize si diri kun nga ano ang aton Ginoo kay ginlarawan siya nagtuga sang tanan nga mga butang sini nga kalibutan kag siya nagakabuhi hindi lamang sa una kundi until now he is still living. So luya ko lang i-emphasize sa bala sa sini nga tinadan nga ang kaluwasan ara gid ang pagtuo sa Dios anay nagapati kalabanan sa aton nga si Jesus manluluwas. Hindi lamang manluluwas ni Dios siya nagpakatao naghalad sa iya lawas sa gudmailan sa krus kag magpagpapatulo sa iya dugo sa kugasan sa aton mga sala kag tiriblagin larawan sa aton sa kaluwasan nga ginambal sa aton Ginoong Hesus sa diri makita sa John 1:14-1-3 na mathagdira gali na bago kita magtuo magsalig kay Hesus nga aton manluluwas kay siya ang dalan pagkato sa amay, gini-emphasize ini sa aton Ginoong Hesus na una sa tanan dapat aton siya atongin siya iuman subong aton nga personal nga manluluwas kag silinga dira let not your heart be troubled silinga believe in God believe also in me. Now take note of that. Magtuo ka sa Dios kag magtuo ka man sa akon. Ti amo ini ang diferensya. Iba nga tuo kay Kristo. Iti that is historical. Kabalo kita nga aton Ginoong Hesus ay nagkabuhi kini saya. It is history. Kasi di gani, history is his story. Pero ang pamangkot naman niya sa Dios. Do you believe in the existence of God? Ti sa sinibala nga dinalan nga ginbasa naton isa sa mga arguments, one of the arguments of the existence of God, amo ang creation. Kay inmit lang diri sa sini nga dinalan nga siya amo ang nagtuga sang kalibutan. Kay tungod sa iya nagtuaw ini nga kalibutan. Now when you go back to the creation, ang Diyos naghambal lang sa iya pulong kag nagtuhaw. In fact, Hebrews chapter 1 tells us ang creation nagalinya from nothing. Ini niya sa isa kabutang nga makita kag inpadako ya ini kay ang Ginoo ya nagamit lang gid sang iya pulong agud matuga ang tanan kay silinya diri sa mga 24 elders kay ikaw ang nagtuga sang tanan na butang. Tanan nga mga butang. Putsilingon, una, no malang i-exist subong, hindi tungod nga inaanagalin sa mga nagamakita na natin. Kundi tanan-tanan from His Word na tuga ini sang Ginoo. So, one of the arguments, as I have said, amo ini ang creation na tawag natin in the argument of cosmological argument. Magsilikita, cosmos, that's universe.
the universe tells us ining makita naton ginhambal man ni David the creation speaks of his glory of God adlaw-adlaw nagapakigambal sa aton ining iya nga tinuga na may nagtuga may ginhalinan ang tanan nga mga butang. Isa sa mga arguments inatawag na the cause and effect. Kung may bukid, may naghimo. May bulan, may naghimo sa bulan. Kasimple man lang yung illustration ng atom lang ang mga rilo. There is a watch because there is a watchmaker. So isa na ka-argument, kama kasili kita nga medyo skid, you cannot deny the fact nga there are lots of mysteries in the world nga hindi natin mahangpan. Kay silingani sa mga kasulatan nga kung ikaw bala hindi magtuo sa sining creator, you are a fool. The fool said in his heart, there is no God. Ikaw bala nga nagaduwa-duwa, tangla ka sa langit, sa kagabihon, and all the stars nga makitani mo, hindi ka na gani iya makahangup sining the universe, no? Just the universe itself. So, damo nagapamangko, di nininikalin. Now, the Bible tells us it came from God who created all these things. Aminin nyo, abiyan, madali pala magtuo sa Diyos kaysa hindi magtuo sa Diyos. Just to think about His creation. Just to think about you, ang tao, di imbla nagalin. Di may explanation ng evolution about this, nga wala gatuos ang Diyos. Mas mabudlay hangpod ng inatawag natin nga the theory of evolution. There is a change, may pagbagagabago, gagabago, gagabago, which we believe from the beginning, static ang pag-ubra sa Ginoo sa tanan. It appeared immediately, amuna na ya. So, mas madali, hangpod ini. Na there is a creator who created all these things. So balik kita sa ginhambal ni Juan sa Kapitulo 14:1, parte sa karuwasan. Nahangpan na natin kung sino si Jesus, nagkarisin ng kalibutan, gagdang imatay tungod sa atong mga sala. But always remember sa sininga dinalan nga atong imbasa gidlang ning 24 elders nga nagsimba sa aton nga manunuga nga sila nagyaob sa iya tungod nga siya amo ang ginalinan sang tanan kag siya lamang ang takos sa pagbaton sang tanan nga mga padya naton. So again, it reminds us of what John said, let not your heart be troubled. Hindi magbalisa inyo mga tagipusoon, don't be troubled sa nagakatatapo subong sa mga problema nga nagabot sa imong kabuhi. Ay siling dira, magtuo ka lang sa Dios, ay kang Dios gamhanan. He is still in His throne. Is in din ato mangpan ang dalagan sa aton nga sosyudad, sa aton gobyerno. Din ato mangpan ang ikakatabo dito sa Middle East. Ang mga gera, gutom, mga sakit, kag madamo pa mga linlaing mga pagtuluhan nga hindi iyon sa pulong sa Dios. Hindi natin yan, but let not your heart be troubled. There is God who is still in His throne, who is still in control. Our God yung may plano sa aton nga kabuhi. And then Jesus said, and believe in me. Tuuhan natin siya, naging padala sa Diyos nga may, agud nga may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Katahumlas ang iya ginhimo after He died on the cross. He was buried and He rose again. Nagbangon siya sa pinatay. Siling sang atong Ginoo na siling, I have the power to lay it down and the power to raise it up again. Makapilingala ini. Tituwan mo na ang Kristo nga nang matay kag nabanhaw tungod sa imo nga mga sala. Amo na ang siling sang ang Ginoo, I go to prepare a place for you. Maghahanda siya sang puluyan para sa imo kag sa angkon. After He prepares, sabi dira sa sinangadinanan, He will come again and receive you. Patunon ikaw sa Ginoo, and He will bring us to His place in heaven. So this is the promise of God. Tandaan natin, there is God na nagigugma sa aton, gamhanan nga Dios, kag ang Dios nga nagpadala sa iya bugtong anak na si Kristo Jesus. Kagud ang bisan sino magsalig magtuo sa iya, hindi mapahamak kundi may kabuhi
kawala sing katapusan. Juan 3, 16. Abyan liwat, kabay ni nga pagpanumdum sa aton, sa pagkakilalo, matutuod niya Diyos, kagang kaluwasan lamang nga makitaan kay Kristo Jesus. Kabay aton ini, kung nasundon, inuun, ang pagsalig sa iya. Jesus Christ is coming back again. Pataan kita sa pagsimba sa Diyos nga buhi, nga sarang makaluwas sa imo kag sa aton. Talikda naton ang mga alihan, mga butanga na nag-aagaw sa aton. Nga ginasimba naton nga walay pulos na pagsimba. Simbaon naton ang Diyos sa Espiritu kag kamatuuran. Kung silingon simbaon naton siya, hindi naton siya makita. He is not to worship Him with image or may tinigban. Inisimbaon naton siya sa Espiritu nga hindi makita. May pagsalig kag may pagsalamat sa Ginoo sa iyagid nga katutom sa gihapon sa aton. Kabay ding mensahe magapabilin sa aton mga tigipusoon kag maayong adlaw gid sa kanan, iniinyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina.

0: ang panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayaon ang Ginoo naman nga makapamalandong kita sa pulong sin Diyos. Kamusta ka mo mga kauturan kay Kristo Jesus? Kita nagapamalandong diri sa Proverbs 3:5-6, kag naghambal ang pulong sin Diyos diri, trust in the Lord with all your heart and lean out on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Magapangamoy kita. Diyos, kamalaan, salamat Ginoo sa sining kayunan ng imong ginhatag sa amon. Nga, O Lord, may hara kami sa opportunity, freedom and liberty nga makapamalandong kami Ginoo sa imong pulong. Kabay pa, O Diyos, nga sa amon nga pagpamalandong subong, giyahi kagtuituigid Ginoo ang tagsatagsa nga nagaupod sa amon via online kagbisan ng gani Ginoo sa kahanginan. Kabay pa, O Diyos, nga amon pangamuyo, ikaw Ginoo magapasailuman sa amon ang mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo tubangan, agud Ginoo ang ining mga kamaturan kag ining mga prinsipyo nga imo itudlo sa amon subong aga maga pabilin kag maga maaplikar gid namon sa tagsa-tagsa namon nga kabuhi. Natugyan ko sa imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now, sa sini nga mga tinaga diri ni Haring Solomon, nagatudlo man ini sa aton isa mga prinsipyo nga bisan man gani illustrations about the direction sang Ginoo sa aton kabuhi. Diri sa Psalm 119 verse 105, nagambal gani ang pulong sang Dios diri, that your word is a lamp to my feet and a light to my path. In James chapter 1 verse 22, be doers of the word, not hearers only. Now kita ang mga katauhan, we have to answer two important questions sa aton kabuhi, di ba? Sa naligan ng inadlaw, ginpamangkot nato ni, what does it mean to trust God? It means to surrender, to submit, to step sa mga kabubuton sa Diyos. Kaya kahapon, gintunan man naton, why should we trust God? Because first reason, because God is faithful. Number two, because God is farsighted. And number three, because God is forming our path. Now, subungaga, it will result to sa sininga question. It's a practical question man gani sa aton nga kabuhi. How do we actually trust God when we are standing at the crossroad? Meaning, paano kita magsalig in reality and practicality, no? Without the violation sa Bible, paano naton i-practice nga nagasalig kita sa Diyos kung ara kita sa ginatong naton nga crossroads or sa mga turning points sa aton nga kabuhi? Kabalo kita nga ginatuluan kita sa pulong sa Diyos nga magsalig kita sa iya, sa Ginoo. But actually, trusting Him with our next decision is another story. Di ba na? Amo na gani, nga diri sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, nagahatag ini sa aton sang commands at the same time promise. Amo ini ang trust, do not lean, acknowledge Him. No, ang resulta sina, ang promise sina is this, He will make straight your paths. Ang ini nga verse or ini nga mga passage nga ginbasa naton, nagatudlo ini sa aton ang direksyon sang aton nga kabuhi is always connected with our daily adlaw-adlaw relationship with the Lord. We don't discover God's direction by simply predicting the future. We should seek God, we should submit to God, we should acknowledge God. Kag kinanglan, nagaupod kita, nagapanglakaton kita upod sa aton nga Ginoo. That's why we can trust God for the next direction by seeking Him, submitting to His Word, and stepping forward in obedience. So how do we trust God for the next direction sa aton nga kabuhi? Tatlo ka piece. Number one, we should pray before you proceed. Pray before you proceed. Amo nang humble ganit diri sa sininga verse diri sa Proverbs chapter 3, in all your ways acknowledge him. Meaning, ang pinakauna nga step mo gid towards God's direction is acknowledging God. You acknowledge God nga nag-exist siya, nga siya ang pinaka-powerful, siya makagagahom, siya ang all-wise, and so on. Amo na gani nga before kaya mamangkot, what should I do? Anong himuon ko? Pamangkota ini, Lord, what do you want me to do? Anong gusto mo ipaubra sa ako, Lord? Amo na gani abi ang manigugma, ang pangamuyo should not be the final step after we have already made our plans. Kamalo ko mo, ang pangamuyo should be part of the beginning. Ang pagpangamuyo, before you do something, before you decide something, pangamuyo is very important. Kagadamo sa mga katauhan, bisan man kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, many people make their decision first, di ba? Nagahimuan na isang decision before nagapamangkot sa kaalam kag bisan man sa direksyon sa Ginoo. Amo na gani ang biblical dependence always say this in his heart. God, lead me before I decide. Lead me before I decide. Amo na gani sa aton nga kabuhi, importante gid nga nagapangamuyo kita. We should search the scripture, mamalandong kita paagi sa pulong sa Diyos. We should seek godly counsel. Importante man na nga may arak kita nga mga katauhan, especially sa mga spiritually mature believers, mga pastors and workers, we should ask their godly wisdom. Examine your motives and be willing to wait. Hindi ka lang yung mamangkot sa Diyos. Lord, bless this decision that I will do. But Lord, ask the Lord to shape your decision. So again, brothers and sisters and Lord, we should pray before you proceed. Second principle, we should prioritize God's word. Prioritize God's word. Amo na gani abi ni gugma, amo na hambal bla diri sa Psalm 119 verse 105. That your word is a lamp to my feet and a light to my path. Meaning, ang pulong sa Diyos nagahatag in isang direksyon sa atong kabuhi. Kag ang Ginoo will never lead us contrary to what He has already revealed in the Scripture. Amo na gani, nga kung kisa, gusto talang ang Ginoo nga maghatag sang detalye sang aton nga kabuhi, di ba la? But God often gives us a lamp. Nang na-realize ko pala, kag sa sining ilustrasyon, ang word nga lamp, hindi kini siya lapad iya nga makuha bala or ang iya area nga masanagan. Pero masanagan niya lang in a small part, small geographical area. Kag nagahatag ini, basically, ang ini nga lamp gives enough light for the next step. Di ba? Wala siya nagahatag sang suga, bisan man sa future. Ang lamp gives enough light for the next step. Amo na sa ato niya kabuhi, amiyam ni Gugma, when you are facing a decision, big decision, major decisions, we should ask this. Does this choice agree with the Scripture? Does it promote holiness? Does it demonstrate love? Iniba lang ang decision himuon ko will honor Christ? Iniba lang ang decision himuon ko will violate anything God has already commanded? Paagi sa iyong scripture. Amo na gani, when God's word is clear, obedience should be clear. Again, when God's word is clear, obedience should be clear. Hindi ka na kinanglan mag-search for God's secret or ano pang mga sikreto sa Diyos nga ginatago-tago niya para i-reveal niya sa imo. No. Don't search for God's secret while ignoring God's revealed will. So, again, brothers and sisters and Lord, how do we trust God for the next direction? Number one, we should pray before you proceed. Secondly, we should prioritize God's word. And thirdly, we should proceed in obedience. Proceed in obedience. Now, kabalo ka mga biyang manigugma, ang tutud ng pagsalig eventually becomes an action, di ba? You can pray. You can study. You can seek counsel. You can think carefully. But eventually, you must take a step of faith. Kinanglan may ara kagid ya himo o may ara kagid ya sang responsibility ng himo on. In fact, naghambal ganit diri sa James chapter 1 verse 22. In principle, naghambal ang pulong sa Diyos that but be doers of the word, not only hearers only. Kanaamo sa mga tinion, nga when we keep asking God for more than

0: faithful step? What is the next faithful step? Yes, maybe your next step is forgiveness, or maybe obedience, or waiting, starting, or stopping, or serving, or even surrender. Take the next step God has placed before you. So how do we trust God for the next direction sa ating kabuhi? Number one, pray before you proceed. Number two, prioritize God's word. And number three, proceed in obedience. Yes, perhaps, ara ka na subong sa mga crossroads or ara ka yan sa turning points sa imong kabuhi. Wala ka balo kung anong himuon mo? Wala ka balo kung diin bala ang next nga door nga ma-open or diin naman ang mga masunod nga mga magkalatabo? Pero aray, hindi mo kinanglan nga mahibaluan mo ang tanan para makadesisyon ka. You need to know God. You need to know God. You need to trust God. Umunang hambal sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. No? Trust in the Lord. Wala siya naghambal din nga, understand everything. In fact, naghambal siya, trust in the Lord. Wala man siya naghambal ganyan nga, figure out your entire path or entire life. Ano hambal niya din? In all your ways, acknowledge Him. And here's the promise. And He will make straight your paths. So when you reach that crossroad, pray. Prioritize God's word. Proceed in obedience. Hindi mo na ibaluan ang tanan ng mga crossroads sa kabuhi mo. But you can know who leads you. Trust God for the next direction. Kabay pa, nangyong blessing ina ang mga kamaturan kagakunyo lagad. Pastor Zerdan Akarga gini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
3: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
2: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
3: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala.
2: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
3: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, makabatid.

Welcome mga biyang at mga otochino o sa itong programa Wonderful Words of Life. Inilu alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagin nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan ka, gabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. But last time natunan naton ang kabuhay diri ni Ruth. Kag still ari pa kita sa sining libro aton ginatunan ang Ruth's Noble Choice. Sa iyang statement nga nila siling, I will go. Common story, sa inyo kabalo na gid sa sining libro, pero sa liwat, aton pamalandungan, kagwaan aton sa mga kamaturan, kagpagtulunan sa aton pagkabuhis, pag-alagad naton sa Ginoo. So last time, nakita naton ang introduction, kag ang background sa story, kag nakita naton ang a faithful sojourn in Moab, no? Ang faithful, hindi nga matutong, but F-A-T-E, F-U-L. Muna siya ang ginlantaw naton na pulong, a faithful

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maitinihan sang tagsa.

0: Saad daw siya gagamo kagarisang ang Diyos nga itong darangpan. Handa nga kabulik sa tiyon siyang kinanglan. Nagapamati ka mo sa tingog siyang kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa aton mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tag-satag siya na magatuo siya iya.
1: Mayang ka mga bihan, kagutod sa Ginoo, kadto kita sa aton seri sa Book of James. Kala kita sa buong pagpadayon sa chapter 5 verse number 10. Take my brethren, the prophets have spoken in the name of the Lord for an example of suffering affliction and of patience. Susunin na aga mga bihan, kagutod, makadto kita deris mga pipila ka mga applications. Pag-encourage sa aton bago kita magakadto sa verse number 11. So bilang mga Christian workers or ayan pastors, anong makuha naton diri sa James chapter 5 verse number 10? And of course wala lang ni nag-refer sa mga pastor or Christian workers, tanan diri na mga nagapangabudlay sa Ginoo. So ano ang aton matuon andiri? So do not expect faithful service to be free from hardship. May kabudlayan gina. May mga suffering, mga pagtilaw sa kabuhi. May mga criticism, misunderstanding, rejection, disappointment, discouragement. May mga opposition, even may tion man of loneliness. But the question is not, will ministry be difficult? Ang question is, will I remain faithful when ministry becomes difficult? No, may mga ayan, may mga bago nga pastor na mag-asulod, bago na Sunday school teacher o choir halimbawa, ma-intra ka mo sa sini ng mga ministry, sa children ministry, no? So hindi na pamangkot akong budlay, may kabudlayan gina. The question is, will I remain faithful? Kagkanami is that sa bugay sa Ginoo, amo ni diri sa bugay sa Ginoo. As we look into the prophets, nahambal din ni James, nga nagahambal sang ngalan sa Ginoo, nagasuffer sila, nagaendure sila, magahatag sa aton sang dako nga encouragement na pwede gali kita makapadayon. Kaya keep preaching, keep serving, keep praying, keep loving people, keep standing for truth, keep doing what God has called you to do. So ano diri ang ginahambal diri sa verse number 10 na nagatudlo kung sa mga ordinary Christian, hindi lang mga pastor, no? Hindi ordinary Christian or mga Kristohanon, pero hindi sila pastor. Every believer needs models of faithful endurance. No, may mga tumulo o mga young people, may mga modelo sila kung sinusundo nila sa ila kabuhi kung ano nga lifestyle, no? Pero hindi nami naara sa kalibutan na sundon mo. O, nami diri ginhambalan gini ni James ang mga prophets. Okay? So, ini na mga prophets pwede gid masunod. Just like faithful parents para sa mga lolo kag lola, mga pastor, missionary, teachers, kag Christian friends. Kaga, of course, hindi lang man yung mga prophets na ari-dari. When it comes sa pag-alagad sa Ginoo, may mga elderly saints or mga believers na naga-lakat sa Ginoo, na nagasalig sa Ginoo sa pila katuig. No? So, grabe. Of course, ang ginalantaw natin, hindi ni sila perfect. Ha? Kasi wala ginya, kung kisa permintita ka bati nga, hindi man ko perfect, hindi man sila perfect, matuod gini na. No, sa bugay sa Ginoo nakalabot sang amusina. Kag nag-go through nila mga sufferings. Kaya pwede kita makatulok sa ila kabuhi. Kaya mo na ganing dako nga encouragement sa aton ng mga tumulo, bangod kay ginahambalan gid kita sa Ginoo na ang aton kabuhi magiging example gid. Kay maara galantaw kagatulok sa aton. So, lantaw na to ng ila kabuhi, kag mamangkot kita, how did they remain faithful? Paano sila nag-remain faithful biska na mo na ang ila nagyan? What did they do when they suffer? Anong ginlagin himo? How did they respond sa sini ng mga tao na ginayaguta sila? Kag na-hurt man sila? What keep them going? So, pag ini, nagapadayon, i-imitate na ito ng ila katutom. Amo na ganun sa as James address sa mga sa iglesia na to take double respect sa ila ng mga workers. Nga bangod sa kumpila na sila katuig dira sa simbahan, ang katutom, no? Kag may mga utod sa Ginoo na may nagaubra ang ila katutom sa ila trabaho. Padumdum mo na to, hindi ilang trabaho, katutom sa Ginoo sa sinang ubra na ginatag sa Ginoo. So ano dari ang relationship kung makita naton in verse 5, 9 and 10. Kag just a review para hindi naan man naton malipatan. Kaya, okay, pwede kita mamati, pero malipatan dayon naton ini. No? So, makita ka namin dara sa progression. Sa verse number 8, makita naton ang command, be ye also patient. Kag, endure personally. Kag, sa verse number 9, makita naton dara ang correction. So, grudge not one against the other. Hindi mo pag-ialaw ang suffering na mag-damage sa imo relationship. No? So, pwede na nag-suffer ka, pero pasumangdan mo ang iban. Bangod kasi na sa iya, no? So, kanami dari na makuha nato ng mga kamatuoran. Sa verse number 10, makita naton karon dari an example. Kung ikaw magid grabe ang imo suffering, then take. Lantawa ang mga prophets sa ila example. Kag lantawa sila. Kag sila naga-endure. Kag si James naga-hambal. So, kung ini ng mga suffering mag-abot, be patient. Kung ang mga tao i-frustrate ka, hindi ka lang mag-grumble. When you feel like quitting, look at the faithful servants who went before you. So, sa tanan na ito naman huwag palang mamati, perhaps you are going through a season of suffering right now. So, you may be saying, Lord, how long? Bawa kalawig na gin si ni Lord. So, si James dari, wala siya dari naghahatag sang calendar. Naghahatag siya dari sang isa example. Siling niya, look at the prophets. Naganto sila. They were opposed. They were misunderstood. They were rejected. But they continued to speak in the name of the Lord. Ini na mga circumstances did not determine sa ila faithfulness. Ang faithfulness was determined by the relationship sa Ginoo. So, kaya namin gihapon dari abyan kagutod sa Ginoo na amunin ka namin with the Word of God na mag-saturate sa aton and would draw closer sa Ginoo sa aton. And panahon sa mga pagtilaw sa kabuhi, amunin, ang magapabilin sa aton na magiging matutom because of that relationship naton sa Ginoo. So, don't quit simply because mabudlay ang dalanon. Hardship is not proof that God has forgotten you. Opposition is not proof that ministry is useless. Delay is not proof that God is absent. Sometimes, ang pinaka-greatest na evidence of spiritual maturity is simply this. You keep doing what is right even when doing right is difficult. You keep doing what is right. Magambal kita right, of course, ara sa spear, sa kabubuton sa Ginoo, kagano ang ginambal sa pulong sa Ginoo. Kag, even when doing right is difficult. No, pareho kay Daniel, kabudlay, very costly ang obedience because tanan man, nagahimo sini. No? Contrary man sa palibot niya ng mga tao when it comes to the decision na magtindugin siya para sa Ginoo. So, ini magapadumdum sa aton. Now, going now into verse number 11 as we have a surface study, silindari, before we count them happy which endure, ye have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. What I have said nga siling naton surface because kulang diri ang aton time, but of course ang aton pag-study diri is hindi lang man i-surface, we go into question and answer to have an in-depth study sa aton mga bersikulo diri, no? So diri sa verse number 11 naghahatag ini sang discussion of suffering to a beautiful climax. So sa verse 8 na may ara commands of patience, sa number 9 may warning against crumbling, diri sa verse number 10 naghahatag sang illustration or example sa prophets, dali naman karon sa verse number 11, siling niya, he gives Job as a supreme example of endurance. So, hindi ilang prophet, no? Kaga, ginhatag niya gidiri a supreme example, si Job. Kaga, dako ini na bagay because makita naton ang suffering ni Job na ginhatag diri ni James that grabe nga klase nga pagtilaw. Now, so what does James want suffering believers to know? And siling nga diri, behold, we count them happy which endure. Mm-hmm. Si James diri naga sugod sang word na behold, kag ining word diri na behold, but si ganun ang inisya attention getting expression, meaning look, see, pay attention, kag i-consider ini. So wala siya diri, si James diri naghambal, look carefully at this. We should not, what should we look at? Them which endure. Kag si James diri, one suffering believers, it na ma-change ang ila perspective. Kasi ang kalibutan may look at suffering Christian and say, ah, miserable ini na mga tao. Kag kung grabe ang pagantos, ah, hindi na lang kung magiging Christian, kaya mo naman nagali magiging Christian. And to damo ng mga tao na hindi sila gusto magiging Christian. No? Kasi una sa tanan, mag-suffer sila kung wala sila bisyo. Okay? Iagutaon sila, nahambalon sila ng Kristohanon sila. So si James diri, siling diri, we count them happy. Kag ang kalibutan si suffering, ginatulok niya nila na suffering. Pero ang pagtuo sees endurance. Ang kalibutan nakita nila ang trial. Ang pagtuo sees what God is producing through trial. So amuning kanamian sa Ginoo, may mga pagtilaw sa kabuhi, pero grabe nga klase na suffering, pero diri ga develop ang aton nga pagtuo dira sa Ginoo. Okay, of course, ina nga pagtuo, hindi man lang na aton, kay sa bugay sa Ginoo, siya man naghahatag sina gihapon, na ina na pagtuo na i-ground sa pulong sa Ginoo. What does happy mean? It means blessed or spiritually favored. Hindi gid necessarily comfort or trouble-free, ang buod si ganon dira. It means to pronounce blessed, to regard as fortunate, to consider someone spiritually privileged. So, it is not a shallow idea of happy because everything is doing well. So, si James Dury is actually saying something remarkable. The person who endures faithfully under suffering is blessed. Nga, because endurance demonstrates genuine faith. Because endurance develops spiritual faith. Because endurance produces Christ-like character. And because endurance will ultimately be rewarded by God, importante gid ini. Kaya magiging malipayon. So makita natin dali ang distinction that biblical blessedness is in the absence of trouble. Ang biblical na blessedness ya is God's favor experience even in the middle of trouble. Gani man mga utod, kaupod sa mga kautoran sa Fellowship Baptist Church of Talisay, ni Pastor Jonathan Vargas, nagapaabot gid na iniminsay sa pulong sa Ginoo magiging pagpakamayo sa imo. Maimaga and God bless.
0: Salamat sa imo pagpamati kapabulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kitaluoy nga sara makatipig sa aton mga lawas kitalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Hey now guys, I'm Abian Kagutot sa nag-updown sa pagsunod sa sining programa Victorian Jesus. Sa gapo ng nyo, Abian Kagutot sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Pass Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Temporary yung nag-bulos sa programa ni Pastor Frederick Franco. Last may thank you again sa privilege yung makabulos sa imang programa. Kabaygin ang Diyos magagamit sini agon may mga utod kita may encourage sa pag-alagad sa Ginoo. At the same time may mga abyan kita na nagapamati man sini nga makakilala man kay Kristo bilang ila Diyos kag manuluwas. Kabaygin ang Diyos magapakamay sa imong drug ministry sa Florida upod sa imong family. Okay, nung aton text sa sini nga pagtuon aton, makita ini in the book of Luke chapter 16 verse 14. Siling sang verse 14 dere down to verse 18 aton karong basaon na, pero verse 14 anay akong basaon dere. And the Pharisees also also who were covetous heard all these things and they derided him or mocked him. Actually, kung balikan na ito ng chapter 14, verse 1, ang ginhambalan rin ni Jesus Christ ang iyagid mismo nga disciple. Kaya silin sa verse 1, in he said, and to his disciples. No? So, meaning to say, ang ginatagaan importansya rin ni Jesus Christ ang mga disciples niya. No? Nambalan niya rin. Ang verse 14 na kasiling na ang mga Pariseo nakabati man sini nga ginhambal niya dere. Pero ano sini ni Jesus Christ about sa mga Pariseo? Sini na sa verse 14, who were covetous, and the Pharisees also who were covetous heard all these things. So gin-describe rin ni Jesus Christ, ginhambal ni Jesus Christ rin sa verse 14, nga ang mga Pariseo, mga covetous o con lovers of money. By the way, no, masiling ganyan kita sa ginatawag nga mga Pharisees, no, mga tao ining influential during the time, no, mga influential Jewish religion ini con religious group in ancient Philistine during the Second Temple period o kung sa type pa nila ni Israel kag ni Nehemiah. Ti kung nagtaon na ito ini nga mga katawhan o kung mga religious group, Jewish religious group dere, mga very strict ini sila when it comes sa ginatawag nga adherence nila o kung pagtuo nila sa ginatawag nga written law o kung written Torah, nga amoy ni ang five books in the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, kag Deuteronomy. So, mga stricto gini sila sa pagsunod sina ng law. At the same time, may ara gini sila ginatawag nga oral tradition. So, kung nasiling kita ganis ang mga Pharisees, means separated one. Na ginatawag na separated one sila because of their dedication to ritual purity in distinct lifestyle. Meaning, tungod sila mga religious, ang ila diring dedication amo ang pagkabuhi isang putli nga pagkabuhi. Kag ang mga Pariseo, mga ano ni sila, mga middle class ng mga tao sa susudad. Kag sila man mismo ang nagalid sa makatauhan sa sanagog to pray and to worship God. So, ma-consider naton nga ang mga Pariseo dere when it comes sa ginatawag nga spiritual life, ma-consider naton nga mas ano sila, mas mintaha sila tungod kay kabalo sila sang law o konsang Torah, kang very strict sila when it comes sa pagsunod sini. Pero ano hambal ni Jesus Christ sa ila in verse 14? Siling sa verse 14 dere, the Pharisees
also whoever cubitos, no? Mga tao nga sa ibang nga translation, lovers of money. Lovers of money. So masining ka kita sa natawag nga lovers of money or covetous, having a strong desire to possess something, especially property or wealth that belongs to someone else. So that's why ano sining sa Exodus chapter 20 verse 17, thou shalt not covet thy neighbor's house or thy neighbor's wife or property. Subot siningon ini nga mga Pariseo tungod covetous sila. Sila man mismo nag-violate sang sining law nga gin-mention diri ni sa book of Consatora in Exodus chapter 20 verse 17. Tungod isa sa mga beliefs sang mga Pariseo, if you are rich, you are blessed by God. But if you are poor, you are cursed by God. So in other words, they profess to trust God, but they measure life by wealth and position. So nag-profess sila nga Diyos nun sila, nag-profess sila nga gasalig sila sa Diyos, pero kinamissure nila ang life paagi sa kung ano kadamo sang imo position o kung saan kadamo sang imo property at the same time sang wealth. So kung nataw na itong ini nga mga tao, no, mga Fariseo, makonsider na ito nga tuod gid ginhambal ni Jesus Christ sa ila, no, nga they were covetous. Tungod ang ginahimo nila dere, sila man mismo nag-violate sang law nga gin-mention sa Old Testament at the same time amoy ni siling sang pulong sang Dios dere nga sila man mismo lovers of money or covetous. So pwede ang pamangkot, pwede balang ang isa katumulo o mangin lovers of money o kon covetous. So that's why, ano ang mali ni Jesus Christ in the New Testament sa mga disciples niya dira, no? You, no one can serve two master. You cannot serve God in mammon. So meaning to say, ang focus dapat sa tumuluo, hindi sa kwarta sa kalibutan, hindi sa temporaryong manggad sa kalibutan, kundi sa Diyos kid. So that's why ginambalin ni Jesus Christ sa mga disciples agod nga ang mga disciples, ang focus nila hindi sa temporaryo nga butang sa sinikalibutan bilang alagad sa Diyos, kundi sa Diyos gid mismo. Amo ni ang dapat nga priority sa mga disciples. So that's why gin-mention dira in verse 13 mismo, chapter Luke 16 verse 13, no? Nga dapat ang isa katumuluo, isa ka disciples, dapat ang iya focus hindi sa temporaryo nga butang nga maposes niya sa sining kalibutan, kundi ang focus niya ara sa Dios. Tungod amo ini ang may eternal value kung ikaw isa ka tumuluo, at the same time amo ini ang pinaka

Kita nila diri sa makatawan nga sila nami sila balaan in the sight of men. Amuni meaning sang you are justify yourselves before man, it means they try to do things to make themselves look holy in the sight of men. Pero siling sang verse 15b, God knows your heart. Meaning ginapakita nila nga nami sila sa mata sang tao, pero ang Diyos nakakita sang ilang tagipusoon kung bala, sincero sila kung hindi sang ginahambal nila, kung bala ginakabuhi nila, kung ano ang ginahambal nila. So that's why nagambal gin mismo si Jesus Christ sa sini nga makatawon in the book of Matthew chapter 5 verse 18, no? So verse 8, silinsang pulos ang Diyos dira, "These people honor me with their lips, but their heart is far from me." So, ano ang pagtawag ni Jesus Christ sa ila? Hypocrites. Hypocrites in the sense nga ini nga tao, kung sa baba lang, lapit gid sila sa Diyos, pero ang ila tagipusoon layo sa Diyos. Why? Because they love money. Because they were covetous. So, abyan kabutod sa Ginoo, no? Possibly, gali nga ang mga tao nga makonsider natin religious and yet ang ila tagipusoon layo sa Diyos because ang ila handom dere, hindi amo ang ila focus dere, hindi sa Diyos, kundi sa mga butang temporaryo sa sining kalibutan. Ano sinisang 15C dere? "For what is highly esteemed among men is abomination in the sight of God." Meaning, if you love money more than loving of God, that is abomination in the sight of God. Na kung ginahigugma nimo ang Diyos, labaw kung ang manggad sa temporaryos ni kalibutan, labaw sang sa Diyos, ina kangilaran sa mata sang Diyos. Why abomination? Yung abomination ang pag ang paghigugma sang kwarta labaw sang sa Diyos. Tungod kung ginatagaan ni mo, no, highly esteem ang tao kag ang mga butang temporary sa kalibutan. Ang Diyos siling sang book of Exodus chapter 22, God is jealous. Because God is jealous, hindi sa gusto nga may ginahigugma ikaw labaw sang sa iya. So that's why sinis ang Bible there, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy heart, and with all thy might, with all thy strength." Why? Tungod gusto sang Diyos nga ang pinaka-focus sa kabuhi naton nga mga disciples, mga tumuluo, hindi sa sining kalibutan nga tempor kundi sa Diyos gid. Amuni ang gusto sang Diyos sa kabuhi sang isa ka tumuluo. So ginhambal ini ni Jesus Christ, no, example dere ang mga Pariseo tungod kay ini nga mga taong liwat, they were religious. Very strict sila when it comes sa ginatawag nga pagsunod sa ginatawag nga Torah o kung Old Testament law. And yet, ang ilas tagipusoon layo gyapon sa Diyos because ang ila tagipusoon ara na focus sa butang na temporaryo sa sininga kalibutan. Ang lesson ma-learn na tunutod si Ginoo, no? Na kung ang aton focus ari sa sininga butang sa kalibutan si Jesus Christ, that is abomination. Abomination in the sense that God is jealous. Isa sa mga abomination nga ginatudlo sa Bible, no? Kung kasimba ka sa graven images, the abomination in the sight of God kung isa ka tao kasimba sa graven images. The pidigid nga isa ka tao wala kasimba siya sa graven images, pero ang iya tagipusoon nagasimba labaw sang sa mga butang sa Diyos. Example, no?
tungod kuno i-define nato

word nga idol, anything that take place of God is idol. So pwede gid nga ang idol nimo hindi ang graven images nga ginasimba nimo dra. Pero ang ginasimba nimo o kon mas gilaygugma nimo ang kwarta labaw sang sa Dios, and that is abomination in the sight of God. So that's why mga utods ginoo, no? Sino ni describe sa verse 13 ni Watt, no? You cannot serve God in mammon. Oh? So kung kaya nga itong focus, hindi sa butang at temporal, kundi sa Diyos, tungod amo ni pinaka-importante sa kabaisang isa ka tumuro. Lari ko sa Diyon, God bless us.

0: Ikaw ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay kanya nang binubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong aga byan. Isa naman kadako nga pribilehiyo kag kalipay para sa akon nga maduaw ikaw abyan sa imo panimalay pagi sa aton Bible study. Diri sa aton WABS ang Bible study naton sa kahanginan nga nagaabot sa imo tag sa Saturday morning. Kag sa gihapon ang host nga program nga masami nagaabi-abi sa imo Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study karon nga adlaw, The Brazen Serpent, ang manog nga tumbaga. Kagbasahon na ako ng John chapter 3:14-16. Subong ang text naton sa aton pagtuon. Nagasiling, "Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ginhambal naton last week abyan ngang mga tao nga nagaupod kay Moses, gikan dito sa Egypt, nagapanglakatan sila sa wilderness, padulong dito sa land of promise, nagkumod sila batok sa Dios kag batok sa kay Moses. Kagang Diyos ay akaakig, nagpadala sa mga makamandag nga manog, agud nga kadton sila, kag nagkalamatay ang madamo. Apang si Moses nagpangabay sa Diyos, nga tabangan ang mga Israelites, kagang Diyos ay akaluoy, nagmando sa kay Moses nga nagasiling, "Himo kasang manog nga tumbaga, ibutang ini sa punta sang tukon, kag ibayaw sa ibabaw. Kagang bisan sino nga magtulok sina nga brazen serpent, nga may pagtuo, makabaton siya sang kaluwasan, gikan sa kagat sang manog, kag indi siya mapatay." Kagina nga brazen serpent abyan, nga nabutang sa ibabaw sang tukon, naga-foreshadow, landong sang ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Gaginbayaw man siya, ginlansang siya, kag ang bisan sino nga magtulok sa iya nga may pagtuo, ang bisan sino nga magtuo sa iya subong manluluwas, makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Tatlo na abyan ka points ang ato na take up. The people were in a desperate condition. Desperadong mga tao nga ginkagat kay nga mapatay sila. Amo man ang hambal sang Bible, "For the wages of sin is death." Pero ang mga tao nga ginkagat nagrecognize ang ilang need. Siling nila, "We have sinned." Therefore, the people came to Moses and said, "We have sinned." Ang bisan sino abyan nga nagsiling, "We have sinned," nagkilala sang iya kasalanan, kag nagtulok dito sa manog, kag naluwas sila. Ang bisan sino nga maghambal, sini nga mainadlaw, nga nakasala ako batok sa Dios, dakong iya kay gayunan abyan nga maluwas, kung magtulok siya sa kay Ginoong Jesus. And then thirdly, God provided a way of salvation. And the Lord said unto Moses, "Make thee a fiery serpent and set it upon a pole." Abyan, nakasala ang mga Israelites, nagkumod sila batok sa Dios, nagpadala ang Dios ang madamo ng mga makamandag nga manog, pangkagat ang mga tao, apang sa kaluoy sa Dios, nagpadala man siya, nag-provide man siya sang way of salvation, agud hindi magkalamatay ang tanan gagin kagat sang manog abyan. Amo man sa aton nga mga tao, nakasala kita batok sa Dios, ang bayad sang sala kamatayon, linaw sang kalayo sa infierno, apang ang Dios nag-provide sang paagi sa kaluwasan, kagina wala sang liwan kundi ang pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross, nga ang bisan sino nga magtuo sa iya makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Ikaapat naton nga poen karon nga adlaw abyan amo ini. The brazen serpent pointed to Jesus Christ. Amo ning pinakamalahalon nga bahin sang story. Si Jesus Christ mismo nag-explain sina siling niya, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Ang brazen serpent abyan, ang manog na tumbaga, naga-picture, nahanungod sa kay Jesus Christ nga nalansang dito sa cross. Tanawa ba lang, parallel, ang mga Israelites ginkagat sang manog nga makamandag. Kita nga mga tao ginkagat man sang sala, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang mga Israelites nga ginkagat sang manog were dying. Ang sala abyan nagadala sang kamatayon. Amo nang hambal na kun halin pa kay na the wages of sin is death. Pero salamat nga ang Dios nag-provide sang serpent on a pole. Ang tanan nga ginkagat nga magtulok dito nga may pagtuo sa brazen serpent sa ibabaw sang tukon, maluwas, maayo. Kag ang Dios abyan nag-provide sa kay Jesus Christ nga balansang sa cross, agud nga bisan sino nga magtulok sa iya nga may pagtuo, makabaton man sang kaluwasan. Kag ang serpent abyan ginbayaw, and Jesus Christ was lifted up on the cross, ngang bisan sino nga magtulok sa kay Jesus nga may pagtuo, maluwas sila, makabaton sila sang kabuhi nga walay katapusan. Those who believe in Jesus Christ will receive eternal life. Jesus said that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. And then, ari ang tuman katahum nga gospel verse nga nagasiling, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pero ang importante abiyan amo ini, they had to look at itong mga ginkagat sang manog, kinahanglan nga magtulok sila. Amo ni abiyan ang pinakasimple kag pinakamakagagahom nga bahin sang story. Ang Diyos nagsiling, when He looketh upon it, He shall live. Imagine bala naton abiyan, ang bisan sino nga Israelinhon nga nagahigda sa iyang tent nga tagumatayon kay ginkagat sang manog, luya na siya. Kag si Moses maghambal sa among nga tao nga nagsiling, gwa ikaw, tulok ikaw dito sa brazen serpent sa ibabaw sang pole, sa ibabaw sang tukon. Agud nga kun magtulok ikaw, maluwas ikaw, mabuhi ikaw. Ano ay hanang isabat abiyan sang among nga tao sa kay Moses? Masiling siya, Moses, nagatuogin ko sa imo nga ginhambal. Pero hindi siya magwa kag magtulok, patay man siya gyapon. Pwede nga ini nga tao magsiling sa kay Moses, nagatuogin ko Moses nga ang Dios nag-provide sang remedy nga hindi ko mapatay sa kagat sang manog. Pero kung hindi siya magwa kag magtulok sa tukon dito sa manog sa ibabaw, patay man siya gyapon. Pwede nga magsiling ang among nga tao, Moses, buwas lang ko matanaw. Pwede nga sa gabi mapatay siya tungod sang kamandag sang manog, because tomorrow might be too late. Ang hambal gid yan ni Moses sa mga tao, they had to look. Tulok gid sila sa among nga brazen serpent sa ibabaw sang tukon. Amo manaabyan ang hambal sang gospel. You must make a personal response to Jesus Christ. Hindi lang enough nga kahibalo ka nga si Jesus makaluwas sa imong gikan sa imong sala. Hindi enough nga ma-admire ka lang sa kay Jesus nga napatay sa imo mga sala. Hindi enough nga magtambong ka lang sa iglesia, magsimba sa iglesia nga ginpatukod ni Jesus Christ. Hindi enough nga mamati ka lang sa wali. You must personally believe in Christ Jesus. Kagsaya ka matayon dito sa cross para sa imo nga mga sala. Abyan, kadamo sa mga tao sa sulod sa iglesia nga wala maluwas kay wala sila nagtulok sa kay Jesus sang tulok nga may pagtuo sa iya kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. And then, ang pagtulok malaabyan sa manog dito nga ginbayaw ni Moses sa ibabaw sang tukon, nagakapahayagan sang pagtuo kag pagsalig sa promesa sa Dios. Kaya ang kamatuoran abyan amon eh, ang gahom hindi sa ila physical nga pagtulok dito sa tumbaga nga manog nga magwala sa kamagtulok tapos na hindi. Ang gahom abyan nga mabuhi sila ara sa promisa sa Dios. Kag sa ila pagtulok nga may pagtuo sa promisa sa Dios. Ang bisan sino nga Israelite nga ginkagat sang manog, kag magtulok dito sa brazen serpent nga nagatuo siya nga ang Dios nagsaad nga kung magtulok siya maluwas siya kag nagtulok siya nga may pagtuo sa mga saad sa Dios mabuhi sab yan amo nang kahulugan sa pagtuo. This is what faith means. Ang pagtuo na gasiling, God has provided a way and I will trust His provision. Naluwas kita pagi sa pagtuo sa kay Jesus Christ nga aton manluluwas. Hindi kay sa aton religious nga works. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. Ang isa kay Israelite nga ginkagat sang manog, hindi makasiling ginluwas kong akon kaugalingon. Makasiling lang siya, ang Diyos nag-provide sang paagi nga maluwas ako, kagintuuhan ko ina nga paagi, kagintuuhan kong iasaad nga kung magtulok ako sang tulok sang pagtuo, mabuhi ako. Likewise, when we are saved, we cannot boast, I saved myself, we say, Christ saved me. Abihan ka ginigong ma, Jesus was lifted up for sinners. Si Jesus Christ ginbayaw man dito sa cross para sa mga makasasala. Agud nga luwason ang mga makasasala. Siling niya mismo, even so must the Son of Man be lifted up. Nga kinahanglan si Jesus Christ nga ibayaw dito sa cross because He came to die for sinners. Siling sa Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. Dito sa cross sabyan, ginkuha ni Jesus ang tanan nga judgment tungod sang aton mga sala, nga kita kun tani naga-deserve sang kamatayon. Napatay siya para sa aton, ginlubong siya, kag pagkatapos sang tatlo ka adlaw, He rose again, agud nga makumpleto ang aton kaluwasan. Ang cross abyan declaration sa Dios nga ang sala tuman ka seryoso. Apang ang gugma sa Dios para sa mga makasasala masyado man ka seryoso. Nga bisan sino nga magtuo sa iya makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Sining sang Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Ginoong Jesus napatay para sa aton, not because we deserve salvation. He died because He loved us. Kag hindi siya gusto abyan nga magkadto kita sa kalaglagan. Kag salamat sa Dios nga ang invitation is whosoever. Pamatii ang tahom nga hambal ni Jesus Christ sa verse 15. Whosoever. Whosoever believes in Him will have eternal life. Ang Bible na gasiling, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Abyan, ang invitation is open. Ang gospel para sa tanan ng mga makasasala. Sa mga tao nga huven o kung digulang, manggaranon o kung imol, respetado o kung rejected ng mga tao. Tanan ng mga tao nga makasasala, bukas ang invitation sa kaluwasan. Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Look to Jesus and live. Tulok kay Ginoong Jesus, agud nga mabuhi ikaw. Makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Madamoy ka salamat sa mga pagpamati abyan. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isukawayan, Negros Occidental. God bless you.
2: Ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan ito. dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso na nagbibigay.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang salita ng Diyos ay maaasahan. Ito'y matibay na sandigan sa lahat ng nangangailangan. Ang ating Diyos ay ganap ang mga gawa. Maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag o kalakasan ng mahihina at naghahanap ng kanyang kalinga. Awit 18:30. Ang Diyos ay tapat sa atin. Isa siyang kaibigan na walang hangad, kundi ang iyong mabuting kapakanan. Basahin mo ang Biblia nang iyong madama ang walang hanggan niyang pagmamahal.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangipalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

nga wala sang kabuhi nga klase sang Diyos. Sa isa ka pulong, false, sala nga klase sang Diyos. Kag si Ahab diri, iya nga ginpatindugan sang altar, si Baal kag subong man gin group niya. Oh, naghimo siya sang ribulto ni Baal. That's why ang Diyos nagpangakig sa kay King Ahab diri, according to verse 33 of verse Kings chapter 17. Amoy na mga kauturan kag mga hinigugma, kung kita maghimo sang sala sa atubangan sang Diyos, ang Diyos naton, Diyos nga nagapalangga sa aton, pero sa isa kabagay, Diyos man siya nga matarong. He is a just God nga hindi siya luyag nga ang kasalanan magapadayon sa sini nga kalibutan, because God judges sin. Kagamo ini ang rason, mga kauturan, nga ginwithhold sang Diyos ang iya provision sa iya mga kaanakan. And number two, God's provision is wonderful. Ang provision sa Ginoo, kung kita lamang magtuman sa ginahambal sa Ginoo, like Elijah, tama ka makatilingala nga aman, kaya ang provision diri sang Ginoo sa iya nga alagad nga si Elijah, una diri amo lamang ang pagpati sang instruction sang Diyos. Silindra sa verse 2, na sang ako diri nga ba ginbasa, and the word of the Lord came unto him saying, gin itagaan sang instruction diri sang Ginoo si Elijah, kag kanami man sining propeta sang Diyos, kay iya gintuman ang ginhambal sang Diyos sa iya. Temo malang nasa aton man, mga kauturan diri, ayan karon nagapamati ikaw kag may kinahanglanon ikaw abyan, tumana ang ginahambal bala sang Ginoo sa iya mga pulong diri sa Biblia. Example diri, una gid sa Malakay chapter 3 verse 10, amo ini ang paagi sang Diyos nga maghimuno siya sang aton mga kinahanglanon. Pagi sa paghatag sang bahin sang Diyos sa iya balay telepunan, muna siling niya da, bring ye all the tithes into the storehouse, ginkaman ini sang Ginoo sa mga Israelinon, kag sumong man sa aton ng mga Kristohan karon, agud ang mga alagad sang Diyos, agud ang hilikuton sang Ginoo. Indi gid mawadaan dumdumo naton nga ang paghatag sang ikanapulo sa balay sang Ginoo, kinahanglanon ini sang mga alagad sang Ginoo nga sa diin nagatrabaho sang hilikuton sang Diyos. Kag subong man sa aton nga mga Bible women, kay ang Diyos magapakamaayo sa aton, hindi kita mawadan. Sininya sang pulong sang Ginoo da, I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there's no room enough to receive it. So patihan bala naton ini? Yes, dapat naton patihan. Kay amo ini ang instruction sang Diyos sa iya mga pulong, kag amo man ini ang pag-provide sang Ginoo sa kinahanglanon sang iya matutom nga alagad nga amo si Elijah. Kag sa imo man abyan kauturan, Kristohanon nga nagapamati karon sa akon, nga ang may nagaabot sa aton nga mga gutom kinawadon, kay basi wala naton ginatuman ang ginahambal sang Diyos nga gininstruct niya sa aton paagi sa iya nga mga pulong. So makatilingala diri ang pag-provide sang Ginoo sa kinahanglanon sang iya nga alagad. God's provision is wonderful in the life of Elijah. Paagi sa pagkatuya dito sa Brook Cherith, gin na painom siya dito sang tubig, kagin padalaan sang Ginoo si Elijah paagi sa mga raven, sa mga uwak, sang tinapay kag karne. So ang provision sang Ginoo wala gid nagakulang sa mga kaanakan sang Diyos nga nagatuman sang iya instruction sa iya ng mga pulong. Kag sang ulihi, sang nahubas na dito ang tubig sa Brook Cherith, kag ang mga uwak wala na nagdala sang pagkaon, natingala si Elijah. Pagdali kay may ikaduwa pagid nga instruction ang Diyos sa iya. Anong imuon niya? Para pagid magtuo, magbelieve si Elijah sa iya nga Diyos. Ang iya Diyos nga ginalagad, matutuon nga Diyos. Diyos nga wala gid nagakulang sa kinahanglanon niya.

0: kapag ina-instruction siya iya sa Ginoo, magkado siya sa dito sa isa ka babae nga balo. Na sa panahon nga ini, halos isa na lang kalutuan ang himuon sang babae kag sang iya nga bata, kag mawadaan na sila sang ilaman kinahanglanon. Pero si ring sang Ginoo sa kay Elijah, makadto siya dito kagambalon niya ang ini nga babae nga unahon siya himo sang tinapay, tapos iyaman himuan ng iya kaugalingon kagang iya nga anak, kay hindi gid sila mawad-an sang pagkauntugtog magaabot ang ulan. So that is God's provision to Elijah. Amoy na mga kauturan, ting babae nga balo actually bululigan gid, ginahambal ina sa Old Testament, even in the New Testament, ginapicture diri nga kung ikaw isa ka babae nga balo nga wala ka na sa mga himata pa nga masarang makabulig sa imo, dapat buligan ikaw. Pero diri gid pakita sang Ginoo sa kay Elijah, kag bisan pa sa babae nga balo, nga ang Dios nga gamhanan, Dios ang kalibutan, Dios nga nagaprovide sang kinahanglanon naton mga kaabiyanan, ang Dios damo lamang sang paagi kag may mga milagro siya nga paghimuon nga ang mga kinahanglanon naton himunan sang Dios. So nakita diri ni Elijah how the Lord provided his needs, and even the widow woman, how the Lord provided their needs sa iya nga anak, tubtob nga nag-abot ang ulan. Mga kauturan kag mga kaabiyanan, kabay pa sa sineayhan nga mangiladlaw, nagasugata ikaw sa mga kinawadon, kapigaduhon, problema finansyal, lamang kung kita magtuo sa ginahambal sang Dios sa iya mga pulong, kung ikaw karon Kristohanon, anak ikaw sang Dios. Kagsubong man, ikaw nagasunod sining aton diri nga pagpumalandong, basaha ang pulong sang Ginoo, kay ang Dios mayara nga instruction sa aton kung paano siya magimuno sa naton mga kinanglanon. And lastly, diri, God's provision work. Dapat naton trabahoon ang provision sa Ginoo sa aton kabuhi. Mga instruction sa Ginoo sa panahon ni Adan sa Genesis chapter 3 verse 19 kinahanglan magpatulo gid sila sang balhas, especially si Adan. Siling sang Ginoo, in the sweet of thy face thou shalt eat bread. Kinahanglan magpatulo gid sang balhas si Adan agud makakaon sila ni iba kag bisan pa sa ila mga kabataan. And even in the book of Proverbs chapter 10 4 to 5 hatagid sang instruction diri ang Ginoo sa aton paagi sa kay Solomon nga kinahanglan mangin mapisan gigita sa aton mga pagpangabuhi sa sining kalibutan, because ang mga mapisan nga mga tao naga himuno gid ang Ginoo sang ila mga kinahanglanon. Silinya da, the diligent man makes rich, pero ang tao nga tamaran mayara gid nga mga kinawad-on sa ila nga kabuhi. So si Elijah, gintuman niya ang instruction sang Dios sa iya, ginhimo niya ang instruction sang Dios sa iya, bisan pa ang babae nga widow woman, nagluto siya sang pagkaon una sang alagad sang Dios. Amo ni nga ang ginuoblaw nga provide sang atong kinanglanon, una gid tumano naton ang ginahambal sang Dios ang mga kinanglanon sa mga alagad sang Dios, nga ara sa simbahan nga nagatipan sang hilikuton sang Dios aton ina nga suportahon sila, kay ang Dios indi gid magpabaya sa aton mga kinanglanon. Abyan ang pinakadako nga provision sang Dios sa aton among kaluwasan nga yara sa kay Jesus Christ. Si Jesus Christ amo ang naguman sa aton kaluwasan dito sa cross ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Jesus Christ finished our salvation. Kagamoy ng pinakadako ng provision sang Dios sa aton. Kabay pa, abyan, batuna ang pag-provide sang Dios sa aton kaluwasan. Pagi sa pag-inulsor sang aton sala, pagi sa pagbaton sa kay Jesus Christ sa aton tigipuson. Kung ikaw nagpamati sa siningation, inulsuli ang imong mga sala, ituad ang imong mga sala sa Dios. Bato na si Kristo Jesus sa ino tagipuson nga imo manuluwas. kabay pang Diyos magapakamayo gid sa atin daan.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ang buhay sa ating mundo ay di nagtatagal, pero ito ay mainam at sapat na pondo upang ang walang hanggang buhay na ipinangako ng Panginoon ay matamo. Ang umiinom ng tubig na ibinigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, aapaw, at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 4:14. Maging matalino ka, kaibigan. Gamitin mo ang iyong buhay upang ang tunay na kasiyasiya at panghabang panahon na buhay ay makamtan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayugid nga aga sa tanan namon nga mga abyan kagini gugma nga nagapamati sining aton nga program sadsaran sang kabuhi diri sa DYBS 1233 sa risoan sang inyong mga radio. Pinapasalamatan nato ng Ginoo tungod sang iya kaayo kagkatutom ginatagaan kita gihapon sang mga kahigayunan nga makadala sa mensahe sa pulos sa Dios diin man kamo sa gipuloy-an o diin kamo nga bahin sang Negros Occidental or sang Isla sang Panay, so sa isla or kookon sa isla sang Guimaras, kabisan pa dira man sa Negros Oriental. Pinapasalamatan gin nato ng Ginoo sina kagal ginatamyaw naton sang maayo nga kaadlawan or happy birthday sa naga-celebrate sang ila birthday sa sininga semana, sininga bulan sang September. Pinapasalamatan gin naton ang Ginoo sina. Sa sininga aga mga abyan kaginigugma, buot kita na magapamalandong sang pulong sa Ginoo, diri makita sa dinalan sang kasulatan, sa Salmo Kapitulo 91, ang Diyos nagasiling, o kung ang pulong sa Ginoo nagasiling, ang nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas, nga nagapabilin sa idalong sang landong sang makaako. Magasiling ako na hanungod sa Ginoo, siya akong dalangpan, kag akong kuta, akong Diyos sa iya, magasalig ako. Sa pagkamatuod siya nagaluwas sa imo, sa siod sang mga manong pamispis, kag nagasak, kag naga sa mga sa masakit, kag sa mga pamisti. Siya nagatabon sa imo sang iya mga kuyos, kag sa idalong sang iya mga pakpak, nagadangup ka, kag ang kamatuoran mangin amo. Mangin among imo taming kag kalasag. Hindi ka mahadlok sang kakugmat sa kagabihon o kung sang baslay nga nagarupad sa adlaw. Kabay ang Diyos magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa, ang aton Biblia nga ginbasa amo ang Ilonggo. Mga utod sa Ginoo, mga abyan nga nagapamati sa sininga tion, buot ko kamo dalon sa isa kapag pamalandong sang pulong sa Ginoo nga ang ginatawag safety and security assured by God for His people. Ang kasiguruhan, no, ang ginatawag safety. Magsiling gani kita safety, halin ina siya sa Hebrew word nga bitats or to feel secure, to trust without fear. Ang tao gali nga nagasalig sa Dios, may ara siya nga safety. To be at rest because you're protected. It not just the absence of danger, hindi but singon nga wala ka na sang katalagman, but it is the presence of assurance, ara ang presensya sang Ginoo. That's why safety ka. Sa aton pa, siling sang salmista diri, kung ara ang Ginoo, may ara kang safety. And security, meaning or safety sa gyapon, safety plus trust equal peace, no? So your heart is calm even if threats exist. Bisan pa may mga butang na makatalagam. Amo ining kalibutan karon, diri sa kalibutan, hindi kita safety. No, badamo, diri sa mga bagay nga ginaatubang taadlaw-adlaw nga makahalanguyos o kon makakulugmat nga mga itabo. Sang nagligad, grabe ang natabo dito sa Nepal, no? Kagbisan pa gani, subong sa porsyon lang sang Luzon, sa Manila, Pampanga, kagiban pa nga mga lugar dito, until now, sige lang ang baha. Do wala na nagauntat ang baha. Kag ang balay dito, ara na iban, wala na sang nag-a-star, nagapuyo tungod sang ara na nag-lutaw sa tubig. Ti amo ini ang kalibutan karon mga utod nga bisan diin gali kita, wala kita sa natawag safety and security. So ang importante gali sa kabuhi sang tao, kinahanglan ara ang presensya sang Dios. So amo ina abide in His presence, pabilin kita kay siling sang aton nga ginbasa diri sa Psalm 91, ang nagapuyo sa tagong duog kag sa labing mataas, nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako. Kita mo, kung bisan palang gani, the shadow of all almighty, meaning sa Ginoo naton, ara na ang imong nga ginatawag safety.
because of His personal presence. Rin sa verse 1, He is with us. No? Ara sa aton ang nagapabilin sa idalong sang landong, sang labing mataas o makaako, ara ang aton nga ginatawag kasiguruhan or ara ang aton nga safety. Kay nakita sang Dios nga ining kalibutan ang tao karon wala nagid kita sa natawag lugar nga sa diin secured ka or safety ka. So that's why nga siling sa balaan nga kasulatan, God is our shelter and refuge, siya mong aton palalipdan sa panahon sa natawag unos, sa panahon sa natawag mga bagyo, mga katalagman nga nagaabot sa sining nga kalibutan. Not only because of His personal place, but because of His powerful protection. In verse 2, siling sang balaan nga kasulatan, makita naton mga utod. Magasiling ako na hanungod sa Ginoo, siya akon dalangpan. Kag akon kuta, akon Dios sa iya magasalig ako. Namo siya among aton saligan, because God is able to protect us in times of danger. He is our shelter. His presence give us safety, strength and covering. Ginakover kita, ginatabunan kita sa kagamhanan sa Dios, because ara ang protection naton mga utod or mga hinigugma sa presensya sa Ginoo. So una, pabilin kita ang tao nga malayo kang nagapalagyo sa presensya sa Dios, hindi ka na safety karon. Kag ang mga katawhan siling ko nagaabot ang mga kalamidad kaangay sa iban nga pungsod nga bisan diin kasubong, no? Bisan sa masiling kang mga lugar nga mga malinong, no? May mga duog. Imagine mo natabo sa Nepal, sa iban nga lugar dito sa Indonesia or dito man sa Middle East, gira, no? Makasiling kada wala ka na gid sang palagyuhan, but ara ang presensya ya sang Dios sa aton. That's why ara ang aton protection, no? Protected kita sang Dios. Then ikatatlo, because of His precious provision. In verse 3 makita naton diri ano sing sa balanya kasulatan sa verse 3, sa pagkamatuod siya nagaluwas sa imo sa siod sang mga manugpamis